isang magandang umaga po sa ating lahat. What a fabulous Thursday morning! Gulat ko yun, no? Ako ang inyong makakasama ngayong Bongga Ka Vibes, ang inyong bida bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Thursday morning, mga ka-vibes. How are you guys doing? Ano yan? Musta-musta po tayo dyan sa ating mga ka-vibes na gusto mag-send ng kanilang mga song requests and shoutouts. Please do send some of it sa ating Facebook page. Search lamang po 1.7 FM Arta Cloban sa inyong Facebook. Or you can also send me a message sa DJ Buko J at babasahin po natin yan isa-isa later on. Ayan, shoutout lang kita at aton mga kasangkayan nga da, no? Nga namamati ha aton, especially it mga nagda-drive, tikadot ira mga opisina nga na mga eskwelahan. Maupay nga aga po iyong atanan. And of course, ingat-ingat po tayo sa biyahe, no? Huwag masyadong maging out of focus. Dapat focus lang tayo sa pagmamaneho para iwas disgrasya. Ayan. Shoutout nga po kita at aton mga Tumeco, uy! Itaton mga Lodi nga mga Tumeco or traffic enforcers na nagsisigurong waray traffic ang mga kadalanan. Maupay nga aga ha iyo. Ngayon itaton mga Jaguar or mga Gwardya nga da nga nagsisigurado liwat nga maging safe tayo sa lahat ng ating mga establishments. Maupay nga aga ha iyo. Oy, special shoutout din po tayo sa ating mga ka-vibes dyan sa may Tacloban Public Market, especially nga da may Bagsakan area, no? Maupay nga aga. Hello! Ayan, sa ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin online and on air, good morning. Mamaya-maya mga ka-vibes, ay syempre, alamin natin ang ating horoscope for today on the Bongascope. Oh, di ba? Bongascope, kasi hindi tayo nasa bida ka-vibes. So, Bongascope for today, mamaya-maya alamin natin kung ano ang magiging takbo ng ating kapalaran for today's video, July 30, 2026. Ayan, mamaya po yan. At alamin din po natin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz para sa ating Bongga Showbiz. O, di ba? Social, dahil wala tayo sa bida ka-vibes. But anyways, mga vibes, sa aking pagbabalik, lahat po yon ay gagawin natin. Sa ngayon muna, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip na hatid sa inyo ng inyong paboritong radyo, the number one radio station here in Eastern Visayas. That's 100.7 FM Arta Cloban, ang inyong ka-vibe sa solid soundtrip, ang lupit. Oras po natin, alas 8:24.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe?

Narito na po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bongga Showbiz. Vice Ganda haharap sa MTRCB, inireklamong racist sa Lugaw scene. Ipinatawag ng MTRCV ang mga producer ng It's Showtime matapos ang sunod-sunod na reklamo na nagsasabing ang episode nito noong July 24, 2026 ay naglalaman ng mga hindi angkop na eksena at mga pahayag na walang paggalang sa lahi at kulay ng balat. Isa sa dalawang pahinang notice to appear, sinabi ng ahensya na nakatanggap sila ng maraming reklamo mula sa televiewers tungkol sa mga ikinilos ng TV host at komedyanteng si Vice Ganda sa nasabing episode. Ang notice na pirmado ni MTRCV Chair and CEO Lala Soto ay by authority of the MTRCB Board ay naguutos sa mga respondent na GMA Network Incorporated at ABS-CBN Corporation sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan at o abogado na humarap sa MTRCB Hearing and Education Committee sa MTRCB. Sa pagdinig, ngayong araw, July 29, kahapon nga po, ganap na 10:30 a.m. para sa pagdinig sa mga nasabing reklamo. Ayon sa mga nakatanggap ng reklamo at ulat ng Monitoring at Inspection Unit ng MTRCV, tinutukoy na insidente ay ang Memory Mars Kit sa laro-laro peak segment ng nasabing noontime show. Inireklamo ng mga concerned citizen ang di umano'y racist at colorist na pahayag ni Vice at ang Lugaw scene ni na Vice at Ion. Bago naman natapos ang July 25 episode ng It's Showtime, humingi ng tawad si Vice para sa mga biro na kanilang sinabi sa nakaraang episode. Pero sinabi ng MTRCB na nais nilang malaman kung ang It's Showtime ay tumupad sa provision ng Section 3C ng Presidential Decree Number 1986 na pinagbabawal ang pagpapalabas ng TV programs na contrary to law, good custom, public order, public morals, or are otherwise objectionable. Dagdag pa ng ahensya ng pamahalaang ituturing nilang waiver ang karapatan na maghain ng ebidensya kung hindi dadalo ang mga respondents at iriresolba ng ahensya ang mga issue base sa records ng kanilang hawak. Yan po ang mainit-init na showbiz o mainit-init na chismis sa loob ng showbiz ngayong araw na ito.

0: Ayan, isang magandang morning ulit sa ating mga ka-vibes na nanonood at nakikinig sa atin online at sa kanilang mga radyo. Shoutout lang kita tatan mga ka-vibes nga aadayan na, no? Nga namamati, nga nagsinitira mga shoutouts and song requests through our Facebook page because we are live and alive online. Sabi dito ni Lynn Narido Nengasca, shoutout to Dana Cortez as the newly inducted JJC Philippines National President. Congratulations, Press Dana or NP. Now NP Dana Cortez. Ayan, shoutout gyapon kita tato na patod nga hi Mar Adlawan or Ninit Adlawan nga adamay Davao City. Thank you so much for watching. Thank you so much also for sending your shoutout. Kent Brian Miano, na yan kanhiya nga di. Good morning DJ Buko J. Pa-shoutout po ako kay Uncle Jim Baraga Wayayo, ang strong mekaniko ng Motor Ace Calbayo. Uy, sana all strong. Sabi naman dito ni Andre James Sardinola, good morning DJ Buko J. Pa-shoutout po ako na nakikinig sa radyo dito sa bahay sa Barangay 99D Itacloban City. Pa-request po ako ng song na Estranghero by Cup of Joe. Maraming salamat po. Sana ma-play. No worries, mamaya-maya ay ipi-play natin yan, Andre. Eto naman, sabi niya, Antit Agang Ignacio, good morning DJ Buko J. Lodi, pa-shoutout sa construction worker of Nasray Construction sa New Public Market ng Calbayog City ug pag-greet na sad ng happy birthday kay Gerson Wahingon. Damo nga salamat. Ay, grabe, araw-araw may birthday dyan sa inyo, Antit, ha? Everyday na lang, ha? Parang month-long celebration ata to. Eno naman, shoutout daw from Kalipain Sagkahan, Gelica Ann Ilaw. Maupay nga aga, and shoutout po ha iyo. Damo nga salamat. More of our shoutouts later po yan sa aking pagbabalik. Isend nyo na po yan kasama na inyong mga song request sa ating Facebook page. I-search lamang po 100.7 FMR Tacloban or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook dahil babasahin po natin yan isa-isa later on. Sa ngayon mga vibes, balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station dito sa Eastern Visayas. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong solid ka soundtrip, ang malupit.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!

0: Radio, the vibes.
1: I'm the fact.
2: Wow, wow, wow. Jaja Mama.
3: Ew.

0: Oras po natin mga ka-vibes, alas 9:02.
1: NCS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. NCS!
2: Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: natin. Samantyan, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: Coffin, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Mga nakalusugan, sino po sila?
4: Pwede na rice po.
3: Nagasampo kayo?
4: Anawan o kampo po.
3: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
4: Opo, matagal na po.
3: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
3: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bongga! Good vibes!

0: Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Artak Loban, ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. Kasama pa rin po ang inyong DJ BJ Buko J. Happy all the way on your program, Bongga Ka Vibes. And for today's video po, alamin na po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil eto na po ang ating Bongga Scope. Unahin na po muna natin ang ating mga ka-vibes na nagbe-birthday ng June or July 23 hanggang August 22. Leo! Merong good news sa iyong Facebook. Darating mula sa ibang bansa ang kachat mo para makipag-eyeball. Ang haba ng hair, why? Kilalanin siya ng mabuti bago pumasok sa commitment. Lucky number mo for today, lucky number 23, at color naman ay blue. Alright. Ito naman, Virgo naman po tayo, August 23 hanggang September 23. Parang nasakay or nakasakay sa roller coaster ang mararanasan. May ayuda ka mula sa ibang bansa. Lucky number mo for today, lucky number 23, at color naman ay lucky number. Or color naman ay lucky color, rose red. Ay. Bongga. Libra naman po tayo, September 24 hanggang October 23. Ang iyong Libra charm at goodwill ang magbubukas ng opportunities para sa mga or para sa pagyaman. Lucky number mo for today, lucky 13, at color naman ay apple red. Ito naman, Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Progressive ang araw na ito. Mag-ingat sa matatalas na tukso at maging alerto at maagap. Lucky number mo for today, lucky number 11, at color naman ay color blue. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Ayan, masaya daw ang araw at magkakaroon ng kasunduan na magbibigay ng surprise pleasure sa'yo. Lucky number mo for today ay lucky number 17, at color naman ay caramel brown. Capricorn naman, December 22 hanggang January 19. Ayan, bad mood daw ang iyong boss, kaya huwag siyang patulan. Magtatagumpay kung kikilos agad. Lucky number mo for today, lucky number 13, at color naman ay ivory white. Ito naman, Aquarius, January 20 hanggang February 18, mga ka-vibes. Haharap ka sa mga madalamhati na tao. Gawin ang dapat para matugunan ang mga damdamin. Lucky number mo for today, lucky number 14, at color naman ay gold yellow. Pisces naman po tayo, mga ka-vibes, para sa mga nagba-birthday dyan ng February 19 hanggang March 20. And mararanasan mo rin ang mabuti sa lahat ng nagawa. Maging matuwid sa sarili at sa kapwa. Lucky number mo for today, lucky number 14, at color naman ay series red. Ano kaya yung series red? Alright, Aries naman, March 21 hanggang April 19, mga ka-vibes. Mararanasan mo ang katuparan ng pangarap, patuloy ang iyong biyaya kung iiwas sa gulo. Lucky number mo for today, lucky number 51, at color naman ay color maroon. Oy, Taurus naman, April 20 hanggang May 20, mga vibes. Patuloy na magtiyaga para ma-achieve ang success sa project. Mag-relax din kapag may time. Ay, relax, relax din. Lucky number mo for today, lucky number 43, at color naman ay peach. Ay, sa mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21, inspired ka sa iyong kutob. Marami ang magtitiwala sa iyong ideas. Lucky number mo for today ay lucky number 11, at color naman ay carnation pink. Cancers naman po tayo mga ka-vibes, June 22 hanggang July 22. Ang abilidad sa sales talk ang pairalin dahil magiging tulay ito para magkaroon ng extra earnings. Lucky number mo for today, lucky number 14, at color naman ay tangerine. Yan po ang ating Vidascope or ang ating Bongascope for today's video, July 30, 2026. Ayan, ilang konting kembot na lang noong August na. Sobrang bilis ng panahon mga ka-vibes. Hindi natin namamalayan na mag-August na pala. Ghost month na next month, kaya naman i-make sure po natin na ipag-pray po natin ang ating mga ginagawa sa buhay, no? Para maging flourishing pa rin at maging productive pa rin ang month of August para sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po ulit sa ating mga ka-vibes at besties na sumama sa ating dalawang oras na puno ng kwentuhan, tawanan, chikahan at tugtugan dito po sa inyong programang Bongga Ka Vibes. At syempre, iniimbitahan po namin kayong lahat sa much-awaited Late Love Music Festival na gaganapin ngayong August 29, 2026 sa Tacloban City Astro Dome. Get ready for an unforgettable night featuring Earl Agustin, Feeder Karma, Lee John, and some of your favorite local artists. Kasama natin dyan Francesca Impino, East 4, Isa Romano, Crack Thy Sounds, Vianney Kalubig, Ira Mendiola, Mayari, and the newest P-pop female group that's creating a buzz, Luz Viminda PH. Ayan. Sana ay suportahan po natin ito. That's gonna be this coming August 29, 2026 sa Tacloban City Astrodome, 4 p.m. po hanggang alas 9. So that's gonna be a 5 hours full of kantahan, tugtugan, at syempre sayawan na din. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan at besties na naghahanap ng mga tickets for this concert, all you have to do is to message their Facebook page po for inquiries, ticket reservation whatsoever. You can email them at inquiry.3mentertainment@gmail.com or you can visit their Facebook, that's 3M Entertainment Production and Events. At syempre, you can also send us a message, that's 100.7 FMR Tacloban or DJ Buko J para matulungan po namin kayong makasecure ng inyong ticket. Kaya naman, see you all this coming August 29 sa Tacloban City Astrodome for the Late Love Concert. Muli, maraming salamat po ulit sa ating mga ka-vibes na sumama sa atin ngayong araw na ito. Ako muli ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing live, love, freedom. Paalam mga ka-vibes. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 9:27. I'll be leaving you with a song. One of our performers for the Late Love Concert. And a proud Taklobanon, Crack Thy Sounds, Dalangin.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jajamela!
4: Ew!

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito
2: Song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
3: Bidang bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Kavibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Kavibes!
0: Ang lupet!
3: Bida Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Kavibes!
0: Ang lupet!
2: FM Radio Kavibes!
0: Ang lupet!
3: Bida Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Cupid na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Radio station BTSN

0: or stroke at heart problem. Take note po sa ating mga listeners, alam niyo po ba na mas marami po ang namamatay dahil sa baradong ugat kumpara sa cancer. Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, ang magpapababa ng chance sa magkaroon ng atherosclerosis o pagbara ng mga kaugatan.
1: DTX 500!
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ito pa, Dr. Paro, pinoproteksyonan ng DTX 500 at Mighty C ang inyong atay.
0: Tama.
4: Ang tanong ay kung paano? Ganito po yan. Ang atay ang nagproproduce ng glutathione para sa ating katawan. Ito ang pinakapotent na klase ng antioxidant na tumutulong sa ating atay upang iwasan ang pagkasira nito dahil sa free radicals. Isipin mo yun, Doc Far, kahit yung atay natin alam nito eh.
0: Galing, no?
4: Oo, na kailangan natin ng antioxidant. Kung umiinom ka ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, pinupukaw nito ang mga na-oxidized na glutathione upang muling maggamit ng ating atay.
0: Tama ka, Sir Ted. Kaya dapat araw-arawin, ha? Ang pag-take ng DTX 500 at Mighty C. At itong glutathione ay isang strong antioxidant. Ang problema lang, Sir Ted, madali itong maubos.
4: Yun.
0: Kaya kinakailangan natin ang karagdagang antioxidant na makukuha natin sa pagkain ng prutas at gulay. At syempre, Sir Ted, mula din sa DTX 500 na may pinakamataas na antioxidant capacity. Samahan na rin ng Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Yes, Doc Far. Naku, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far.
0: Kaya
4: hanggang sa muli ha, mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners. Huwag nyo rin kalimutang magkape ng DTX Coffee Mix, ang paborito ng lahat, Doc Far. Ang kapeng nakakapag-detox sa katawan.
0: Ako si Doc Far Lansindak.
4: At ako naman si Ted Reyes. Kami ang inyong taga-patrol.

0: Radio. Go!
1: Away and size. Malupit magtanggal ng dumitmantsya pero di masakit sa kamay.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Ano ba ini? Makuri manini na perminalahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
4: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
3: Talaga? Ano-ano naman ini?
4: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dikalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabayan itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan manggod din nga mapahitaasan aning ang kita naton mga paraguma.
3: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
4: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
3: Maupain nga sumat. Dako yun ito na ibubulig amon.
4: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon. Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindadak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Miss Worldwide with the iconic

0: Tay, may na ba?
1: Bukas, no pangatsaro, walta king asupatan.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 11:02.
2: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Bida ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes.
3: This is FM radio. FM.

0: TV News Network, ito ang FM Radio Newsbreak.
1: FM Radio Newsbreak.
2: Mao pa nga aga Eastern Visayas ng Tacloban City, gindumoghin mga mulupyo ang Tacloban City Astrodome yan ang aga kasunod na gimbuhat ng People's Caravan. Habang unahan National Housing Authority Region 8 kaupo rin iba pa ng mga ahensya ng gobyerno ng lokal nga pamunuan ng Tacloban. Panuyohin nga program gobyerno sugad itong job fair, libre nga medical ng dental check-up, legal assistance ng iba pa para publiko ilabin ha mga benepisaryohan libre nga pabahay. Nakiusap sa naman din ang aktibidad itong tingog party list na nagdisibwer ng mga pagkaot para itong mga ahensya nga nakiusah itong na buruhaton. Nga namo na itong daligyat nga news break ng atak na ako'y Nuwali Yogoy, maoping aagang ang stay tuned para itong Bidak Vibes.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Napalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Sigurap ng iba't ibang herbal. Kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 kamisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado ito na. At siyempre yan ang ating po namang mga herbal ng produktong gawa po naman sa Rice Brand. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello?
4: Magandang nga po na.
3: Yes po, magandang hello. Kalusugan po. Sino po sila?
4: Ako yung tumawag sa inyo na isang linggo.
3: Apo, ano pong pangalan?
4: Eduardo.
3: Eduardo, okay po. Tatay Eduardo, taga saan po kayo tatay? Sa Laguna.
4: Oo.
3: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Eduardo?
4: 76.
3: Wow, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
4: Hindi nga po eh. Kasi yun, kaya ako tumawuli sa inyo. Wala ako din Santa Rosa. Hanggang sa Binyan, nagahanap po yung asawa ko. Wala ako.
3: Wala po kayo nakukuha sa Santa Rosa. Wait lang po, Tatay. Ano po yung mga lugar na napuntahan na po ninyo?
4: Yun yun, yung sabi nyo, sa Olivares, Calamar, Bayon, isa pa. Hindi ko matandaan yung dalawa sinabi nyo pa eh. Napunta na ako nila, ay wala sila mabili.
3: Santa Rosa, yung Arn Pharmacy, Lamar Pharmacy, Marla 7 Pharmacy, Olivares Superdrug, tapos Paulians Pharmacy. Wala po doon lahat, Tatay?
4: Wala
3: po. Okay po. Sige po.
4: Meron kami nakita doon sa ano, sa Facebook, sa ano, sa Siapi. Doon kami nakakita. Medyo mataas ata yung presyo.
3: Medyo po may ano ka noon.
4: Ayun, no.
3: Opo.
4: Kaya ganoon, kaya mataas.
3: Kaya mataas. Anyway, Tatay, sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Dahil nakalibot na kayo dyan sa Santa Rosa, Laguna. At yung mga butika dyan.

0: ako, nahinto na rin dahil wala kasi yung stock.
1: Tama, nahinto kayo dahil naubusan ng stock, tama po. Sige po na.
0: Kahapon, pumunta ako ng bayan dito sa Bato, nagtanong ako dito sa Gabriel. Wala
1: po
0: naman. Gabriel Pharmacy.
1: Opo. Tama po. Sige po. So ngayon, papaabot po natin ito, nanay, sa atin po naman mga deliveries, ha? Para,
0: papaabot talaga.
1: Paabot natin ito para kahit po papano, yung pong pagbili po ninyo ng ating rice coffee, yung pag inom po ninyo nito, dapat po tuloy-tuloy. Kaya po, gagawin po natin.
0: Dapat nga tuloy-tuloy.
1: Opo, gagawin
0: po natin
1: ng paraan.
0: Kasi yung mata ko ba, dati, parang may katarakto, tapos parang nawala. Kaunti na lang talagang naiwa sa sa katarako, pero lumino naman din ang mata ko.
1: Dahil po yan saan?
0: Dito sa rice coffee nga ang iniinom ko.
1: Iyon nga po, dahil po sa ating rice coffee. Sa araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, sa tingin nyo yung po yung...
0: Oo, kasi sa isang araw, dalawang sasi kasi ang maano ko, mainom ko ba buntag sa kahapon.
1: Opo.
0: Sa umaga at sa kahapon.
1: Tama. Okay po. So, dalawang beses kayo umiinom ng ating rice coffee sa buong maghapon, umaga at sa kahapon.
0: Opo.
1: I see. Opo.
0: Umaga at sa kahapon.
1: O, bukod po sa inyo, nanay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
0: Pamangkin ko yung isa. Kasi bukul-bukul ba?
1: Oo.
0: Tapos sabi ko sa kanya, yung bukul-bukul ko dati, bumili rin ako sa online, yung Shai Paragis.
1: Oo.
0: Nawala. Tapos, ang tanong naman niya, bibili kaya ako ng Kaso lang, pag mag-order ka, 1.5 talaga ang order mo.
1: Ah, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin. Hindi po katulad nun yung atin. Ang atin po, napakamura lang. Napakamura lang. At sagana po sa nutrisyon yung ating rice coffee. Ano po? So, nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin? Yung mga hindi hindi pa nainom.
0: Talaga kung meron sila kuhan niya, so yung... Dapat, mag-maintain sila ng rice coffee.
1: Opo, tama po yan.
0: Magaling kasi yung rice coffee.
1: Thank
0: kahit
1: you.
0: Mahal, hayaan mo lang mahal. Dahil makabili rin tayo kahit mahal. Ako nga, bumili nga ako. Ang dami ko na nga bukan. Power Seal, Amigos Coffee. Tapos ito talaga ang rice coffee ang nagustuhan ko.
1: Hmm. Hindi ko po yun alam mga sinabi po ninyo. Anyway, nanay, sinasabi natin mahal, mas mahal po kapag tayo po yung na-hospital. Tama?
0: Oo, mas...
1: Diba? Anong gusto natin? Umiinom lang tayo ng rice coffee?
0: Sa akin nga alam, sa rice coffee lang talaga ako mag-maintain kung meron.
1: Oo, tama po yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy natin.
0: Kasi yung sa sunod na buwan, ito, July naman to, sa August, meron, may pira na rin ako, baka bibili ako ng apat na kahon. Apat na bahak.
1: Tama po. Very good po, nanay. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Nanay Elisa ng Matalom, Leyte.
0: Dito, Matalom, Leyte, sa Piro, Santa Paz, barangay talaga yun sa amin.
1: Okay po, sige po. Noted po yun, Nanay Elisa. Maraming salamat po, bye-bye.
0: Nakikinig kasi ako lagi, araw-araw ako nakikinig sa sa istasyon nyo.
1: Salamat po, Nanay. Thank you. Salamat po.
0: Sige, bye.
1: Thank you, Nanay. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Yan po si Nanay Elisa ng Matalom, Leyte. Paalam na po muna ang iyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye. Ingat!
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension.
2: Aha.
3: So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Good news!
3: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship, is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
5: Enroll now and enjoy the discount.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Arangkada 1230.
9: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
8: Arangkada 1230.
9: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
8: Arangkada 1230.
9: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian.
8: Arangkada 1230.
10: Maupay ng atak na sinirangan Visayas ng Siyadantahan, Tacloban, Hulyo 30, 2020 sa isa, Miyerkules ng Akun, Webes ng Adlaw, natong oras sa buhay sa Pilipinas, alas 12:41.
11: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook pages. Han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban, ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
10: Ganon ko naman ni Noel Yogoy nga natin ipapadangatan mga presko nga magpasong mga notisya ng oras nga na aton mga laray uluhan. Aton siya ang headline, pamilya na awat at Tacloban mass shooting, gintagan, hinapabahay.
11: Magkadarodilay nga servisyon gobyerno, iginpahamtang nga ginbuhat nga People's Caravan, Hanta Cloban City, yan ang adlaw.
10: Sobra mil nga kapulisan, ginpalo sa serbisyo mahitungo riton magkadilain nga kaso.
11: Pira naman nga mga pampubliko nga eskulahan, lakip nga magkakadang 10,000 nga mga school counselor associates para atuhan ang bullying nga mental health issue.
10: nga na, mo na itong mga larayuluhan. Masunod naman na natin mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya. Pamilya itong awa tatakloban mas shooting. Nataganhin pa bahay. At itong report ni Don Leandro Chu.
1: Di rin na mapliti pa ito ng mga kag-anak han mga naawat hatakloban mass shooting inimuman taagan nira. Ipabalay kakulup han City Government of Tacloban na sugadban National Housing Authority. Sumala ka Nerbea Fabian, nanay hanusah mga naawat na hi Lawrence. Dago daw ni bubulig ni, ngan masisiring nga mayadan nira kalugaringon na nga panimalay. Sumalaliwat, hananay ni Julian Sesipara ng Jeneline Badoria, bisang bamanira induruan kasubo, naiiba na nini tungod ito mga bulig nga ira nakakarawat. Sugad man, nagpasalamat ni Harriet Dazo, ang nanay ni Nicole Dazo, tungod nini nga nakarawat nga tambulig at tigang ng gobyerno. May kahilagon nga 50 square meters ang mga nga panimalay, ubod na iton fasad ngan iton luyuhini. Labot naman, hanpabalay, kipalaom ni Tacloban Vice Mayor Raymond Romualdez na igahatag nira ito ni Bapang Panginanglan han mga biktima. Live ganagatag report, Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
11: Arangkada! Gain pangunahan ng National Housing Authority Regional Office. Kasugbungan ni Bapang Ahensya ng Gobyerno ng Gindumarang People's Caravan, Hatakloban City Astrodome ng Adlaw. Paluyo na aktibidad ng ipadangat ng ipahiran ni mismo itong mga programa pabalay ng magkadrodilain ng submission gobyerno ang mga mulupyo ang maunga dapit. Kaparte ng benepisyon ng pagpahunubin libre ng medical, dental check-up, paghatag ng local ng overseas ng job fair, security ng legal assistance, mga serbisyo may kalabutan na transportasyon, agrikultura ng iba pa. Maabot naman por lo minus 3 million mga partisipanteng ang benepisaryo, Haridian Aid ang ginalauman nga masiservisyohanin nga programahan gobyerno.
10: Samtang umubot naman na sobrang 1,300 sa kapulisan na natanggal na serbisyo mahitungod itong magkadilain niya kaso. Subay itong Philippine

0: nga posible binuhatan hanpira nga miyembro hini.
1: Samtang pera naman nga mga pampubliko nga eskulahan, hanlakip nga magkakaaring 10,000 nga mga school counselors associates para atuhan itong bullyingan mental health issue. Add ito report ni Jay Baryon.
2: Una na nga ginadmitarhan DepEd Regional Office 8 nga adalahan na pulo nga public schools tikang ha sobra 4,000 nga mga eskwelahan bugus nga rehiyon iton may dalisensyado nga guidance counselors. Hininga paghingulang, hinay-hinay liwat nga nahataas iton kasuhan bullying hamaong dapit base datos sa DepEd. Nga ni una na nga ginkaalarmahan buhat tanhan may baruan ini nga notisya dara nga paunan ho daw masusolusyonan ang isyuhan bullying kun mismo may da duro nga paghingulang hin mga lehitimo nga guidance counselors nga manginginano parahan mga maunga kaso. Salit mahuman matabong ang madugong nga insidente sa San Jose National High School, hindi ni nabukwat ang isyuhan paghingulang hin mga guidance counselors. Ngan kumukabatunan magdideploy na ang gobyerno hin 10,000 nga school counselors associates ha mga pampublikong eskwelahan bugos nga naso din usan na hini nga recipient iton Region 8 and nga tuhay ba pang eskwelahan nga may da violent incident na ginkakadabihan hin mga minor di edad ng estudyante. Sumalapakan Jimenez nga posible katapusan na gusto in may da nahira associate guidance counselors hapira nga mga eskwelahan na maungudapit para magserbing nga tagagiya nga tagasagdun hamang estudyante nga nag-aagin mental health issue. Doon pa opisyal nga nagtitikadam ula manggun iton mga magraot ng impluensya nga ginkakatubangan mga kabataan upod na ang mga violent nga video games, pagpapasaranghin fake news, pornografiya nga nakakaraot nga sulod han impluwensyahan social media. Jay Baryon, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Kapagsaka itong mga insidente nga nakakapaghatag yung kulbang ang trauma ang giyong pakusganan ng Tacloban City Health Office ang suporta diri lahagawas kundi pati hapanunahulawas kundi pati hapanunahuna itong mga naapektuhan. Libre nga psychological first aid, konsultasyon nga medisina ito nira ginahatag ang mga biktima. Gintutukan itong Tacloban City Health Office ang pag-atiman itong mental health ang mga individual nga nag-agin traumatic ng mga panhitabo. Ang mental health amo ito na maupay ang kahimtang itong atong panunahuna pag bating ang paggawi nga kung naapektuhan ini mahitulo itong makaradlok o makasurubo nga panhitabo inahimong nakakapaghatag yung grabe nga kahadlok pagkabaraka nga di rin nangangaturog. Mahitulo din inagahatag itong City Health Office and Psychological First Aid o siya nga bulig emosyon base mabuligan itong mga biktim mga kumalma itong ginaabat makahatag yung suporta nga makatikang pagtindog at ikang ito nira mga ginagian. Dugang pa nga libre liwat itong konsultasyon nga libre itong medisina para itong mga nagkikinhanglan. Nagpapainom daw itong Tacloban City Health Office nga normal lang ang makaabating kasubok, kahadlok o kabaraka katapos in makaradlok nga panhitaw pero kung iniin nagpapadayon nga nakakaapekto na adlaw-adlaw nga panginabuhi, inimportante nga magpakonsulta dayon agod nga makarawatin igo nga bulig. Ang libre nga serbisyo ng Tacloban City Health Office in nagpapakita nga pagatiman itong mental health as good man. Ang pinakimportante ang pagatiman itong physical ng kahimsog ilabi na ha mga naka-experyensya hin trauma.
1: Kumusta naman ha bago nga acting city director ng Tacloban City Police Office sa dahil nga nagindakong ayat kan Police Colonel Marvin Ordonia ang na-exer ng online threat ha magkadrodilain nga eskulahan na Tacloban City. Usa nga pitad nga iadayan ginimo amo itong pakikoordinara mga eskulahan kalakip na gyapon na hadpa deep ed. Di kang mando na paglingko din niya kumu Police Colonel Ordonia kumu acting city director upat na nga incident in online threat na ipatik na puro naman nasabtan. Kunirahin ito nagpadangat at panarhog nga natagan dayon ng kaangayan ng aksyon. Sanglit na nanawagan itong TCPO ha mga estudyante nga tumutok na lang pag-aram. Agod magkarin maupay nga kabubwason nga ngadto naman ng mga kaganak tagahin pagtutok at itong iram mga kabataan.
2: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report. Samtang nagdudumara hin school visitation ang mga kapulisan ang Almeria Municipal Police Station dito ha Pulang Bato Elementary School pasado alas 2 han kulup kakulup nga adlaw in igin report han principal han nasabi nga eskwelahan ang nakitaan nga usa nga pusil ha posisyon hin usa nga estudyante. Dayon naman nga gin verify han kapulisan ang maong report nga nagdumara hin kaangayan nga aksyon. Diretso naman nga nakapag-coordinar ang kapulisan nga dito ha Municipal Social Welfare and
3: Development Office sa Almeria pati nagihapon ngadto mga opisyales sa barangay principal ngan hakag anak han kabataan ngan hapagkiana in may nahira person of interest kun kan kanay an pusil nga darahan kabataan anakong piskar nga pusil in gindara ngadto Almeria Municipal Police Station na parahan dokumentasyon.

0: ngan sakto nga disposisyon na dan Kirkrikiyaz arang kada balita.
1: Arangkada weather update. Sa low pressure area ko na LPA, ito na sipata ng pag-asa kan hakatubigan ito na Subo, Batangas. Maito ko din ng LPA in magkakamiadahin urog ang madampo ang kalangitan ng may dapat sarang mga pag-uran ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon ngan Calabar Zone. Easterlies naman ito nagdadarain urog ang madampo ng kalangitan ng may mga patsarang mga pag-uran ng Cagayan Valley. Samtang nabibili naman ng parte ito nasod kalagip na itong bugos ng sinirangan Visayas in magkakamiyado na sa inga madampong nga kalangitan na may napuro-puro nga mga paguran inindurot naman hiton localized thunderstorms. Sarapan to naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras.
2: Para hiton kadugangan nga impormasyon nga magpasong nga mga balita, bisitahalan Facebook page sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban.
1: Pwede niyo makita na itong Arangkada YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos.
2: Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
1: Ngan ako naman ni Noel Yogo. Masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: showbiz na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

This is your number one favorite, 100.7 FM Tacloban. Ang yung number one ka-vibe sa sound trip ang lupit. Philippines at a time, 6 minutes before 1:30 in the afternoon, mga ka-vibes. And of course, it's your papi, Abicado, checking in. It is a wonderful throwback Thursday afternoon. Tama ba? Thursday ba tayo today? Yes, tama. Yung alam mo, sa sobrang daming ganap at sobrang inaalala ko, hindi ko na alam yung mga araw. But anyway, ganun talaga pag may inaabangan. Nako, speaking of a bang, it's July 30, 2026, mga ka-vibes. Papasan ba tomorrow lahat nag-aabang na? Dahil it's payday Friday, di ba? Payday na Friday pa. Ang saya-saya. So, mauubos agad yung mga sweldo nyo sa mga kakagimik nyo bukas, di ba? Or hindi, sa mga bayarin, di ba? Sa mga utang and whatnot. So, di ba? Kung hayaan na natin, di ba? Ang importante na babawasan at hindi nadadagdagan. Sana lang hindi nadadagdagan, no? And of course, we're being accountable sa mga pinaghihiraman natin. Huwag yung mga tipong ipopost ka na tapos ikaw pa yung galit dahil pinost ka. Hello? Diba? Magandang hapon. Kumusta ang ating naging araw for today? Tayo ba ay, nagising ng may mga ngiti sa labi o nagising tayo ng may maraming tanong sa ating isipan? Diba? Marami bang bumabagabag sa iyong isipan? Kasi ako, oo. Diba? Parang pagising ko, ay naku, pagod agad ako. Gusto kong itulog ulit. But anyway, we can't escape reality, no? That's the sad truth about life. Na parang kahit may pinagdadaanan ka, you just have to keep going because you have responsibilities, diba? Responsibilidad mo bilang isang empleyado, responsibilidad mo bilang tao. Tama! Kay Jillian Marino, yeah, happy watching from Santa Fe, Leyte. Happy watching, Jillian Maria Noya. And of course, we're live at our Facebook fan page, mga ka-vibes, no? Just don't hesitate to visit us at our Facebook. That's 100.7 FMR Tacloban. And of course, maya-maya lamang, no? Don't forget to send your shout-out, song requests, and greetings because we will be reading that all for you. Now, speaking of reading, ito na, na-miss ko to. Ang ating tradisyon, di ba? We'll be reading our panimulang tula sa araw na ito or sa hapong ito. Kaya naman, you better listen, people. Ang gaan sa pakiramdam kapag hindi ka na nag-aabang. Ang totoo niyan, kaya ka naiinip ay dahil palagi ka na lang pinaghihintay. Hindi ka yung prioridad. Hindi rin ikaw ang pangalawa. Hindi mo lang pinapansin, ngunit malinaw namang susulpot lang siya kung kailan niya gugustuhin. Kontento ka na sa tiratirang oras, sa hinaba-haba ng di niya pagpaparamdam, ganun mo pa rin siya kabilis tugunan. Takot ka kasing maiwan, takot kang baka maging mag-isa ka na naman. Ang hindi mo lang alam, ang gaan sa pakiramdam kapag hindi ka na nag-aabang, hindi ka na pinaghihintay, hindi ka na pinag-aalala, ikaw naman yung inuuna. Sa'yo naman may umaalala, ikaw naman ang inuunawa, sa'yo naman magkukusa. Huwag mong pilitin, hayaan mong sumaya ka rin, malayo sa pangamba, malayo sa kanya. Diba? What a very beautiful reminder to all of us, no, na we don't make ourselves too available to people, no? Kasi the moment na sobrang available tayo sa ibang tao, they get to abuse it, di ba? Na parang okay, andyan lang naman siya, di ba? So at some point, feeling nila okay lang na less priority ka because they feel like okay lang kung wala ka sa kanila. Diba? Wow, such a beautiful poem. What a good start for today, mga ka-vibes, no? And of course, maya-maya lamang ay babasahin ni Papi Abby ang ating unsent story of the day. Kaya naman, stay with me till 3:30 in the afternoon para sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here sa inyong number one favorite taka-vibes sa sound trip. This is 100.7 FMR Tacloban. Here's Agsunta and Mora de la Torre with Kahit Kunwari Man Lang. 2 minutes before 1:30. Good afternoon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
0: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
1: Talaga? Ano-ano naman ini?
0: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagin rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagi pagtatanom, panuyuan manggo din nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
1: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
0: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
1: Maupa ini nga sumat, dako ini ito na ibubulig amon.
0: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program han Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
2: FM Radio, the vibes,
3: ang lupet!

This is still your number one favorite Taka Vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban, Philippines at the time, 48 minutes past 1 in the afternoon. That was Niall Horan with Fallen, di ba? What am now? What about now? Kumanta pa talaga, no? Kumanta pa talaga, hindi ko naman alam yung lyrics, Diyos ko, utang na loob. Hey, nako, happy watching muna kay Stephanie Cabello, who's listening to us right now through video call. Hello, Stephanie Cabello, ng Haro Leyte. And of course, shoutout din kay Mayor Jazzy Tanyala ng Haro Leyte. Ay, magfifesta dyan sa Haro, ha? Watch out kung sino yung guest dyan. Balita ko may sikat na bandang pupunta dyan this coming September 20. Kaya naman mga people of Haro Leyte, magkita-kita tayo dyan. And of course again, happy listening kay Stephanie Cabello. Tatawag-tawag ka. But of course, oras na para basahin ni Papi Abicado, mga ka-vibes, ang ating unsent story of the day. Kaya naman, makinig ka dyan, Stephanie, kasi baka nakaka-relate ka din. Or yung mga katabi mo dyan ay makarelate sa ating istorya ngayong hapong ito. Kaya naman, mga ka-vibes, you better listen. Hi as well sa Boss John Electronics, kay Sir Tommy, happy watching. Kung kayo nangangailangan ng extension wire, dun na talaga. Extension wire talaga, no? But of course, ito na babasahin na ni Papi Abicado. Dear Papi Abicado, isa po akong 29-year-old na lalaki. May asawa na ako at may isang anak. Sa tingin ng lahat, maayos ang buhay namin. Responsable akong ama, masipag akong magtrabaho at wala naman akong bisyo. Pero may isang lihim akong matagal nang kinikimkim. 3 buwan na ang nakakalipas na makilala ko ang aking isang katrabaho. Wala naman talagang nangyari sa amin. Hindi ko siya niligawan, hindi ko rin siya nilande. Pero habang tumatagal,

0: Napapansin kong siya na ang una kong iniisip pagising sa huli, pagising sa umaga, at huli kong iniisip bago matulog. Doon ako natakot, Papi Abikado. Hindi dahil may ginawa na akong mali, kundi dahil alam kong unti-unti nang lumilihis ang puso ko. Mahal ko ang asawa ko. Wala siyang pagkukulang. Napakabuti niyang ina sa anak namin at naging sandalan ko siya sa lahat ng pagsubok. Kaya mas lalo akong nahihiya sa nararamdaman ko. Sinubukan kong umiwas. Binawasan ko ang pakikipag-usap sa katrabaho ko. Hindi ko na siya sinasabayan mag-lunch. Minsan nga, nagva-volunteer pa akong malipat ng assignment para lang hindi kami magkasama. Pero bakit ganun, Papi? Kahit anong iwas ko, parang mas lalo ko siyang iniisip. Hindi ko gustong sirain ang pamilya ko dahil lang sa isang damdaming baka panandalian lang. Ayokong maging dahilan ng pagdurusa ng asawa at anak ko. Normal lang ba itong pinagdadaanan ko o sinyalis na ba ito na may kulang na sa pagsasama namin? Ano po bang dapat kong gawin bago pa ako tuluyang makagawa ng desisyong pagsisisihan ko habang buhay? Lubos na gumagalang, Carlos. Palapakan natin si Carlos, no? Thank you so much, Carlos, for your honesty. And of course, ito nga yung story ni Carlos, no? May asawa siya, mahal niya ang asawa niya. It's just that wala namang ginagawa, wala naman siyang ginawa or walang may nangyari sa kanila ng ka-office mate niya. It's just that palagi niya itong naiisip una sa pagising at pinakahuling naiisip bago matulog. Diba? I don't know, maybe he is emotionally drawn to this office mate kahit mahal niya ang asawa niya. Nako, napaka-komplikado, no? Kung kayo nakaka-relate sa istorya ng ating Unsent Story Sender, don't hesitate to message us at our Facebook fanpage 100.7 FMR Tacloban, o di kaya i-message yan or i-comment down below sa ating live because we'll be reading that all for you later on as I come back. Alright, kayo naman, stay with me till 3:13 the afternoon. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here sa yung number one favorite ka-vibes sa Sound Trip. This is 100.7 FMR Tacloban. Here's James Arthur with Falling Like the Stars. 7 minutes before 2, good afternoon.
1: I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! Good Vibes!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

0: Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigura natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: FM Radio. The vibes.
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
1: ACS.

you're still tuning in to your number one favorite that naka-vibes sa sound trip palang iba kundi ang 100.7 FMR Tacloban. And of course, kasama niyo pa rin si DJ Papi Abicado, 219 maka-vibes, no? At balik tayo sa istorya ng ating unsent story sender na si Carlos. Na si Carlos ay may anak, may asawa, mahal na mahal niyang kanyang asawa, pero hindi niya maiwasang maisip ang kanyang ka-office mate. Tatlong buwan nang nakakalipas, no, na tuwing pagkagising niya, ito agad na naiisip niya. Bago siya matulog, ito ang naiisip niya, di ba? At wala siyang ginagawa. Iniiwasan pa nga niya, di ba? Kaya para at least, di ba, walang may mangyari na temptasyon or whatever. Kasi nga, mahal na mahal niyang kanyang asawa at nahihiya siya sa naiisip niya sa babae. Di ba, sabi niya na, ano bang dapat gawin? Normal lang ba itong pinagdadaanan ko o sinyalis na ba ito na may kulang na sa pagsasama namin ng asawa ko? Sabi dito ni Lester ng Bye-Bye San Jose, Kuya, hindi lahat ng nararamdaman kailangan sundin. Minsan, dumarating talaga ang tukso o paghanga sa ibang tao. Ang tanong, ano ang pipiliin mong gawin? Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang basta damdamin. Araw-araw itong desisyon. Diba? Na maybe we are confused sa nararamdaman natin. Yes, maybe we are at some point we are attracted to this person, but it doesn't mean na kinakailangan may gawin ka with that attraction, because sometimes, diba, it's in nature na you get to be attracted to someone kahit may mahal kang iba. Ay, ang ganda nito, ay, ang gwapo nito, pero it's all a matter of anong gagawin mo sa attraction na yan, diba? Doon na tayo nagkakatalo if may gagawin ka na labag sa utos ng family coaches. Sabi pa dito, baka hindi naman talaga mahal ang katrabaho mo. Baka namimiss mo lang ang excitement na dati ninyong nararamdaman ng asawa mo. Imbis na hanapin yun sa iba, subukan mong ibalik ang sarili mo sa sarili mong tahanan. Tama naman, di ba? Sabi pa dito, ang katotohanan, nagigilty ka at humihingi ka ng payo ay ibig sabihin, alam mo pa rin kung ano ang tama. Huwag mong hintayin may mangyari bago ka kumilos. Mas madaling pigilan ang damdamin kaysa buuin ulit ang isang pamilyang nasira. Ah, ang ganda nun, no? Na parang mas madaling pigilan ang damdamin kaysa buuin ulit ang isang pamilyang nasira. Tama, di ba? Na maaaring may nararamdaman ka, and to the point na nag-send ka ng letter dito, alam mo kung anong tamang dapat gawin, di ba? And sabi ko nga, di ba, na parang maybe you're just confused sa nararamdaman mo. Like, yeah, at some point, you like this person, but again, hindi lahat ng nararamdaman ay kailangan may gawin ka. Sometimes, it's just have to stay there. And wala kang dapat gawin. Diba? No? Sige nga, isend pa niyo mga advice para kay Carlos. Kaya sa mamaya-maya ay babasahin ko din yan. And of course, may point of view na din kay ating letter sender for today. And of course, mga ka-vibes, no? Happy listening muna ulit kay Lita, kay Clarice, and kay Mabel ng Nulatulat, Tacloban City. Shoutout daw Didea Amon Madi ngahi Casey in happy birthday. Wow! Happy birthday, Casey! At sa lahat na nag-birthday today, happy birthday po. Alright? We'll be back for more, mga ka-vibes. Kaya naman, tutok lang till 3:30. Dito lamang yan sa number one favorite, 100.7 FMR Tacloban, ang iyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet. Here's Kiani with the song Summer Only We Know. 2:23, good afternoon.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: FM Radio, the vibes
5: and the facts.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang ano

This is still your number one favorite, 100.7 FM Artaklobin, Philippine Standard Time, mga ka-vibes. It is now 47 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin si DJ Papi Abicado playing you your favorite Santi songs. That was Glimpse of Us by George. And of course, balik tayo sa ating Latin sender na si Carlos, no? Na nalilito siya kasi nga, mahal niya ang asawa niya pero hindi niya maiwasang maisip ang kanyang office mate. And wala naman siya ginagawa to, you know, to really attract this, or maybe iniwasan niya din. Pero hindi niya din magawa na hindi makalimutan or hindi maisip yung taong yon, di ba? For Carlos, ako ha, hindi ka masamang tao dahil may nararamdaman kang paghanga. Tao lang tayo, di ba? For sure. At may mga pagkakataong sinusubok ang puso natin. Pero we always have to be reminded that ang nararamdaman ay hindi dapat dati parating sundin. Alright? Ang nararamdaman ay hindi palaging dapat sundin. Minsan, ang damdamin ay panandalian. Pero ang nagiging epekto nito ay maaaring panghabang buhay. Diba? Maaaring masira ang iyong pamilya. Diba? If you have to go with your feelings. Kasi kung mahal mo pa ang asawa mo at anak mo, doon mo ibuhos ang oras at pagmamahal mo. Baka hindi bagong tao ang kailangan mo. Baka bagong effort lang sa relasyon ninyong dalawa. Ang isang pamilya ay hindi nasisira sa isang araw. Nagsisimula yan sa maliit na desisyong paulit-ulit nating pinipili. Diba? It's not one time big time eh. Diba? But it will start from a small bad decisions that we get to choose every day in our life. Kaya, habang maaga pa Carlos, piliin mong proteksyonan ang mga taong unang naniwala at nagmahal sa'yo. Diba? Hindi mo kontrolado kung sino ang ahanga sa'yo o kung kanino ka ma-attract. Pero, kontrolado mo kung sino ang pipiliin mong mahalin at paninindigan. Very simple, diba? We may not control our feelings, ang ating paghanga, pero kontrolado natin kung sino ang ating pipiliin at kung ano ang dapat na tamang gawin. No? Maraming salamat, Carlos, and of course sa lahat na nagpadala ng kanilang advice for our unsent story sender na si Carlos. Maraming salamat po. Alright, we'll be with you till 3:30. Kaya naman, let's continue our feel-good sound trip here's One Direction with the song Little Things. 2:49. Good afternoon.

0: On Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!

0: PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
1: Mabing Kulab Eastern Visayas ng Tacloban City, umabot na sobra 1,300 sa kapulisan na natanggal serbisyo mahitungod han magkador nila nga kaso resulta itong kampanyahan PNP nga malimpyuhan na nirahan ay tigang itong mga pasaway nga miyembro. Subaya PNP na resubo nagihapon na itong inukot-yukot nga administrative cases. Tigang Agosto 20 sa isang naglabay nga tuig tubtubhan niya na nga Hulyo 15 nga kundiin sobra 2,000 itong suspendido samtang 237 naman itong na demote itong ranggo nga naniba naman ingin patumanan itong forfeiture of salary ng official nga na reprimanda. Kabugusanin maabot a 4,534 na nga kapulisan ito na napahamtangan in administrative penalties moment nga ma-resolve ang 3,903 nga administrative cases. Nga namo ito na itong daligid nga news breaking ng attack na adin man itong mga angay bantayan nga alas 5 han kulop.
2: Pamilya han mga naawata Tacloban mas shooting gintagan hinpabalay. Sobra mil nga kapulisan natanggal na serbisyo mahitungodin magkador dilain nga kaso. Ngan magkador dilain nga serbisyo han gobyerno igin pahamtang nga people's caravan dini hatakloban.
1: Naanamot na itong mga headlines ako yung nuwaliyogoy maupin nga kulup ngan stay tuned para han hapon hits.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio Favorite Music Radio.

0: Ang malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 2 ng hapon, Webes, July 30, 965. Ulitin ko, 965.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami po ng natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Suri talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
3: FM Radio. The Vibes.
4: Ang lupet!
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes. FM Radio, the vibes.
1: Ang lupit!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 4 times 2.
1: Times 2.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite Music Radio.

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Jam Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!
4: The time now on FMR. It's 4:44.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
8: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
7: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
8: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
8: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
7: Yan.
8: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
11: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building Building, EDSA, Corner Madre Ignacio Street, Quezon City, pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
8: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
7: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Maupay nga takna sinirangan Visayas ngan syudad hang Tacloban. Live kita nga nakikitaan ha Facebook pages sa Narangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersahan PRTV News Team. Ako'y Jay Barion ngan aton igpapadangat ang mga presko ngan magpasuon notisya nga nahikayhan bugos nga puwersahan PRTV News Team. Yan ang takna ngan haaton mga laray. Unuhang!
1: Pamilya hanawat han Tacloban mass shooting, gintagan hin housing unit. Pamilya han mass shooting victims, diri kumbinsido ha disposisyon han mga suspect. Maupay nga koordinasyon han Tacloban City Police Office sa mga eskwela na Tacloban, panuyo nga masolusyonan an online threat. Libre nga psychological first aid, bulig han Tacloban City Health Office ha mga biktiman mass shooting nga na trauma. Pira nga pampubliko nga eskwilahan, lakip magkakaadin 10,000 nga mga school counselor associates para atuhan ang bullying nga mental health issue. Energy sector, naglalaom nga mapraprioridad ang pag-review han balaw nga magtatanggalan system loss.
0: Arangkada! Nganya na hatun mga katugiban. Hatun siya ha notisya lokal. Pamilya hanawat han Tacloban mass shooting gintagan hin pabalay. Aditon katugiban na report ni Don Dianuchu.
2: Arangkada! Diri na marenta hi Erbea Fabian nga nito niya pamilya hin Urukyan. Inin mahuman taga ni Rahin Pabalay, han lokal nga panggobyernohan ng Surad ng Tacloban ng Sugadman National Housing Authority. Hi Erbea, nanay hin usaha mga naawata sa San Jose National High School mass shooting ngayon Lawrence sa Tunhunyo 22.
3: Maraming salamat po sa pabahay na to. Kahit pa paano po, may masasabi namin may sarili na po kaming bahay na pinagkalupan ng gobyerno.
2: Bisan pa man duro itong kasubo, naiibanan daw ini tungkol itong mga bulig nga ira nakakarawat ikang nga gobyerno, sugad na lang ni nga pabalay nga ginhatag ha ira. Ini insumala, hananay hanusaha mga biktima nga hidyoyan si Sipara.
4: Inmimingaw akong duro, ta akong anak, oray good adlaw nga diri ak nagtutuok labi na kun aga. Oray na ako puro kawon para magkuan maeskwela, oray na. Diri may inamon ginaaro pero ginhatag pa din ira. Damo po nga salamat.
5: Damo po nga salamat. Era po yung natagaamon niya. Balay.
2: Mike Halwag, maabot a 50 square meters ang kabugusan nga sukul han balay. Upod na itong lote hini.
6: Kaya sila po sabihin na pagbibigay lang bago bahay ay hindi lamang pagbibigay ng ubong at tingting. Ito ang simbolo ng sama-sama natin pagmamahal, pakikiramay at pangako na tulong para muli kayo makabahan.
2: Labot ang babalay, ginpalaom ang Tacloban City Government nga magahatag irahin iba pa nga panginahanglan itong pamilya han mga naawat, han mao nga mass shooting.
7: Mga
2: hapag kina, hustisya lagyapon itong panawagan han pamilya han mga biktima, labi pa. Itong disposisyon niya na ang mga sospek inaadala ha rehabilitation center subay itong gilalaranghan balaod. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
0: Arangkada! Hakasumpay nga sumat, pamilyahan mass shooting victims din naman kumbinsido ha disposisyon ha mga sospek. Ibalik natin hi Don Leandro Chu.
2: Arangkada! Aada na yan ha Rehabilitation Center ang duwa nga minor de edad nga kalalakinaan nga sospek sa San Jose National High School mass shooting. Imbis nga mapreso, rehab ang duwa tungkol itong balaod nga gilalarang hay laruman juvenile justice law. Diri ini masisiring nga ustisya sumala kag anak han tulong nga kabataan nga namatay sa mass shooting. Sumala kan Erbea Fabian, nanay ni Lawrence Fabian, angay repasuhon nga baguhonan balaod tungod nga ultimo kabataan niya na maaram na kung ano itong niragin bubuhat, maupay man o diri.
3: Hindi po satisfied. Hindi po makatarungan, wala pong hustisya talaga. Hindi po talaga pantay ang hustisya. Kasi hindi lang naman po isa ang may sala. Dalawa po sila. Dapat dalawa po silang managot, hindi lang iisa.
2: nga dayon na pungot lagi apon ang nanay ni Juyan Sesepara sumalahini kung mahigayon daw nga makaistorya niyan kaganak han sospek nga mismo itong sospek iya ay guhulagway ang ginaabat nga ulul.
4: Gusto ko gud makaistorya ito nga bata, gud at tugod nga bata. Gusto ko makaistorya. Yayaknan ko kaya nga nagsugad ka ito. Intoy kaya nagsusugad ka ito. Unta, kung ano matimu kuan. Derig yap ako maaram kung ano kuan na ito nga bata. Derig ako makakasering, derig ako makakajudge kung ano nahunahad ito.
2: Salit angay daw baguhon na ang balaod, sumala naman hananay ni Nicole Dazo. Diri daw hipabor, haginagawasan ang proseso, nga waray kapreso ang mga sospek.
5: Diri gadun ta. Kung umarap gad kami unta ito na may balaod, pero dapat gadun ta. Nga may adama, kuananit nga bata, kahiya manggudliwat ito ang nakamatay.
2: Hapag ay naaparay ng investigasyon ang kaso, kundi namumutang ha alanganin ang dada, han gunman nga usang poliswoman, nga amo ang tagihan pusil, na gingamit han maong sospek. Don Lian Rutsu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang maupay ng koordinasyon han TCPO ng mga eskwelahan han Tacloban panuyo nga masolusyonan ang online threat. Dunker Krikyas, hadetalye.
1: Arangkada.
7: Kumuusa nga bag-o nga acting city director han Tacloban City Police Office usadayon nga naging dako nga ayat kan Police Colonel Marvin Ordonia an naeksehar nga online threats nga duha magkontrolain nga eskwelahan ha syudad ang Tacloban. Usa nga pitad nga iadayon ginhimo amo adton pakipagkoordinar ha mga eskwelahan kalakip na gihapon nga duha DepEd.
8: So far may ada na kami maupay nga coordination with the sa school authorities, ano, particularly ang mga school administrators, principals. Nagkamayada na kami in dialogue. And ako first week of students, may assumption, ako amo dahil na akong itutukang yung kadtukuan mga dagkong eskwilahan. Nagkahampang ko na aton DepEd superintendent, yung mga respective principals. May unong pag-address ito ng mga online threats which ang mga perpetrator is minor.
7: Tikang manggudhan paglingkod ni Police Colonel Ordonia como acting city director, inupat na nga insidente in online threats ang nahipatik nga puro naman nasabtan kung hirahin o ang nagpadangat hin panarhog nga natagaan dayon kaangayan nga aksyon. Sanglit na nanawagan nala ang TCPO nga itong mga estudyante nga tumutok nala irapang aram agad na magkaadahin maupay nga kabubuwason nga nga ito naman ang kag-anak nga tagan hin pagtutok at ito ira mga kabataan.
8: Amo man itong ginpapaulit-ulit nga diri dapat so ba chito na mga estudyante ang ira kung dapat mag-focus sila sa ira pag-aram. Sanglit amon gin hahangyuan mga kaganak kasi nasiring kami na our first line of defense sa cyber security is the family.
7: Dan Kirk Rikyaz, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
0: Libreng psychological first aid bulig han Tacloban CHO ha mga biktimahan traumatic nga hitabo. Adito report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
9: Hapagsakan mga insidente nga nakakaghatagin kakulba ng trauma, ginpapakusog ang Tacloban City Health Office ang suporta. Diri lahalawas kundi pati na panunahuna han mga naapektuhan nga libre nga psychological first aid, konsultasyon nga medisina, anaray ginhahatag ang mga biktima. Gintututukan ang Tacloban City Health Office ang pag-atiman ng mental health han mga individual nga nakaagin traumatic ng mga panitabo sugarin mga estudyante. Ang mental health, aman maupay nga kahimtangan aton panunahuna pagbati ngan panggawi. Kung naapektuhan ini, may tungudan makaharadlok o makasurubong hitabo, mahimo nga nakakaghatag in grabe nga kahadlok ka baraka o diri na nahinga nga turog.
10: So, it mental health po, diri po ito hiya something physical, like itatong typical na mga sakit. It is an illness. So, puro pareho gyapon hiya hit hypertension, diabetes, in a way nga naghahatag gyapon kitang medicine. Pero diri ya physical in the sense na diri kasi inhiya nato nakikitan. Umida kita mga signs and symptoms, pero most often than not, dani diri nato nadadiagnose or nauuri nato nadadiagnose.
9: Mahitungo din yung nagahatagan City Health Office in psychological first aid o siyahan nga bulig na emosyon base mabuligan ng mga biktima nga kumalmangan ang ginaabat, makahatag din suporta nga makatikang pagtindugtik ang hairan na agian. Dugang pa, libre luwat ang konsultasyon nga libre nga medisina para ang mga nagkikinahanglan.
10: City Health Office also offers consultation and management or paghatagpuhin medisina ang mga patients na nanginginahanglan din medicine for mental health illnesses.
9: Nagpapainumdum ang City Health Office nga normal laan makaabatin kasubo, kahadlok o pagkabaraka katapos in makaradlok nga hitabo. Pero kung iniin nagpapadayon nga nakakaapekto na haadlaw-adlaw nga panginabuhi, importante nga magpakonsulta dayon base makarawat itong igo nga bulig. Ang libre nga serbisyo ang Tacloban City Health Office nagpapakita nga ang pag-atimanan mental health sugad man ang pinaka-importante ang pag-atimanan physical nga kahimsog labi na ha mga nakaka experience hin trauma. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Halain nga balita, pirang nga pampublikong eskwelahan lakip ha magkakamayada hin 10,000 ng mga school counselor associates para atuhan ang bullying and mental health issue. Adat ng katukiban hining report.
1: Arangkada.
2: Una na nga ginadmitarhan DepEd Regional Office 8 nga adala hanapulo nga public schools tikang sobra 4,000 nga mga eskwelahan bugus nga rehiyon iton mayda lisensyado nga guidance counselors. Hininga paghingulang hinay-hinay liwat nga nahataas iton kasuhan bullying hamao nga dapit masya datos sa DepEd. Nga ni una na nga ginkaalarmahan buhatan han may baruan ini nga notisya dara nga paunan ho daw masusolusyonan ang isyuhan bullying kun mismo mayda duro nga paghingulang hin mga lehitimo nga guidance counselors nga manginginano parahan mga maunga kaso. Salit mahuman matabuan madugo nga insidente sa San Jose National High School, indinhi nabukwat ang isyo paghingulanghin mga guidance counselors. Ngan kumukabatunan, magdideploy na ang gobyerno hin 10,000 nga school counselors associates ha mga pampublikong eskwelahan bugos nga naso din o sanahini nga recipient itong Region 8 ang nga tuhay ba pang eskwelahan nga may da violent incident na ginkakadabihan hin mga minor di edad nga estudyante.
11: Just three days ago, last Thursday and Friday, we had our national MANCOM and Undersecretary Cabral already mentioned and oriented us on how to fast track the deployment and hiring of associate guidance. Kasi may 10,000 items all throughout the country which is distributed to all the regions. And of course, Region 8 is also a recipient of that. And we already been oriented the regional directors as to how to hire and to implement the same.
2: Sumalapakan Jimenez nga posible katapusan na gusto in Maida nahira associate guidance counselors hapira nga mga eskwelahan ha maong dapit para magserbi nga tagagiya nga tagasagdon ha mga estudyante nga nag-aagin mental health issue. Doon pa ang opisyal nga nagtitikadamula manggod itong mga magraot nga impluensya nga ginkakatubakan mga kabataan upod na ang mga violent nga video games, pagpapasaranghin fake news, pornografiya nga nakakaraot nga sulod han impluensya han social media.
11: So we're given, I hope by before the end of August, we already had our associate guidance who will also will be deployed in the different bigger schools muna. There might be some smaller schools will be in a cluster. Kasi pag yung dito laro na dito sa Eastern Visayas na we have 4,197 schools. So ang dami kasi. So, at maraming maliliit talaga. So, yung mga malalaking school na need talaga na mayroon na ganun, titingnan din natin how vulnerable as to issues and concerns related to peace and order and all, at saka yung mental issues, mental health, doon natin i-deploy, priority yung deployment doon.
1: Jay Barion, Arangkada, Balita. Arangkada!
0: Energy sector naglalaom nga mapaprioridad ang pag-review han balaod nga magtatanggal han systems loss. Pamatian nato na report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
9: Naglalaom ang energy representative nga mapaprioridad ang pagbag-o han balaod ang pag-reviewan ipera para pagtanggalan systems loss nga paday nga nagpapakuri ha mga electric member consumer sa Malacan Laniba. Dire pa ini ura-urada nga maiimplementar pero naglalaom pagyapon ini nga antes mauna ang termino ni Presidente Marcos in may papatuman ini para liwat dire matabunan o malikatan itong sunod nga administrasyon.
12: Because it is a priority bill, siguro ngayon or sa 2027 ma-approve na nila yan because it is a priority bill. Ibig sabihin ano yung talaga ni President Marcos yung Congress nadalihan yun because it is a priority bill.
9: Positibo man itong resulta hini ang mga member consumers. Dara nga mahamubo itong bilan kuryente pero bibil nga niwat rin pamaagi kundi in kukuhaon. Uti pa unan unira i-recover itong mga losses.
12: Itingnan din ng generation company dyan yung mga losses kung paano din nila i-recover yun. Sila sa transmission mag-iisip din. Kami naman sa distribution mag-iisip din. Paano?
9: So hindi po ba maapektuhan yung delivery ng ano po ng energy dito?
12: Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman maapektuhan yung delivery.
9: Manunumduman din saan ni Presidente Marcos ngayon nga prioridad nga magwawaran systems loss nga nagpapasakit ang mga member consumerhan kuryente hay taas ang inbabaydan nga konsumo. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Maupay naman nga sumat magkadrulain nga serbisyo hang gobyerno igin pahamtang haginbuhat nga People's Caravan Hataklaban City yan ang adlaw. Aditon aton report.
1: Arangkada.
0: Gindo dumaray ng adlaw din Hataklaban City Astrodome iton People's Caravan din ginpangundahan ini iton National Housing Authority. Mangyani panuyo ning aktibidad inagod igpa dangat nga nagpahunob iton mga magkadrulain nga mga programa nga na serbisyo ngato iton nga mulupyo iton nasabi nga lugar.
13: Ginpangunahan han National Housing Authority Regional Office 8 kasugbong an iba-ibang ahensya ang gobyerno han gindumara nga People's Caravan Hataklaban City Astrodome iyan ang adlaw. Panuyo hining aktibidad nga igpadangat ngan igpahara ni mismo iton nga programa hapabalay nga magkadirodlaing nga serbisyo han gobyerno ngadto mga mulupyuhan maunga dapit.
14: Now, dito tayo sa Hataklaban, we have 27 national and local government including the private organization na sa, para sa mga programa nila as ka-servisyo. Then, more than 100 programs lang po. So, ito pong servisyo dala pa pag-asa sa INITSE para po ito sa mga housing project namin na beneficiary. So, we cater a minimum of 1,500. Then, hindi lang pabahay, kung hindi, siyong sustainability nila. So, in terms of livelihood.
13: Kapartihin nga benepisyo ang pagpahunob hin libre ng medical, dental check-up, paghatakin local ng overseas job fair, security ng legal assistance, mga serbisyo may kalabutan itong transportasyon, agrikultura ng iba pa.
15: Libre ini po, kanan DOH. Kami, mga taga-pabahay kami. Opo. Opo. Kay libre man.
16: So, ano din papacheck-up
15: mo yun na? Pacheck-up na taga. So, tapos may mga reseta man ako. Bakit na may hatag. May available. Oo, naarap po ako.
17: Eh, ako din eh. Kay, muna kasi ba na. Ako din eh. Nabalinas ako.
18: Mr. Wilder.
17: Bakit. Siguro ba? Tagan pin reliever nga ni.
19: Mr. Pacheck-up nga ako.
17: Aw, mangaroon ako medisina, may dako mga reseta. Sana mayada.
13: Pirala naman hiram Mary Ann ngan Basilio ha mga nagpurpurbar nga makaarohin livelihood assistance para makabulig iton ira mga kawarayan habot nga hiton krisis.
20: Sari-sari store.
16: So ano man itong maripol sa kinaaro?
20: Makapunin ID, tapos form, tapos mapasirok sin ID, pipirma. Papasa nga din.
16: Pero, kikita ko, may qualified talaga ka?
20: Yes po.
16: So, ano man ito, pagkaya naging lalaong man?
20: Batagan ako, hininga akong hihingyap yan ako. Nga livelihood.
16: Ay, so, ano ito yung gusto ma-avail?
14: Amo gihapon, nagluhod gihap. Iwan ka sa assistance na tago nala. Assistance. Para baga mamayada, baga bulig-bulig gihapon pamilya. Ada pan emergency wala ibang buong usag ya pang pampanyo pagkaon mga buwa sila ora sa ma kuan mga pansakit ya pun maaga buli ya pito
13: ginbaba na bana maabot por lo minus 3,000 hin mga partisipante ngan benepisaryo ha region aid iton ginlalauman nga masi serbisyuhan hining mga programa han gobyerno. J Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Pusil na recover ha posisyon hinosa nga grade 6 student tawsa nga eskwelahan Halmiria Biliran Dunkirk Riquez. Ha detalye.
1: Arangkada.
7: Samtang nagdudumara hin school visitation ang mga kapulisan ang Almeria Municipal Police Station dito ha Pulang Bato Elementary School pasado alas 2 han kulup kakulup nga adlaw in igin report han principal han nasabi nga eskwelahan ang nakitaan nga usang pusil ha posisyon hin usang estudyante. Dayon naman nga gin verify han kapulisan ang maong report nga nagdumara hin kaangayan nga aksyon.
6: Gimbutang ito ni Raha, may merito nila gimbutangan, hagawas ang eskwilahan, intatago ito ni Raha bago hira sumulod niya ito ang eskwilahan. So ito yung ako, nakatago ito dito, naging lubong ito ni Raha, may usang punuhin mangga. Tungkol ito nga, may nakakita man ito nga era mga classmate, kay era ito yung puro parayaw, itong mga pus, itong armas. So may nito, itong era classmate, nakasumatan era teacher. Ini naman niya teacher, gimpatawag ito nga doon nga bata, in ito nga bata, umamin naman hira, tapos ira ito ginkuha nga pusil. Sakto lang nga, natong mga kapulisan yung nagkakandakin school visitation na era eskwilaan, itong mga pusil, ginto na over dahil ito ha, mga pusil nga nagkandakin school visitation yun ito. Amo ito nga na-recover ito nga pusil.
7: Diretso naman nga nakapag-coordinar ang kapulisan ng tuha Municipal Social Welfare and Development Office han Almeria pati nagihapon ng tuha mga opisyalis han barangay principal ngan hakag-anak han kabataan ngan hapagkiana in may danahira person of interest kun kan kanay ang pusil nga darahan kabataan.
6: Awa matong Diyos kilahan. So, pagkante ito natin mga nag-meeting ito hira ang mga kabataan. So amo ito again based on investigation amo yan at amon subject for verification and investigation kung hinugod ang tagiya ito kapusil. Amo yan at amon ko. So, di rin pa kita makakatagin informasyon ito kay under investigation pa ito.
7: Ang nakumpiskar ng pusil in gindara ng Tuha Almeria Municipal Police Station na parahan dokumentasyon ng saktong disposisyon.
6: Makakuha natin ito mga kabataan. Again, turnover dahil nito natin ha natin MSWD kundi at ito na ito hirahan ira kustudiya na. So ang duwang bata, under ng custody ang aton MSWD, samtang ang firearms naman is adi aton custody, ito turnover natin ng Tuha Provincial Forensic Unit for Ballistic Examination, sir.
7: Dan Kirkrik Yaz, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
0: Ngan amang tuwa naging kabugusan, han aton mga notisya, yan na oras, parang kadugangan ng mga informasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gapon yung may download ang FM radio app at Laser ng App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para mapinakabago nga update. Nanhangaran han bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, yan mo pa'y nga oras. Hato na tanan.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Gayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Kabibes!
3: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ating bayan,
1: anong iyong... Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.

0: July 30, 2026, Huwebes. Nasa impeachment court na ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manz Carpio. Paano ito makakatulong sa impeachment trial? Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapayin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Tindero na ipambuno sa lalaking nagtangkang mang-hold up sa isang bigasan sa Davao del Norte. Meralco, umalma na alisin ang system loss charges sa mga consumer. Kamara, bibilisan ang pagpasan ng tax relief at pagtanggal ng system loss charges. Department of Energy, tiniyak na hindi maapektuhan ng tax silica ang supply ng kuryente sa Luzon. BIR, isinumite ang tax records ni VP Sara Duterte at Attorney Manz Carpio sa Senate Impeachment Court. At Pinoy Tennis Pride Alex Ayala, umarangkada na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open.
0: Naunsyame ang tangkang pang-hold up sa isang bigasan sa Davao del Norte matapos pumalag ang tindero nito. May umarangkadang balita. Si Noreen Igonia.
3: Nakuna ng CCTV footage ang tangkang pang-hold up sa isang bigasan sa Cabaluna, Panabo City, Davao del Norte alas 6:55 ng gabi nitong Linggo, Hulyo 26. Ang biktima ay kinilalang si Ramil Elasio na siya rin mag-isang nagbantay ng mga oras na yun sa kanilang tindahan. Makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaking naka-jacket na itim at naka-hoodie. Sa isang anggulo ng CCTV, makikitang tinutukan na pala nito ng baril ang may-ari ng tindahan. Nang makatsyempo ang biktima, itinulak niyang hold upper at saka sumigaw. Nagpangbuno pa ang dalawa hanggang sa makarating sila sa labas ng tindahan at matumba. Doon na rin nakatakbo palayo ang kawatan. Sinubukan pa niya nga paputukan ng baril si Eliseo ngunit hindi ito nakaputok.
4: Pagdating niya dito, biglang bumunot ng baril at saka tinutukan ako dito sa giliran. Sabi niya, hold up ito.
3: Nagtamo ng galos sa tuhod at kamay ang biktima. Maging ang kanyang batok ay nagkagalos din matapos hampasin ang baril ng suspect. Kinumpirma din ni Eliseo na hindi niya kilala ang suspect dahil nga nakamask pa ito sa lungat sa una nang lumabas sa balita na customer niya umano ito. Bagamat takot siya na baka balikan ng suspect, kailangan niya pa rin magtinda para sa kanyang pamilya.
4: Minsan may kaba, minsan pero yung na lang, basta Diyos na lang natin.
3: Hiling niya sana mahuli na ito upang di na makabiktima pa ng iba. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Timbog ang dalawang lalaki sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Pasay City matapos magbenta ng Peking Gold Discs. Ayon sa kanilang biktima, kinumbinsi sila ng mga suspect na bilhin ang nasa 7 kilong ginto. Pero nang ipasuri nila, dun na napag-alaman na peke pala ang mga ito. Agad silang nagsumbong sa mga polis at ikinasa ang entrapment operation. Naharap ang mga suspect sa kasong estafa.
5: Sa araw-araw ng biyahe ng buhay, hindi laging pabor ang kalsada sa kalusugan mo.
0: Na mga estudyanteng namatay sa mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu.
6: Hindi na mangungupahan ang pamilya ni Herbea Fabian. Binigyan kasi sila ng housing unit ng lokal na pamahalaan ng Tacloban at ng National Housing Authority. Si Herbea ang ina ni Lawrence, isa sa mga namatay sa San Jose National High School mass shooting noong June 22.
7: Maraming salamat po sa pabahay na to. Kahit pa paano po, may masasabi namin may sarili na po kaming bahay na pinagkalupa ng gobyerno.
6: Kahit nagdadalamhati, naiibsan daw ang lungkot ng pamilya ng mga biktima dahil sa mga natanggap na tulong mula sa gobyerno.
8: Mimingaw akong durot, akong anak, Oray good adlaw nga direk nagtutuok labi na kun aga. Oray na ako puro kawon para magkuan maeskwela. Oray na. Dire may namon ginaaro pero ginhatag pa din nira. Damo po nga salamat.
9: Damo po nga salamat. Han era po ginhatag amon nga balay.
6: Aabot sa 50 square meters ang kabuuang lawak ng bahay kasama na ang bakuran at fasad nito.
10: Kaya sila po sabihin na pagbibigay ng bagong bahay ay hindi lamang pagbibigay ng bubong at dingding. Ito ay simbolo ng sama-sama natin pagmamahal, pakikiramay.
6: Nangako rin ang Tacloban City Government na magbibigay sila ng iba pang pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi.
11: It will never be enough. That's again the deepest condolences from all of us. And we're trying our very best to be more with them.
6: Sa huli, hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya ng mga biktima. Mula sa Tacloban, ito si Don Leandro Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa ibang balita, kaliwat kanan pa rin ang water interruption sa ilang bayan sa Bulacan dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angatnam. Sa kabila yan ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
12: Alam mo, Jake, itong mga nakarang araw, talaga namang malalakas na ulan yung naranasan natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga karatig pa nitong mga lugar, especially sa NCR, binaha pa nga yung ilang lugar. Pero dito nga sa Bulacan, blessings yan dahil kahit papano, umangat yung level ng tubig ng Angat Dam ng halos sa higit 3 metro. Pero kahit na ganon, ay mababa pa rin o nasa critical level pa rin ang Angat Dam. At ang epekto nga nito, perbisyo dito sa mga sineserbisyoan ng ilang mga water services dito sa Bulacan at sa NCR.
13: Yan, yung mga putik na yan.
12: Sa video na pinost online ni Dehanyo Timbol Daboy, kita na ang paglitaw ng mga putik sa gilid ng Angat Dam. Bitak-bitak at tuyo na ang itsura nito. Dulot pa rin ang tindi ng init. Tanaw rin ang pagbaba ng tubig sa malayuan. Umulan man itong mga nakarang araw dahil sa low pressure area, hindi pa rin ito sapat para tuluyang umangat ang level ng tubig sa Angat Dam. Ngayong araw, nasa 154.83 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mataas lang ng bahagya kumpara kahapon na 150.85 meters. Pero mas mababa pa rin yan sa critical level na 160 meters at sa normal operating level nito na nasa 180 meters.
14: Umuulan naman siya araw-araw eh. Kaya lang, hindi siya sapat para umangat yung elevation. Hindi naman kasi kalakasan. Mga light rains lang kasi yung mga ulan yung mga nararanasan dun sa watershed na Angat. Minsan moderate, minsan light rains, kaya tapos hindi naman tuloy-tuloy.
12: Kung hindi umano magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, posibleng sumadsad pa ang level ng tubig sa Angat. Ang Ipo Dam naman nakatabi lang ng Angat Dam, may pagbaba rin ng level ng tubig na nasa 100.77 meters lang. Ang normal high water level ng dam ay nasa 101.10 meters. Ramdam na ang epekto nito sa ilang bayan at siyudad sa Bulacan. Sa San Jose del Monte, kaliwat kanan na ang water interruption. Ayon sa SJDM LGU at Metro Pacific Water, ang water source mula sa Angat ang dahilan nito. Sa barangay nga nila William, halos isang buwan nang paudlot-udlot ang tubig.
15: Kaya ano nangyayari? Dahil kami mga senior na bumili sana kami na automatic washing machine, hindi na namin magamit for 2 months. Ang aming heater, pag mag-CR ka, iigibin mo rin, dadalhin mo sa loob.
16: Mahirapan.
15: Oh, ito, katunayan. Oh. Nadapa na ako. Ka-iigib. Yan, oh, nagkandasugat sa ugat na ako.
12: Kahit ang mga negosyo, umaaray na rin sa epekto ng krisis sa tubig.
17: Mahirap, sir. Tsaka napipindin yung mga galon namin. Nagagalit kay ibang customer dahil wala nga kami may deliver na tubig. Stop talaga kami, uwi na lang kami.
12: Sabi ng lokal na pamahalaan, may mga rasyon ng tubig sa mga barangay pero nakaschedule ito. Isa pa umano sa mga solusyon na nakita nila ay ang mga deep well o balon sa iba't ibang parte ng lungsod.
18: Binuksan natin kasi dati naman walang water district. Okay. Ang source ng tubig ng San Jose del Monte ay deep well, balon. So lahat yan, halos lahat ng barangay may deep well eh. Kanya lang, pinaklose siya dahil nga bawal, di ba? Pero ngayon, dahil may tubig ang mga balon, ang pinapakiusap namin sa bawat residente, i-share. Kung meron kang balon, i-extend mo yung tubig na meron ka.
12: Jack, sabi na ng Metro Pacific, pati na rin ng SJDMLGU, ay bukod nga dito sa naging problema ng paglipat ng Prime Water to Metro Pacific dun sa operations ng kanilang water supply, ay ito nga rin, itong problema ng water source naman dito sa Angat Dam dahil nga talagang pababa ng pababata, ang ginagawa nila ay nagtitipid na rin para hindi maubos agad yung mga supply ng tubig at panalangin nga nila sana ay makisama ang panahon at magtuloy-tuloy itong pag-ulan para naman kahit papano ay tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Jack.
1: JM, no, ang tanong ko lang, may, ano to? Bali, may oras lang kung anong oras may tubig, may supply ng tubig dyan sa lugar na iyan. Tsaka, paano yung sharing na kanina sinasabi? Kung may balon, paano maging sistema nun?
12: Jack, actually, yung sistema nung sharing nung balon o nung deep well, ang gagawin nga nila, bubuksan daw ng mga residente yung kanila mga balon. Kasi sinabi nga ng San Jose Del Monte LGU na meron naman daw talagang mga balon dito sa mga barangay. At kung sakali mang pwedeng magamit ito, ang gagawin ay pwedeng dun umigib yung mga kalapit nilang mga bahay, mga residente, para kahit papano ay mabigyan sila ng tubig. Ngayon nga medyo kapos ito, nasa crisis nga itong San Jose Del Monte pagdating sa tubig. Pagdating dun sa scheduling, Jack, tama ka dyan, merong talagang set 1 or set B ang ginagawa nila. Kunyari, itong lugar ng barangay Kaipian ay walang tubig ngayon, bukas naman ay magkakaroon sila. So ganun ang scheduling na ginagawa nila. Ganun din sa pag-arason, kung wala kang tubig ngayong araw na to, doon pupunta yung mga barangay para irasyonan ng tubig itong mga residente. Kung meron kang tubig, walang rasyon na darating sa yung araw ngayon.
16: Jack. The time now on FMR. It's 5:45.
19: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May

0: Marusog na tayo.
1: DTX 500.
0: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Income tax rates para sa mga kikita ng higit sa 350,000 pesos habang mananatili ang umiiral na tax structure para sa mga mas mataas na income brackets. Sa Claudine ng panukala ang self-employed professionals at mixed income earners na maaari pa rin pumili ng umiiral na 8% optional tax kung qualified. Kaugnay niyan, ipinag-utos ng House Speaker ang agarang pagtalakay sa mga panukalang mag-aalis ng system loss charges sa electric bills at magpapalawak ng income tax exemption para sa mga Pilipino. Nais ding amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para ipagbawal na ang pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Inatasan na rin ng House Committee on Ways and Means at Committee on Energy na agad simula ng mga pagdinig para mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang ito.
6: Ang tansya ho namin dito base sa informal discussions with si Speaker Boje D. at saka kay Majority Leader Sandro is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito.
5: Sa pagtataya ng pamahalaan, maaaring makatibid ng humigit kumulang 80 pesos kada buwan ang isang pamilyang gumagamit ng hanggang 200 kilowatt hours ng kuryente kung aalisin ang system loss charges. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
7: Tutol ang nuclear-free Bataan movement sa mga planong may mga kinalaman sa nuclear energy ng administrasyon. Ayon sa kanila, delikado ang nuclear power sa bansa kaya dapat abandonahin na ito ng gobyerno. Sabi pa ng grupo, marami ng dokumentaryo na nagpapakita kung gaano kadelikado ang nuclear energy. Karapatan umano ng bawat mamamayan na magkaroon na ligtas na kinabukasan kaya hindi na dapat itulak ang isang mapanganib, banyaga at outdated na teknolohiya. Samantala, tiniyak ng Department of Energy na hindi maapektuhan ang energy supply ng Luzon Grid sa pagpasok ng PAC Silica. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang supply sa mga bahay at businesses ay magtutuloy-tuloy at hindi maantala. Maaari naman ani ang paraan para mapaandar ang PAC Silica. Aniya, maaari namang silang magtayo ng sariling power plant. Bubuuan nila sila ng isang circular kaugnay dito para matiyak na di maantala ang kuryente lalo na sa Luzon. Binabatikos ang PAC Silica sa social media dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan at indigenous people.
8: Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may makabagong paraan para hindi maaksaya ang tubig sa mga data center. Ito ang sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda sa harap ng mga pangamba ng publiko sa PAC Silica Initiative ng US sa New Clark City sa Pampanga. Giit ni Aguda, gumagamit na ng water-efficient cooling technologies gaya ng water recycling at desalination ang mga modern data center. Sa pamamagitan nito, nare-recycle ang tubig at hindi nasasayang. DPWH Secretary Vince Dizon nakitaan ng deficiencies ang flood control project sa Davao City matapos ang sunod-sunod na pagbaha.
7: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
8: Arangkada Balita.
9: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
10: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
10: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
10: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV.

0: PRTV Newsbreak.
1: Ako po sina Yumi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
2: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
3: And that's our democratic right.
2: Kasama si Attorney Jess Falses.
3: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
2: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
4: Ganyan-ganyan na nangyari sa atin.
2: Labagan ng komentaryo.
5: Bakit ikaw ang gustong banatan?
4: Baka ba?
2: Real talk. Wala kang ligtas.
6: Ano klaseng partner ko po?
2: Sa 4, alas.
7: PRTV na kami.
2: Kasama si ng Dr. Guido David.
8: Anong ibig sabihin?
2: Michael Fatin.
9: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
2: Alan Herman.
10: Ladong maingay.
2: At Ronald Liamas.
11: Nagahamon ng debate.
2: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
12: Ano ba kayo dyan?
13: Agree.
2: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media.
14: Walang galang na po.
2: Magbabalik po sila
14: para bumanat with you. Respect.
15: Pinasok na.
16: Bumuwelta ang palasyo sa naging akusasyon ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dati. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na useless at baseless ang halos lahat ng sinasabi ng pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
17: Pangulo Marcos Jr. noon ay isang ordinary.
18: Pinalagan ng palasyo ang naging talumpati ni Vice President Sara Duterte sa harap ng mga Pinoy sa labas ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules, July 29, matapos nitong akusahang traidor at tuta ng ICC, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, na walang basehan at saysaya mga akusasyon nito laban sa Pangulo.
17: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
18: Ayon kay Castro, posibleng dala ito ng pagkadismaya ng Vice Presidente sa pagkakaditine ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
17: Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan.
18: Dagdag pa niya na hindi kasalanan ng Pangulo ang nangyaring pagkakaaresto sa dating Pangulo.
17: Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito, na siya mismo ay pumatay at nagpapatay kasama ang ibang mga co-perpetrators.
18: Samantala, wala pa rin desisyon ng palasyo kung kinakailangan na sumapi ulit ang bansa sa ICC matapos na mag-withdraw noong March 2019. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
19: Pag-usapan natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio ang isa sa mga private prosecutors na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang hapon, Attorney Ligutan, and welcome back po sa Arangkada yes. Balita. It's been a while.
20: It's been a while. No? It's good to be back. No? Yes. Ninya. Maayong hapon, Ninya. Maayong hapon.
19: Maayong hapon. Naimbag nga malem sa amin sa Ilocano.
20: Ilocano.
19: When, or naimbag nga rabii.
20: Naimbag na rabi. Yeah, did I get it right?
19: Well, ang una ko pong itatanong sa inyo, attorney, kasi ito yung medyo bago-bago ngayong araw, natanggap na kanina no, ng Senate Impeachment Court ang tax records ni VP Sara at Man Scarpio matapos makakuha nga ng authorization mula sa Pangulo. Paano po ito makakatulong sa impeachment trial?
20: Ako, malaking tulong to, no? Kasi nga, central sa usaping unexplained wealth, yung tax return ng Vice President. Hindi lang yung ano, tax return na ninya, ha? May mga bank records din. Na I think it was reported na isang bangko na beat yung 5 p.m. deadline. So, nasa kamay na ng Senado yung ating yung tax records tsaka yung mga bank records sa ng pangalawang pangulo. So all set na supposedly yung article on unexplained wealth which will ano yun yung after ng confidential funds supposedly bribery then unexplained wealth or pwede mag-change yung sequence doon. So all set na yung article ng unexplained wealth.
19: Oo, dito sa BIR box na ito, ano in particular doon sa BIR tax records niya or bank records niya ang nakikita ninyong magiging game changer dito sa impeachment trial?
20: But I have to be careful, no? Kasi we are under sub judice. No, yun yung base sa articles of impeachment kasi yung allegation ng unexplained wealth, kung may papakita doon na may variance, discrepancy yung ano yung pumapasok tsaka lumalabas sa bank accounts ng isang public official like the Vice President compared yun sa dineclare niyang income for purposes of ano for purposes of income tax example or for purposes of paying taxes. Pag mag-variance doon, mag-a-arise doon yung tinatawag natin na unexplained wealth.
19: Ayun. So kailangan that's why magbanggayan.
20: Yes, dapat.
19: Oo, kasi
20: dapat,
19: what if hindi? Ibig sabihin hindi.
20: Yes. So it means na kung may yaman na hindi mo dineclare.
19: Unexplained.
20: Unexplained. Napaka-simple lang.
19: Sabi nga ni, di ba? So it's why it's unexplained.
20: Unexplained, yes.
19: Hindi maipaliwanag. Okay. But do you expect the opposition or the defense na naman to syempre stop from you do everything they can to stop you from opening this box and can they?
20: Pero tapos na, nag-issue na ng subpoena.
19: Yes.
20: Nag-issue na ng subpoena yung Supreme. Alala mo yung oral arguments? I think mga a week ago ba yon or more than a week ago. Fortunately, nag-prevail yung prosecution. Nag-prevail yung katotohanan dyan. So, once and for all, nasa kamay na ng Senado yung tax returns tsaka yung bank records ng pangalawang pangulo. So makikita na once and for all ng taong bayan kung tama ba yung naging allegations ng prosecution.
19: So wala na, hindi na nila pwedeng sabihin hindi pwede yung part na yan, hindi pwede lahat. Hindi, parang kumbaga pwedeng pipiliin lang, wag daw lahat.
20: Mm-hmm. The fact na nasubpoena na, that's a good question, pero the fact na nasubpoena na, parang there's nothing stopping the prosecution na ipakita na ano ba yung laman ng mga boxes na yan.
19: And pero hindi rin kasama dito yung dollar account niya, di ba?
20: Oh, yes.
19: Kaya ngayon sinasabi na ko, parang kulang rin yun kasi ito lang yung peso account. Di ba yung iba talagang nilalagay sa dollar account?
20: Yeah, isang bagay na siguro masasabi natin kung pwede sana kasama na yung dollar. Pero we cannot control everything.
19: Yes,
20: na.
19: But at least this is a win for you.
20: Okay, so careful, hindi pa namin magsasabi.
19: I mean, the fact that you can...
20: That's a positive development.
19: It's a positive development.
20: Yes, yes, Nina.
19: Okay. So, let's go back naman to yesterday. Ano po ba ang na-establish kahapon sa pagharap ng mga dating bank managers ng Land Bank?
20: Yes.
19: At paano po ito makakatulong sa mga testimonya nila, itong mga testimonya nila sa pagsusulong ng kaso?
20: Yung isang bagay siguro, I'll talk to the people.
19: Yes.
20: No? Napatunayan kahapon na sabi ng dalawang public o dalawang Land Bank officials na hindi man illegal. Kasi nga, hindi naman illegal yung Office of the Vice President tsaka yung DepEd mag-i-issue ng check, ipapain cash. Nothing irregular.
19: Yes.
20: Pero yung telling you, sinabi nila, unusual. But unusual yung pag-i-in cash? Sabi nila, unusual for DepEd tsaka OVP na mag-i-in cash ng ganung kalaking pera in one day. At saka regular yung sequence ng ano ng pagpapain cash. So sabi nila, hindi man illegal, pero unusual. So for me, malaking bagay yan eh. Siguro kasi kiniklaim ng iba na, sinabi na walang illegal. Pero yung...
19: Eh, di ba may senador na nagsabi na unusual. Is nagbigay pa ng example.
20: Quarterly. No?
19: Oh,
20: kasi na pag confidential, dapat it depends sa mga project, pero ito but quarterly. But anyways, yung sinasabi natin niya, na yung pagiging unusual, hindi yung nag-e-end yung inquiry doon. Mm-hmm. Doon nagsisimula yung inquiry. Parang red flag yan, sinabi ng dalawang bank officials. Mm-hmm. Red flag na unusual. So yun yung, that's where the prosecution is coming from, based on records, based on evidence.
19: Oh, and nailatag nyo yun very clearly, and yes, there's no, kumbaga, walang doubt about it na yun ang nangyari. At ang mas importante is after that, saan napunta yung mga pera na yun?
20: Actually, yung issue kasi, ang issue is hindi nga saan napunta eh. Mm. Pero yung issue is na-account ba ng vice president? Ba? More on the accountability. Kasi nga parang sinasabi ng prosecution, for example, bibigay ka ng pera sa empleyado mo, di ba yung gagawin mo, tatanungin mo saan mo ginamit yung pera. Diba? Kung hindi masagot ng empleyado mo yan, what will you do? Hmm. Yun yung issue. No? Hindi yung saan napunta yung pera, pero more on yung pinagbigyan ng pera. Hmm. Na-account niya ba? Hmm. Properly, based on rules, based sa sinasaad ng batas, on how to do accounting. Yun yung issue doon.
19: Okay. At sabi po ni former Congressman Ace Barbers, tumugma. Itong pahayag nga ni Ramil Madriaga sa mga pahayag ng bank managers. Mm-hmm. Ibig sabihin po ba nito na ipapatawag na ring testigo itong si Madriaga?
20: As to that issue, yung context is yung sa article on threats sa destabilization. Sabi namin, ito yung number of witnesses that we will present. Pero yung prosecution, we adjust, no? So, as to yung fact na nakalista si Ramil Madriaga as one of the witnesses, pero kung umabot sa time na sa tingin ng prosecution, hindi na kailangan, baka, that's a possibility. Pero as of now, part ng listahan ng mga witnesses
19: si Ramil
20: Madriaga. Yes, definitely. Siya isang witness for the prosecution sa article on confidential funds.
19: Okay. At kailan naman po matatalakay ang tungkol kina Mary Grace Piatos? Mm-hmm.
20: At so yung Mary Grace Piatos, no, antabayanan natin yan. May hearing tayo on Monday tsaka Wednesday, baka sa mga hearing dates na yan. Monday to Wednesday next week niya.
19: Okay. At ang dami ko po talagang tanong sa inyo. Sunod-sunod na lang po ito. Nag-viral po kamakailan ang speech ni VP Sara sa rally, no, sa labas ng ICC para ilarawan daw yung gun violence sa Pilipinas. Ginamit niyang halimbawa na madali umanong mangontrata ng gunman sa halagang 5,000 pesos sa Pilipinas para ipapatay ang kabit ng kanyang asawa. As an example, tingin niyo ba ay maaari itong gamitin sa impeachment?
20: As to whether gagamitin, the prosecution is weighing our options. Pero one thing is for sure, napaka-telling ng sinabi ng Vice President. Mm-hmm. Na para bang yung pakikipagkontrata sa isang mamamatay tao, parang that's a casual affair. Hindi dapat eh. Mm-hmm. Parang yung facility ng sasabihin niya na ganun kadali. Mm-hmm. To talk to a person, makipag-usap sa isang mamamatay tao, for 5,000 pesos, nakakabahala yan.
19: Nakakabahala
20: na ganun ba kabilis, ganun ba kadali. Remember, ha, sinabi niya sa video November 23 na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao. And here comes a statement, unprovoked, sinabi ng Vice President na she can hire.
19: At yung example.
20: Yes.
19: Parang yung iba ang reaksyon naman po nung mga victims ng EJK.
20: Yes.
19: Ay bakit parang minaliit naman, iba po kaming victims, but example mo about a mistress or
20: mistress,
19: kabit. Parang minaliit mo yung kanilang pagiging biktima ng EJK.
20: Alam mo yung nakakabahala dun, yung parang nagiging casual lang, nagiging ordinaryo yung pakikipag-usap sa isang mamamatay tao. Isang bagay na hindi dapat tularan. Dapat mahinto yung practice na yan, na parang ganun ba kabilis, ganun ba ka-casual, ganun ba ka-ordinaryo yung pakikipag-usap sa mamamatay tao. Hindi dapat eh. Mm-hmm. Illegal yan, bawal yan eh.
19: Mm-hmm. Pwede ba masabi na maaay itong ma-strengthen yung kanyang pattern of violence?
20: Yes. So, remember yung mga testimony ng ating mga witness, based on record na to, ha? Hindi na to sub-judice kasi based on record na. Isa yun eh. Isa yun sa ipinakita based on evidence na there is this pattern eh. Yung mga evidence against the Vice President, nagagaling mismo sa bibig ng Vice President. Yung November 20, sinabi niya, nakipag-usap na siya sa mamamatay taon. Here comes after natapos yung article on threats tsaka destabilization, sinabi niya.
19: Sinabi na naman niya ganun.
20: Yes.
19: Oo. Well, Attorney, maiba naman po tayo. Ano naman po ang reaction ninyo dito sa mainit na issue na splice video raw na nirepost niya Senator Pia Cayetano involving the prosecutor and congressman na Chel Jocno.
20: Nakakabahala yun, yung idea na isang senator judge na siya yung isa yun sa mga na magbibigay hatol, whether convicted ba or acquitted ba or mapapabawalang sala yung vice president or ano. Siya mismo yung nag-post ng isang spliced video. Nakakabahala doon, spliced. Pangalawa, may background na may tumatawa, ridiculing yung person, si Congressman Chel Jocno. Mm-hmm. Tsaka yung caption, di ba? Mm-hmm. Fishing expedition, parang pinaparot ano yung linya ng yung linya ng defense. Nakakabahala yan.
19: Kasi kumbaga, if you watch the video, kasi if you watch the trial, iba, parang out of context
20: out siya. Out of context. Spliced nga.
19: Pinalabas siya na, ano nga ba yun, na nalilito
20: nalilito or walang ebidensya ng fishing expedition.
19: Yes. What's bawal the word, yun? May word na ginamit na,
20: so sorry, I cannot.
19: Ako rin, hindi ko maalala at this point, but I remember na parang yun yung hinighlight tapos nakalagay pa. Yung word na yon.
20: Pero tama si tama si Chel Jocno na alam na mga abogado to na pupwede pang magpresenta ng ebidensya kahit hindi sinama sa complaint. Isang bagay na alam ng lahat ng abogado, ginagawa yan sa mga korte, sa buong bansa on a daily basis. Na you present your case and then you present additional evidence pagkatapos mo maka-file ang case, hindi bawal yan. Allowed yan, yung practice na yan.
19: Ayan. Okay, and well, with regard to your performance, Attorney Liguta, no, I just want to ask, no, if you go back to what you have done as a prosecutor, ikaw yung unang napanood ng taong bayan, ano yung mga parts doon na kinatuwa mo? Or para sa'yo, highlight? At may part ba doon na kung babalikan mo ay sana you would have done it another way?
20: None. From the start to finish, lahat yun. Parang,
19: you would do the same all over again.
20: You would do the same. This time with more feelings.
19: With more feelings.
20: Yes. I'm proud of what I did sa four hearing days.
19: Actually, a lot of people are very proud of you. I've seen, you know, Facebook posts and others. And do you feel that at itong bago niyong parang newfound fame, I would say. I'm sure you have fans because dito pa lang marami na nagpapa-picture. And well, fans and
20: detractors.
19: I'm sure may bashers ka din, for sure.
20: Hello sa mga bashers dyan.
19: Oo, di ba? May mga kung anong lumabas sa online.
20: Yes,
19: ano pili mo pala doon sa mga bashers mo?
20: Natural yan, natural yan. It means that you're doing something, you're doing it right. Unusual yun na walang basher, no? Ano yan? So, patuloy lang. Pagpatuloy nyo yan. If that makes you happy, then so be it.
19: Okay, do you get recognized now pag lumalabas ka?
20: Yes.
19: Baka may nanibre sa'yo ng kape dahil nagpa-selfie?
20: Madami. So, nangihingi ng shoe size, napapadala ng sapatos, mga ganyan. Nakatuwa.
19: Okay, well, also, I want to ask you about yung paggamit mo ng wikang Bisaya and Waray.
20: Waray tsaka Cebuano yun.
19: Cebuano. Ano ba to? Sinadya ba to? Is this deliberate?
20: Natural yun. Parang we are in front of national TV. Why can't we use kahit yung mga simple greetings, yung Waray-Waray tsaka Cebuano? Maupay nga kulop, mayong hapon sa tanan. These are things that we do sa Visayas tsaka sa Mindanao. Sa akin, why not use that, no? Kaya nga, parang sabi ko, nakakatuwa. When I walk sa mga mall, may nag-greet sa akin in Visaya, in Waray-Waray. Nakakatuwa yung mga exchanges na yan.
19: Oo, kasi actually, ang Cebuano in Visaya, no, is the most spoken dialect.
20: Yes, among the dialects.
19: Among
20: yes.
19: all the dialects.
20: Yes.
19: So even people from hanggang Mindanao will understand.
20: Yes.
19: And what do you think about, kasi nga may proposal actually na i-translate sa iba't ibang dialect.
20: In recognition sa lahat
19: sa
20: ng
19: iba't
20: dialect.
19: Iba.
20: I would recommend that. Magandang recommendation na yan. In recognition sa lahat po ng dialects all over the Philippines. Hindi lang Cebuano, hindi lang Waray-Waray.
19: Okay. And balikan ko lang ng konti yung grave threats na sa Article 4. sa mga hindi masyadong nakatutok at that time, ano, paano nyo na-establish yung intent kahit galing lang ito sa mga pampublikong pahayag ni VP Sara?
20: Yun, so exactly pampubliko, no? You are the vice president and then inanunsyo mo sa publiko na nakipag-usap ka na. That's the gist. Yun yung gist so far. Based on evidence presented, yung hindi lang, dalawang bagay yan eh. Yung pakikipag-usap sa isang mamamatay tao, tsaka yung i-anunsyo mo sa publiko, yung pakikipag-usap mo. At tsaka remember... speaker, no less than these three individuals.
19: And pagdating naman sa, balikan lang natin, yung confidential funds, ano sa tingin nyo ang pinakamalakas na ebidensya ninyo tungkol sa sinasabing unusual withdrawals o pondo na kinuha ng napakabilis?
20: Hindi lang isa yan eh. Ang dami niyan eh. Yung idea lang. Napaka-issue namin, yung pinaka-issue namin doon, yung hindi niya masagot-sagot. Isang bagay na dapat ginawa na niya matagal na. Yung pagsabi sa publiko, saan ba? Saan ba ginamit? Saan ginamit?
19: Eh, ang sabi niya, confidential nga eh.
20: Kaya nga. Yung pagiging confidential po, hindi po yan immunity na hindi ka na accountable. Isang bagay na dapat maintindihan, the fact na confidential yan, hindi yan immunity na wala ka ng pananagutan sa pondo ng gobyerno.
19: So it is not an excuse.
20: It's not an excuse.
19: So kung talagang meron siyang, wala siyang tinatago, siguro kung nagamit na yun at that time, kasi I would think tapos na eh, nagamit mo na siya.
20: Yes.
19: Hindi na siya, pwede mo na siyang sabihin, saan ko ba ito ginamit?
20: Exactly. Pero until this time, wala pang sagot doon.
19: Okay. And lastly, how should the people watch the impeachment trial coming from the prosecution?
20: So sa lahat ng ating mga kababayan, antabayanan, lahat ng hearing date, saka suriin yung mga ebidensya yung pinapakita. Sort through the noise, yung ingay, baliwalain nyo yan, focus on the evidence and make the judgment yourselves. Kayo yung hahatol.
19: All right, good luck. Maraming salamat. Attorney Armando Virgil Ligutan. Sa Cebuano, how do you say?
20: Daghang salamat. Damo nga salamat ninyo.
19: Yes.
20: Iwaray-waray.
19: Okay, sa inyong panahon at as usual, malinaw na mga paliwanag. Thank you.
20: Salamat.
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag pa lampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
12: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
11: Oo, kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
11: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Goodbye.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Naya Cinnamon. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Hindi nila ito idineklara. Sabi naman ng palasyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa paglilitis. Pero kung naaayon umano sa batas, gagawin ito ng punong ehekutibo.
8: So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio. At ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
7: Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Nakitaan ni Public Works Secretary Vince Diso ng deficiencies ang flood control project sa Barangay Talomo sa Davao City. Partikular na sa dike nito kaya't nagkaroon ng matinding pagbaha doon kamakailan. Sinabi ni Diso na ang bahagi ng Talomo River ay nagdudulot ng pagbaha sa ilang mga bahay dahil sa concrete flood control structure na hindi pa natatapos. Pinagsabihan na ni Diso ang district engineer dahil hindi pa nito na ilalagay ang harang sa dike. Aniya, 2019 pa ito pero hindi pa rin nasosolusyonan hanggang sa ngayon.
10: Mainit na usapin pa rin ang flood control project sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero para sa ilang eksperto at dating mambabatas, hindi dapat ma-single out ang isang tao at dapat mapanagot ang iba pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito. Nagbabalik si Lestor Alev.
11: Once they have their findings, they will forward those.
12: Mula nang buksan ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects, napakulong ang ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Gayon din ang ilang kontraktor gaya ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Sa sona ng pangulo nitong Lunes, binanggit niya ang dating House Speaker na kasalukuyang naharap ngayon sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman. Pero para kay bagong alyansang makabayang chairperson Teddy Casino, dapat panagutin din ang iba pang opisyal ng pamahalaan.
13: May pananagutan din at malaki ang kinalaman sila Secretary Bunoan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Olivar, Undersecretary Bersamin, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan eh. At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently. Dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanood.
12: Aniya, may tuturing na fall guy ang dating House Speaker. Para naman kay dating Senate President Coco Pimentel, bagamat isa si Romualdez ang itinuturong sangkot sa korupsyon, ay dapat pa rin manaig ang presumption of innocence.
14: Medyo naawa ako kay former Speaker. Tanda mo, leader siya ng kamarang yan. Naawa naman ako na naanunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan. Sabi ko nga, to be fair to the former Speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso, i-remind na lang natin ang taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence. No? Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo.
12: Dagdag pa niya na dapat na isama sa talumpati ng Pangulo ang naging progress ng investigasyon sa flood control anomaly.
14: Sinabi na lang na malaki na ang asenso nung yung laban kontra sa katiwalian nung sa flood control. Marami na ganun. Number one, na yung sindikato na buwag na dismantle na yung sindikato. Meron ng naging state witness na yung iba, meron ng mga nakakulong, at ang pinakamagandang epekto, yung kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materials, pinababa na niya.
12: Matatanda ang naglabas ng pahayag ang dating House Speaker matapos ang naging sona ng Pangulo. Aniya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at sang-ayon siyang gawin ng tama ang pagsunod sa proseso at hahayaan na ang ebidensya ang magsalita. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Pasok na sa quarterfinals si Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin si Mubadala DC Open defending champion Leila Fernandez sa score na 6-2, 7-6. Lamang ng 5-1 sa second set si Fernandez pero humabol si Ayala at nanalo sa tiebreak. Sunod na mga kalaban ng world number 28 ang mananalo sa pagitan nila Polina Kudermetova at Elina Svitolina.
10: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho.
1: Open and very proud si Jillian Vicencio sa kanyang love life ngayon with Ryan Agatsuka. At alamin ang mga paghahanda ni Ray Victoria para sa All-Star Games. Ang lahat ng detalye dito lang yan sa Joy Hot Exclusives.
4: Straight from Jillian Vicencio's heart, agad nating inalam kung ano ang real score sa kanila. Ang kwento kung paano naging sila at hinding inalam kay Jillian.
6: Okay, so ano siya, vokalista siya ng isang banda. Sky Garden yung pangalan ng band nila. Tapos kung nakikita niyo yung mga Japanese and two Japanese na band na gumagawa ng mga content, sila yon. Hashtag confirmed na in a relationship.
4: 3 months na silang in a relationship. Kamusta ang kanilang unang tatlong buwan bilang boyfriend and girlfriend?
6: Alam mo ma, hindi kasi talaga ako parang, hindi naman ako yung naghahanap eh. Pero kasi dumating siya and nakita ko naman na determined siya and he really cares for me. So, sinong hindi may in love sa taong ganun? Yung pinupursu ka talaga, diba?
4: Samantala, kinamusta natin ang star magic artist na si Jillian sa preparations niya para sa volleyball this year sa All-Star Games 2026.
6: Okay naman yung training ma. Parang 2 years ata ako hindi naglaro. Pero kaya pa pala ng katawan ko na mag-volleyball.
4: At kinamusta naman natin ang first time na sasabak sa All-Star Games na si Ray Victoria.
15: Siyempre yung preparations ko para sa magaganap na All-Star Magic Games is nagtitraining talaga ako. Nag-attend ako sa mga training.
4: At hinding inalam kung ano-ano ang mga pagandang ginawa ni Rave para dito.
15: Inaayos ko yung diet ko, yung tulog ko, at saka nagbubuhat ako sa gym.
1: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
10: Maraming salamat, Jai Ho. Samantala, mapapanood na simula ngayong gabi, July 30, ang Drug War, A Conspiracy of Silence, na handog ng Rain Entertainment at KC Global Media Entertainment. Pinangungunahan ang 6-part series na ito ni na Ian Veneracion, Lotlot de Leon, Jane Oinesa, John Arcilia, Harvey Bautista at iba pa. Ito ay directed by Shugo Prico. Susundan ng series ang kwento ng isang pari at pulis na nag-iimbestiga sa pagkamatay ng isang batang biktima na inspired din sa 2 events noong kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Mapapanood ng libre ang Drug War, A Conspiracy of Silence sa YouTube tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi.
16: Ito na siya, may mga nakita ko ilang parts niya na mukhang well-made. Siguro, at least yung makita
10: natin. Saka yung mga artista.
16: Oo, yung mga
10: magagaling. Mga character actors partner.
16: Oo,
10: yan
16: magaling.
10: Yung mga magagaling. John Arcilia, Romnick, di ba?
16: Diba? Kaya nga, definitely.
10: Yung generation Lot-Lot.
16: Diba? Maganda nga. Saka yun nga, inspired nga doon sa nangyari nga drug war doon sa dating administration na Duterte. Ay, kanina, maganda yung partner, interview mo kanina?
10: Oo, attorney nga, tinatanong ko si attorney kung nga nare-recognize na siya eh.
16: Mm-hmm.
10: Oo daw eh.
16: Sabi ko nga, bago pa siya makita ng maraming tao sa atin muna lang.
10: Ang gusto ko kay Attorney Ligutan, ang galing niya mag-explain,
16: oo.
10: Very down-to-earth rin siya mag-explain. Hindi niya pinapalabas na kasi hindi tayo abogado eh.
16: Oo.
10: So kumbaga, very humble is what I would like to say.
16: Ay, kanina,
10: very humble and napakagaling.
16: Sa pananalita niya, talagang down-to-earth.
10: And courteous.
16: Kahit na naging, sabi nga, overnight sensation nga. Naging viral siya.
10: Na,
16: pero course, hindi siya nagbago. At ganun ba? Sabi nga niya kanina eh, at home siya dito sa Arangkada Balita. Kasi nga, last year pa lang.
10: Bago pa lahat to, talagang very vocal na siya sa pagsasampa ng kaso, etc. And then nagulat rin tayo nung papalapit na isa pala siya sa magiging prosecutor.
16: Actually, last year, nung nag-start natin siya interviewin, kung natuloy yung impeachment trial last year, kasama din siya sa private prosecutor.
10: Kasi lang siya isa sa mga nag-file eh.
16: Oo, diba? Kaya nga, ayan, good luck sa ano. Ayan, kanina, dami nga nagpa-picture.
10: Oo nga.
16: Oo, at kung nandiyan pa siya mamaya, pa-picture na rin ulit.
10: Tayo ulit. Ayan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus.
16: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
10: Arangkada Balita!

0: Pulasa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa masiselang balitang ito. Arestado ang isang lalaki matapos umanong ilang beses nahalayin at mabuntis ang kanyang minor de edad na step-granddaughter sa Marikina. Sa Quezon City, timbog naman sa entrapment operation ang lalaking nagbanta umano sa babaeng nakilala online na ikakalat ang kanilang maselang video kung hindi siya muling nakipagkita sa kanya. Nagpapatrol, Christopher Sipson.
2: Sa ikinasang entrapment operation ng talipapapulis sa labas ng isang kainan sa Quezon City, na aresto ang lalaking ito na inireklamo ng isang babae dahil sa pagbabanta umano na ikakalat ang kanilang maselang video. Ayon sa pulisya, nagkakilala ang biktima at suspect online at nagkasundo na mag-check-in sa isang motel noong July 18.
3: May nangyari po sa kanilang dalawa, yung pag nag-check-in sa motel. Matapos noon ay ang sabi ng biktima ay nakita niya na binura yung mga messages nila sa pag-uusap nila sa online at nagpasya silang maghiwalay.
2: Nitong Lunes, July 27, matapos ang mahigit isang linggo, laking gulat ng babae nang muling makatanggap ng mensahe mula sa suspect na may kasama ng pagbabanta.
3: Base po sa biktima ay mayroon daw kuha ng maselang video itong lalaki sa kanilang pagkikita at nag-demand itong lalaki na muli silang magkita at pinipilit na may mangyari ulit sa kanila.
2: Doon na nagpasaklolo ang biktima sa pulisya. Na-recover sa suspect ang dalawang cellphone na isinasailalim na sa investigasyon. Itinanggi naman ng naarestong lalaki ang aligasyon.
4: Wala akong katotohanan po yun. Wala pong video. Wala po kong sinaktan, wala po kong ginawang mali.
2: Paalala naman ang pulisya sa publiko para maiwasan ng ganitong insidente.
3: Huwag basta-basta makikipagkita sa mga taong nakikilala through online at kilalaning mabuti at huwag agad-agad magpapasya na makipagrelasyon o sumama kahit saan.
2: Sinampahan na ang suspect ng mga reklamong grave coercion in relation to Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa Marikina, arestado sa Barangay Concepcion 1 ang 53 anyos na lalaki matapos umanong halayin ng 11 beses ang apo ng kanyang kinakasama na tuluyang nabuntis. Ayon sa Marikina Police, 2021 nang magsimula ang pangahalay sa nooy 10 taong gulang na bata na umabot hanggang 2025.
5: Yung una pong okasyon is nag-crave po siya ng ice cream. So gusto niya kumain ng ice cream, then na itong kanyang step-grandfather naman, sige, bibilan kita ng ice cream, pero may kondisyon. Nung una is hindi pa yung ganun pa, kumbaga mga hawak-hawak muna. Hanggang nung mga tumatagal na, gustong maglaro nung bata po ng cellphone. So in consideration na maibigay po yung mga gusto ng bata, ay mayroon din kapalit. Yun nga po yung hinahalay po siya.
2: Dahil sa takot, 8 buntis na ang biktima nang tuluyang makapagsampa ng reklamo ang kaanak laban sa lalaki. Nitong Miyerkules, naaresto ang akusado.
5: Huwag po silang mag-atubili na i-report po kaagad ito sa ating pulisya or sa kanilang women's desk sa barangay po. Or sa DSWD personnel naman, handang tumulong sila. Lalo kit po ang ating kapulisan. Hindi naman tayo papayag na itong ating mga kababayan ay talagang binabastos or hinahalay na lang po ng kahit na sino dyan na maging kaanak po nila. Wala po silang karapatan.
2: Naharap sa mga reklamong 5 counts ng statutory rape, 5 counts ng sexual assault at acts of lasciviousness ang lalaki. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa tampakan ng basura sa Tondo, Maynila nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Smoky Mountain Police Community Precinct, nadiskubre ng isang nangangalaykay ng basura ang sanggol na nakabalot sa itim na plastik. Dinala na sa punerarya ang labi ng sanggol. Iniimbestigahan naman ng mga pulis kung saan galing ang basurang pinanggalingan ng bata para matukoy kung sino ang nagtapo nito. Ito'y dahil galing sa iba't ibang lugar sa lungsod ng mga nakolektang basurang itinatapon sa nasabing tambakan. Sa ibang balita, pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue na isumiti sa Senate Impeachment Court ang tax records na mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Tinanggap na kanina ng clerk ng Impeachment Court ang mga dokumentong sina Bina na Papadrol RG Cruz.
6: Hawak na ng Senate Impeachment Court ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Tumupad ang Bureau of Internal Revenue, BDO Unibank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, Bank of the Philippine Islands at Land Bank sa mga subpoena na inisyu ng korte para sa mga records ng mag-asawa at ang 20 entities. Paliwanag ng Clerk of the Impeachment Court, humirit na extension ang ilang bankong hindi niya pinangalanan.
7: They gave reason, but it's not for me to decide, but I accepted what they were ready to submit. They just asked for an additional period of 10 days. They indicated the reason in their compliance letter, in the transmittal letter, and that will be submitted for the consideration of the Impeachment Court on Monday.
6: Iniimbentaryo na ng Clerk of the Impeachment Court ang mga sinumite kaya hindi pa niya matukoy ang bigat ng mga dokumento. Mag-aantay siya ng utos ng korte kung anong susunod na hakbang, pati na rin kung magkakakopya ba ang prosekusyon at depensa. Natanggap na rin ang ilang dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Una nang sinabi ng presiding officer ng Impeachment Court na may limitasyon ang paggamit sa mga bank at tax record.
8: The issuance of subpoena is merely a preliminary procedural step and does not by itself authorize the disclosure, inspection, or admission of the requested tax records into evidence. The court, ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution, hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court, who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted.
6: Pwede lang itong gamitin para paghambingan o pagsukatan ng paglago ng yaman. Ginawa na kasi ito nung impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012.
8: The documents requested under the subpoena Ducis Tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. The court will not allow this in adherence to the doctrine laid down in Duterte VHOR, as this will violate the respondent's right to be informed of the nature and cause of the accusations against her and her rights to due process at every stage of the proceedings.
6: Yan din ang tumbok ni Senator Judge Erwin Tulfo.
9: Pasubaybayan natin. E kung talagang from the very start, ganun nakalaki yung kanilang assets and liabilities, then meron tayong pagbabasihan. Kasi kung sasabihin natin wala, puro lang tayo kwento, paano natin mapapagbasihan, di ba? Para magiging hearsay na bakit umabot siya ng ganitong amount.
6: Sinumite ng BIR ang tax records matapos itong payagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alinsunod sa batas.
10: Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
11: Dahil ministerial request naman po ito mula po sa Pangulo. So, ibig sabihin, irrespective of whoever it is. No? So, whether it is any other impeachable official, I think the President will still give his consent towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
9: Ganito lang, no? I would not have received it if there was no presidential authorization. I read the authorization, but the exact words escape me now. But it would give enough, leeway for the impeachment court, no, to decide on the contents of the BIR submitted records.
6: Samantala, sinabi ni Tulfo na mananatiling 10 a.m. to 3 p.m. Monday to Wednesday ang schedule ng pagdinitis, matapos may magpanukalang iatras ito ng kalahating oras.
9: Kasunduan ng majority, 10 to 3. Wala naman kumukontra.
6: Magkokokus naman ang mga senador sa susunod na linggo kaugnay sa hirit ng mga nakadetining senador na sina Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok pa rin sa impeachment trial. RG Cruz, ABS-CBN News.
12: Bumuwelta ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos tuligsain ng pangalawang pangulo ang Administrasyong Marcos sa pagkakakulong ng ama sa The Netherlands at maging ang mga insidente ng pamamaril at karahasan sa Pilipinas. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
13: How do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos.
14: Ito ang isa sa mga binatikos ni Vice President Sara Duterte laban sa Administrasyong Marcos sa rally na inilunsad sa The Hague noong July 29. Sa naturang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi rin ng Vice Presidente na pinagtulungan umano ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Senador Antonio Trillanes at ng International Criminal Court ang pagpapakulong sa kanyang ama. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa umano'y libo-libong extrajudicial killings sa ilalim ng nakaraang administrasyon.
13: This is not about justice. This is about politics in the Philippines. What did he say? He said, we will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty. But did he follow through on what he said?
15: No!
13: He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing other negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter.
14: Giit ng Vice Presidente, ginawa umanong poster boy ng ICC si dating Pangulong Duterte bilang unang asyanong lilitisin ng naturang hukuman at sinabing hindi dapat isisi sa drug war ng kanyang ama ang lahat ng extrajudicial killing sa Pilipinas.
13: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity. So that is the crime.
14: Bumuwelta naman ang Malacanang sa pangalawang pangulo.
10: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
14: Diin ng palasyo, hindi dapat ibunto ni Duterte ang sisi sa Administrasyong Marcos.
10: Ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017, habang ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulo Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito, na siya mismo ay pumatay at nagpapatay.
14: Kwestiyon din ni Castro ang impormasyong nakuha ng bise na nasa 5,000 piso lang umano ang halaga ng pagpapapatay sa Pilipinas.
10: Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Bakit kaya hindi ito nasawata? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
14: Inaasahan na babalik na ang vice-presidente sa Pilipinas ngayong weekend dahil ang travel authority na nakuha niya mula sa gobyerno ay may visa lamang hanggang sa katapusan ng Hulyo. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
15: The time now on FMR. It's 6:45.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: This is FM Radio.
19: FM Radio.
18: Favorite music radio.
12: Sa pagmamaneho, yan ang CCTV patrol ni Allison Ko.
20: Tumatawid sa pedestrian lane ang 14-anyos na estudyanteng ito sa bahagi ng Legarda Street papasok sa kanyang paaralan. Huminto na mga sasakyan kaya nagpatuloy sa pagtawid ang biktima pero nabangga pa rin siya ng isang paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagkabangga, tumalsik ang estudyante sa gitna ng kalsada pero dumiretso lang ang rider at ang angkas niya na tila walang nangyari. Ayon sa barangay ni Romesponde, maswerteng galos lamang ang tinamo ng biktima.
21: Papasok sa eskwela siya, estudyante po siya, grade 9 student ng Vimapa High School. Yung victim natin, okay naman na po siya, then nakapagpa-medical legal naman po siya kaagad.
20: Nakipag-ugnayan ang barangay sa pulisya para matukoy ang nakabangga.
21: Sa tulong po ng ating mga kapulisan na tuntun po kaagad yung mga naka-hit and run doon sa bata.
20: Ayon naman sa Land Transportation Office, bukod sa posibleng kasong reckless imprudence resulting to physical injuries, maaari pang maharap sa mas mabigat na pananagutan ng sospek matapos mapag-alamang wala itong lisensya sa pagmamaneho.
22: Apparently yun nga po yung report, wala pong lisensya. So medyo mabigat na pananagutan ang aabuti nila dito, pati yung registered owner.
20: Naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa suspect at inatasan itong magpaliwanag ukol sa insidente kahit nasa kusodiya na ng pulisya ang suspect. Muli namang nagpaalala ang LTO sa mga motorista.
22: Parati po nilang ginagawa yan na yung sa pedestrian lane hindi nila nirerespeto. Ang pedestrian lane, ang prioridad dyan, yung mga kababayan natin na tumatawid, obligado silang huminto.
20: Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya. Allison Ko, ABS-CBN News.
23: Mission failed ang isang lalaking nagtangkang mang-hold up sa bigasan sa Panabo City, Davao del Norte, Linggo ng gabi. Kita po sa CCTV na kinuha ng suspect ang kanyang baril na nakatago sa bitbit niyang helmet. Itinutok niya ito sa nagbabantay sa tindahan at nagdeklara ng hold up. Pero imbis na ibigay ang pera, nanlaban ang tindero. Itinulak niya ang suspect at pinigilan ang tangka nitong magpaputok. Sumigaw din ang biktima para humingi ng tulong habang nakikipagbuno sa suspect. Dahil po dito, kumaripas na ng takbo ang nabigong hold upper. Na-report na sa Panabo Police ang insidente at tinutugis na rin ang nakatakas na suspect. Arestado po ang dalawang lalaking nagbebenta umano ng mga peking ginto na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso sa dalawang dayuhang negosyante sa Pasay City. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
24: Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatibo.

0: siya na kumbinsing bumili ang mga biktima matapos paniwalain ng mga suspect na pumasa sa authenticity test ang mga ginto. Pero ang hindi nila alam, palihim umano na pinalitan ng mga suspect ang sample ng ibinebentang ginto.
1: Sa harapan mo, ipipresent nila yung gold na mayroong yung drilling ng item para makita yung powderized gold. So, but mayroon na silang naka-ready na for switching na yung totoong gold ang ipaprocess sa testing. Talaga nagkaroon ng fraudulent transaction.
0: Na-recover sa operasyon ang 3 kilo ng peking ginto at ang drill na ginamit nila sa panluloko. Nakumpirma ang peke ang mga gold disc nang ipasuri sa mga eksperto.
1: Para sigurado po tayo, doon po lang tayo sa mga authorized at verifikadong mga nagtitinda ng mga gold. So para maiwasan na maging biktima ng fake na mga items.
0: Sinampahan na reklamong estafa ang 2 suspect. Inaalam na rin ng pulisya kung may iba pa silang kasabwat sa naturang modus. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Sumiklab ang isang sunog sa isang residential area sa Purok 3, Barangay Matina Crossing, Davao City kanina madaling araw. Umabot po sa 3rd alarma ang sunog kung saan 16 na bahay ang naabo habang nasa higit 40 pamilya ang apektado. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy. Natupok din ang nasa 38 bahay sa Purok 1, Barangay Tambakan, Iligan City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Iligan, mabilis na kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga bahay ay yari sa light materials. Umabot sa 3rd alarm ang sunog at tinatayang aabot sa 600,000 ang halaga ng pinsala. Samantala, naagapan naman ang sunog sa isang bahay sa Araneta Street Poblasyon, Bagamanok, Catanduanes. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, agad silang rumisponde para mapigilan ang pagkalat ng apoy. Idineklara itong fire out makalipas ang ilang minuto. Iniimbestigahan pa ng BFP ang insidente at halaga ng pinsala. Gretch, ano ang latest sa sports? At ipipasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng DC Open sa Washington, D.C., USA. Tinalo niya ang defending champion at number 7 seed na si Leila Fernandez ng Canada sa straight sets. Mula Washington, D.C., nagpapatrol Dayan Castillejo.
3: Nagkasabay sina Alex Ayala at Leila Fernandez sa center court bago ang kanilang match dahil pareho ang 30-minute warm-up time nila. Pagkakataon din yon para makakuha sila ng mga huling tips mula sa kani-kanilang coach. First match sa center court sina Ayala at Fernandez. Umarangkada agad si Ayala at mabilis na kuha ang unang 3 game, 3-love. Solid si Ayala sa baseline at dinomina ang first set. Sa second set, gumanda ang palo ni Fernandez at naging mas agresibo. Lumamang siya 5-1, pero hindi bumitaw ang Pinay. Unti-unting nakahabol at lumamang pa 6-5. Ang final score, 6-2-7-6. Muling nagdiwang ang mga Pinoy na dumagsa sa center court.
4: Congratulations, Alex!
5: Congratulations, Alex.
4: Great job!
6: Absent ulit bukas!
7: Alex, congratulations!
8: It's thrilling to watch her play and just exciting because I am half Filipina, like to see all of the Filipinos in the crowd. She always acknowledges her fans and that heart, but I think she's also just a fighter, like the laban, you know,
9: the laban.
8: I saw that everywhere. Just her fighting spirit, I think, is inspiring.
10: If you want to say something to them,
3: all smiles naman si Ayala sa panalo, laban sa isa na namang bigating kalaban na dati nang tumalo sa kanya at defending champion pa ng torneo.
11: Of course, masaya sa bawat tagumpay. Yeah. I think at this level, everybody's a difficult opponent. So each match really means a lot.
3: Susi Anya ang never say die spirit. Kaya't kahit lumamang si Fernandez 5-1 sa second set, ay hindi siya bumigay.
11: It was just trying to stay there point by point and trying to do my best to get back. I mean, syempre, nakapasok sa isip ko yung pwedeng mag third set. Pero naiisip ko din na hindi pa tapos yung set na to.
3: At paano niya na-domina ang tiebreak?
9: Any special mindset?

0: that you like told yourself or just like auto?
1: May pagka-autopilot din, pero I mean, yun lang yung every point. I think every point counts, lalo na kapag tie break kasi yeah. Alam mo naman it's so fast, it switches up so fast. So I think that's kind of the whole motto is every point counts. Alex!
2: Pasok na sa quarterfinal round si Yala at maghihintay kung sino ang kanyang susunod na makakaharap.
3: May isang araw ng recovery at training si Yala dahil sa Webes palalaban ang sunod niyang kalaban, ang winner sa match ni second seed Elina Svitolina at Polina Kudermetova sa Biyernes na kaschedule ang quarterfinals ni Yala dito sa DC Open. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pitong individual timbog sa sangla kolekta modus. Solusyon sa ilang dekada ng problema sa baha sa Espanya sa Maynila, inilatag ng DPWH. Bini, all set na sa concert sa Hawaii. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ilagay ka ng admin sa preventive suspension.
1: The sir!
2: Ginawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama.
1: Ginawa mo kung ano yung gusto mo.
3: Bakit?
1: Sasapatay niyo rin ba ako?
4: Hindi ako tutunga nga dito habang malaya si Samantha Jacinto. Sisingiling ko siya, ma.
5: Alam niyo na gagawin niyo?
6: Hindi ako lalaban, boss!
5: Gusto ko marinis ang trabaho. Kung hindi, kayong lahat nilinisin ko.
7: Di ba magkasama kayo ni Gabo? Nasaan po siya?
8: Wala ba rito? Eh, nauna sa amin yun, ha?
7: Narating na ngayon yung sima na may-ari ng moto.
9: Hindi nyo lang alam, katakot-takot na disikarte ang ginawa ni Gabo.
10: Ano na naman ang pinaggagagawa?
8: Gayaan yun si Gabo.
11: Ganda influence show si Gabo, kaya nga po, nularan namin, di ba?
12: Coco Martin, Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
13: Sigabo.
14: Sa barangay Dulho, Fatima, Cebu City.
15: Alamin natin, ano nga bang programa ang pinapanood ng...
16: Dalaman Tres, andito na kami!
14: Ayo!
17: Wow!
14: Tropan si Gabo!
15: Takto-takto kami yan, oh!
18: Idol, maganda mo si Kwan, si Coco Martin.
19: Ayun na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support!
20: Ipagpatuloy na ba po yung mga katagawa ng ganyan palabas?
21: Love you, Coco!
12: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
14: Ang tawag, guys, certified tropang Sigabo mo na amihatag ninyo kanin. Yeah!
22: Yeah! Papapalitan na yung TV natin. Yeah!
23: Sigabo!
12: Sigabo! Coco Martin, Sigabo, 8 p.m. Puspusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
24: Maraming salamat po!
12: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
25: Recommendation yung pinaghirapan nyo kahit tapos na, na ngayon na Sigabu tayo.
26: Lahat po ng pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, eh nandung nga po na pagkinala.
12: Joel Lamangan para sa Best Supporting Performance.
27: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na...
12: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
28: Away! Tayong lahat!
12: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
29: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon, aming trabaho, mula po sa team ng Batang Quiapo.

0: mga bengi po, kaya kayo ba?
1: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
2: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
1: Alay, magaling po siya mag-ipaglaban.
3: Paano? Huwag ka paano!
4: Magaling po siyang aktor. So kami hindi, haka kami hindi.
1: Favorite po si Coco.
5: Ito na po si Coco Martin!
6: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta. Sigabo!

0: 8 p.m. Singapore.
1: Arestado ang pitong individual na kabilang umano sa grupong gumagamit ng mga peking dokumento at peking pagkakilanlan para makapanloko sa pamamagitan ng sangla kolekta modus. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Inaaresto namin kayo para sa mga kasong paglabag na para sa kasong staba.
3: Inaresto na matauhan ng NBI Fraud and Financial Crime Division sa isang entrapment operation ng pitong individual na sangkot umano sa sangla kolekta modus. Modus umano ng grupo na mag-alok sa social media ng mga ari-arian. Pero peke pala mga dokumento.
4: Nagkaroon na lang ng nag-evolve na lang. In the past kasi, bentahan ang palaging nagiging normal na transaksyon. Pero ngayon, nagkaroon na po ng evolution, nagkaroon na ng sangla, kolekta, nagkaroon na po ng gantong klaseng modus operandi kasi nakita nila na hindi naman lahat ng mga potential victims are willing to buy. Sangla lang.
3: Nasa 35 na umanong na biktima ng grupo. Ayon sa isa sa mga biktima, nawalan siya ng halos 500,000 piso sa inalok na sanglang ari-arian ng mga sospek. Ipinapasilip lang umano ng mga sospek sa kanilang biktima ang una at ikalawang pahina ng kopya ng titulo para hindi makita ang tunay na estado ng inaalok na property.
5: Sa Facebook po kasi meron po rin sa Sangla Kolekta Tagig Facebook na page. Doon po yung sangla kolekta, yung aalokin kanila na sanglang pera, then 10% yung balik.
4: Karamihan sa kanila na bibiktima lang dahil ang kagustuhan lang naman nila. Kung sangla is kikita nga naman, pero dahil napapatunayan ang property pala ay nakasangla na pala sa iba, o kaya naman ay walang authority ang nagsasangla o nagbebenta, nagiging biktima po ang ating mga kababayan at they stand to lose a lot of money.
3: Sa internet surveillance ng NBI, natuntun nila ang grupo na may inaalok muling isang ari-arian. Pero nang beripikahin ito sa Register of Deeds, nadiskubring nakapangalan o nakasangla pala ito sa iba. Napagalaman ding hindi tunay na notaryo publiko ang mga pumirma sa mga dokumento. At ginamit lamang ang pangalan ng isang lehitimong abogado. Sinampahan na ng kasong estafa at falsification of public documents ang apat sa mga sospek. Habang kasong may kinalaman naman sa peking notaryo ang iba pa. Paalala naman ng NBI sa publiko, huwag umasa sa ipinapakitang kopya lamang ng titulo. Mainam-anil lang ipasuri ang estado ng property sa Register of Deeds at tiyaking lehitimo ang katransaksyon bago maglabas ng pera. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Naghain po ng petisyon sa Sandigan Bayan para payagang makapagpiyansa sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu ukol sa kinakaharap nilang 75 million peso plunder case. Ito ay kugnay pa rin sa umano'y di pagdedeklara ng kanilang campaign donation kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa petisyon ni Defensor, inilabas ang arrest warrant laban sa kanila base lamang sa probable cause na hindi umano sapat para di sila payaga makapagpiyansa. Nauna na naghain ng bail petition sina Marcoleta at ang negosyanteng si Aristotel Viray. Wala pang itinatakdang araw ng pagdinig ang korte. Naglatag na ang DPWH ng mga hakbang para masolusyonan ang problema sa isa sa mga pinakakilalang flood-prone area sa Metro Manila, ang Espanya Boulevard sa Maynila. Samantala, siniguro rin ni Secretary Vince Diso na tututukan ang mga napurnadang proyekto sa Davao City. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
7: Hindi na nakakagulat kapag nagbabaha sa Espanya Boulevard sa Maynila. Pero kahit karaniwan na itong eksena tuwing tag-ulan, hindi pa rin ito madali para sa mga estudyanteng tulad ni Ken. Kwento niya, nasubukan na niyang maglakad ng halos 2 kilometro pauwi mula sa eskwelahan sa abot tuhod na baha habang suot pa ang kanyang puting uniforme.
8: Mababasa at madudumihan po talaga lagi. Po yung main concern ko, tapos ng mga parent ko lagi, yung leptospirosis po talaga. Tsaka hassle po siya kasi if magkasakit ka, ang hirap kapag absentan mo agad siya.
7: Ayon sa Department of Public Works and Highways, dekada 50 pa nang huling nagkaroon ng malawakang pagsasaayos sa drainage system sa Espanya. Kaya naman hindi na ito sapat sa tindi ng mga pag-ulang nararanasan ngayon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, aaksyonan na nila ito simula Setyembre. Kabilang sa mga nakaplanong hakbang ang paglalagay ng mas malalaking drainage inlets na may trash traps. Gayon din ang paggawa ng mga tinatawag na cross drains na magpapabilis sa paghupa ng tubig.
9: Meron tayong apat na cross drain na gagawin mula dito sa side nito papunta doon. Apat, no? Inapprove na ng City Hall yan, no, para yung tubig na naiipon ay makatawid pababa papunta sa mga pumping station natin. Kahit papaano, according sa mga eksperto natin, maiibsan yung baha sa Espanya.
7: Dagdag ni Manila Mayor Isko Moreno, itataas din ang ilang bahagi ng Espanya Boulevard para mabawasan ang pagbaha. Magtatayo rin ng detention basin o pansamantalang imbakan ng tubig sa may Sampaloc.
10: Pagdating niyo Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang tagasalo ng tubig coming from the eastern board. So all the way from the mountainside.
7: Inaasahan namang magdudulot ng pansamantalang abala sa mga motorista at mag-aaral sa University Belt ang mga gagawing pagkukumpuni. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ng pangunawa ang DPWH.
9: Buwan lang ito, hindi nakabuti ng taon pa.
7: Samantala, dumating na sa Barangay Bangkal sa Davao City ang pinadalang mga heavy equipment ni Dizon para mahukay ang Talomo River at maisaayos ang hindi pantay-pantay na pagkakagawa sa dike. Ang Bangkal ay isa sa mga lugar sa Davao City na tinamaan ng matinding baha nitong nakalipas na mga araw. Nung bumisita si Dizon noong Miyerkules, pinunan niya ang kawalan ng aksyon sa lugar kahit binahana ito ng matindi noong 2019.
9: Hindi ko alam bakit walang ginawa sa dami ng perang bumuhos dito.
7: Tiniyak din ni Dizon na paiimbestigahan niya ito pati ang records ng DPWH gaya ng hamon sa kanya ni Davao City First District Representative Paulo Duterte.
9: Yung pagpapanagot, gagawin natin yun. Huwag silang mag-aagala. Mag-aagapas tayo ng pangalan. Iimbestigahan natin, pero tulungan muna natin yung mga tao doon.
7: Dati nang kinumpirma ni Yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral na humigit kumulang 51 billion pesos ang inilaan para sa mga infrastructure projects sa unang distrito ng Davao City mula 2020 hanggang 2022. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
11: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, napakaalinsangan na naman kanina. Wala pa rin pang habagat?
12: Alam mo Alvin, mahina pa rin ang habagat at hindi pa umaabot sa Pilipinas. Hindi pa rin naabot hanggang pagsapit ng weekend. Pero marami po mga pag-ulan lalo sa hapon at gabi dahil sa mga thunderstorms. Samantala, nalusaw naman na kaninang umaga yung low pressure area na tumawid sa katimugang bahagi ng Luzon kahapon. Habang patuloy pong minomonitor ang isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility na higit 1,400 kilometers silangan ng Visayas. Umaabot na po ang buntot o trough ng LPA sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi po inaasang magiging bagyo ang LPA sa labas ng PAR, pero pwede umakyat sa bahagi ng Bicol at Eastern Visayas yung buntot nito dahil sa pagkurba ng hangin sa mga lugar na ito. At posibleng malusaw na po itong LPA sa silangan ng ating bansa pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 31, Biyernes sa Luzon, maaraw at mainit sa umaga sa malaking bahagi, pero may aasahan po mga pag-ulan dito sa bahagi ng Masbate. Mas maraming lugar sa Southern Luzon ang aasahan na magkakaroon ng mga pag-ulan bandang tanghali, habang buong Luzon na po ang uulanin sa hapon at may malalakas na mga pag-ulan sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon hapon hanggang oras ng hapunan. Malaking bahagi pa ng Luzon ang may mga pag-ulan pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, uulan mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw sa malaking bahagi ng probinsya at pagsapit ng gabi may kaunting ulan pa dito sa hilagang bahagi ng Palawan. Sa Visayas, may mga daraang ulan sa umaga pero mas malaking bahagi ng Kabisayaan ang uulanin mula tanghali. May kalakasan po ang ulan sa ilang bahagi ng Iloilo Province, maging sa Maylete at dito sa Samar Province sa hapon, at sa Bohol naman may kalakasan ang buhos ng ulan pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga pero may mga aasahang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga at maging sa Maysarangani at Davao Occidental. Mas malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon at meron pong malalakas na mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Bukidnon, maging sa Mayagusan del Sur at Davao del Norte hanggang oras po yan ng hapunan. At pag lumalim ang gabi, may aasahan mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainit pa rin sa umaga at tanghali at mas mataas yung tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm pagkalubog po ng araw hanggang paglumalim ang gabi. At kapamilya, dahil sa buong araw na paulan nitong Miyerkules ng low pressure area na tumawid sa katimugang bahagi ng Luzon, umakyat ng halos 3.5 metro ang water level sa Angat Dam. Alas 8 po ng Webes ng umaga, 154.33 meters ang taas ng tubig sa dam, pero nananatiling mas mababa ito sa critical low level na 160 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: At susunod, Navy cadet na namatay sa training, inilibing na. Ipugaw LGU na nawagan ng imbestigasyon. At Josh ng SB19 nag-ceremonial pitch sa White Sox at Yankees game. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Huwebes.
1: Ilagay ka ng admin sa preventive suspension.
2: The sis!
3: Ginawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama.
2: Ginawa mo kung ano yung gusto mo.
3: Bakit?
2: Sasapakin niyo rin ba ako?
4: Hindi ako tutunga nga dito habang malaya si Samantha Jacinto. Sisingiling ko siya, ma.
5: Alam niyo na gagawin niyo?
6: Hindi ako nalaban, boss!
5: Gusto ko marinis ang trabaho. Kung hindi, kayong lahat nilinisin ko.
7: Di ba magkasama kayo ni Gabo? Nasaan po siya?
8: Wala pa ba rito? Kaya nauna sa amin yun, ha?
7: Narating na ngayon yung sima na may-ari na motor.
9: Hindi nyo lang alam, katakot-takot na disikarte ang ginawa ni Gabo.
10: Ano na naman ang pinagkagagawa?
8: Gayaan niyo si Gabo.
11: Ganda influensyo si Gabo, kaya nga po, malara namin, di ba?
0: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.

0: ngayon mo matitrace natin yung hacker.
1: We're gonna fix this. Trust me.
2: Ibibisita tayo.
3: So nakita ko yung nangyari dun sa love list.
4: Galit lang kasi ako sa mga tao hindi marunong lumaban ng harapan.
5: Yun palang family day ni Oliver. This Saturday na yun, ha? Huwag mo kalimutan.
6: Trouble just clocked in.
7: Sasabihan mo lang ako, ha? Pag gusto mong hiyak ulit ang love list,
1: nakuha ko pin location niya.
3: Dinito ako sa labas ng bahay ng trouble.
1: You're going too far.
8: Stop it!
9: Someone someday.

0: Pampanga, San Fernando City.
1: Ayaw pa bengi po, kaya kayo nga.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
2: Alay, magaling po siya mag-ipaglaban.
4: Paano, huwag ka paano!
0: Magaling po siyang aktor. So kami hindi, ha? So kami hindi.
2: Favorite po si Coco.
1: Ito na po si Coco Martin!
5: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta. Sigabo!

0: Martin Singapore 8 p.m. Singapore.
1: Okay. Hindi pangkaraniwan.
2: Kuya Bong, Kuya Bong! Bong to shell sila, Kuya Bong. May sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
3: Pambihira na kung minsan, hindi ka panipaniwala.
4: Is anybody there?
5: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
3: Mga hayop kayo!
5: Kasi hayop naman sila, Kuya Boy.
6: Dadali namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
7: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga.
8: Tignan ko na.
7: Are you sure?
3: Mga istoryang nakakamangha!
9: Siyempre, hindi ka siyang
7: tubig natin. Yung tubig. Okay. Thank you, ate!
9: Thank you!
6: Kasi dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
3: Ibang level to!
0: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m.
10: Gusto ko po yung sigabo kasi po talaga pong ma-action po siya. Tsaka feeling ko pagkasama ko siya, safe ako sa kanya. Mga natutunan ko po sa kay Coco Martin, pag yung mga kaibigan niya po, mapagbigay po siya at magaling po siyang mag-asawa. Bata po po ko, yun na talaga po kami. ABS-CBN na po talaga yung pinapalad ng mga magulang ko. Kaya po, sa halos parang sa araw-araw, siya na po yung nakakasama namin. Kapamilya na po talaga.
0: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Yung kay Coco Martin, paka-arnate talaga doon kasi halimbawa sa amin yung pag hindi niya pagsuko, parang sa amin din yun eh, na hindi kami sumusuko sa buhay sa pang-araw-araw namin.
0: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Sugatan ng isang babae matapos pagnakawan at pagsasaksakin. Naaresto ang suspect na anak ng may-ari ng kanyang inuupahang apartment sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
3: Tad-tad ng 11 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang babaeng ito na tenant sa isang apartment building sa Barangay San Martin 4, San Jose del Monte, Bulacan. Pinasok ng isang lalaki ang kanyang unit para umano pagnakawan noong July 9. Ayon sa SJDM Police, pinuntirya ng suspect ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng mahigit 6,000 piso at wallet na may lamang 500 piso.
4: Nung naibigay na ng ating biktima yung cellphone niya at yung pera niya, nung medyo nagsisigaw na itong ating biktima, pinagsasaksak ng ating suspect yung biktima natin. And tumakas na po. Gusto lang talaga niyang pagnakawan po, sir.
3: 6 na araw ginamot sa ospital ang biktima bago tuluyang nakarecover. July 24, nang formal siyang nakapag-report sa pulisya na agad na nagkasanang follow-up operation. Natunto nila kinabukasan sa General Trias Cavite ang suspect na aminado sa nagawang krimen dahil umano sa matinding pangangailangan na pag-alamang anak siya mismo ng may-ari ng inuupahang apartment ng biktima.
5: Ang gusto ko na sana kunin ninyo yung cellphone, sa konting pera. Eh, nagkataon po na parang manlalaban po siya. May kumuha po siya ng kutsilyo. Kaya yun po, nataranta po ako. Kaya ako po nagawa yun kasi dinipensa ko nilang po yung sarili ko kasi parang gusto niya rin ako saksakin.
3: Humingi ng tawad ang suspect sa biktima at kanya mismong magulang.
5: Nangingi ako ng tawad sa kanya. Sana mapatawad niya ako. Hindi ko naman po gusto yun. Alam ko po may anak din siya. May anak din po ako. Sa'yo mahal na malita, sana eh mapatawad mo rin ako. Alam ko naapektuhan ng pangyayari yung anak buhay natin.
3: Dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang suspect na may standing warrant of arrest sa kasong qualified theft, maharap siya ngayon sa reklamong robbery with frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Inilibing na ang yumaong kadete ng Philippine Navy na si Aldwayne Dulnuan sa sityo Hulyaban, Barangay Tulplak, Kiangan, Ifugao. Inihatid siya sa huling antungan ng ilang mga kasama sa Philippine Navy patungong simbahan at muling ibinalik sa kanilang tahanan para ilibing sa kanilang bakuran, base sa tradisyonal na paglilibing ng yumao doon. Ipinanawagan naman ng lokal na pamahalaan ng Kiangan ang masusing imbestigasyon ukol sa insidente ng pagkamatay ng biktima. July 22, namatay si Dulnuan matapos ang 5-kilometer run training noong July 21.
6: Iginit ng Malacanang na maaari pang amyendahan ng pamahalaan ang kasunduan sa itatayong Pax Silica Tech Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito'y matapos batikusin ng iba't ibang grupong proyekto dahil sa magiging epekto nito sa kalikasan at sa mga katutubo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isa sa alang-alang ng gobyerno ang hinaing ng iba't ibang sektor para mabago ang mga probisyon sa proyekto at mas mapaganda ang resulta nito para sa taong bayan. Hindi din itlalya ni Castro kung alin ang pwedeng baguhin sa Pax Silica Project, pero ilan sa mga kini-question sa proyekto ay ang epekto umano nito sa supply ng kuryente at tubig sa nakakasakop na komunidad at ang posibleng pagpapaalis sa mga katutubong malapit sa project site. Binigyan din nila na patuloy ang isinasagawang dialogue ng Basis Conversion and Development Authority tungkol dito. Nasa 26 na Chinese vessels ang binabantayan ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa AFP, 22 rito ay mga barko ng China Coast Guard habang 4 ay sa People's Liberation Army Navy. Namalagi sila sa West Philippine Sea sa pagitan ng July 21 hanggang July 26. Karamihan sa kanila ay nasa Bajo de Masinloc. at may ilan din sa Ayungin Shoal, Escoda Shoal at malapit sa Pagasa Island. Pero wala namang naiulat ang sandatahan lakas na hindi naasahang pangyayari sa ating karagatan sa mga panahong ito.
2: Sunod-sunod ang milestones ng Kings of P-Pop SB19 sa USA. Bukod sa pahanda sa Lollapalooza, nagpasiklab sila sa Global Spin Live sa Grammy Museum at nag-ceremonial first pitch sa White Sox-Yankees game. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
7: Sa gitna ng puspusang paghahanda ng SB19 para sa kanilang makasaysayang set sa Lollapalooza sa Chicago, nakapaghatid pa ng dagdag Pinoy pride ang Kings of P-Pop. Nag-ceremonial pitch si Josh sa White Sox at Yankees game habang tinutugtog ang Gento sa buong Wrigley Field Stadium. Dagungdong naman ang suporta ng audience habang sabay-sabay nilang inawit ang Gento kasama ang SB19 sa kanilang Global Spin Live sa Grammy Museum. Nagpasample din ang grupo ng swabing koryo at nagpamalas ng matinding vocals ng awitin ang wakas. Sunod na aabangan ang Kings of P-Pop sa Lollapalooza sa July 30, 3:30 p.m. Chicago time at July 31, 4:30 a.m. Philippine time. Mapapanood ng live ang kanilang performance sa Disney Plus. Inimbitahan din ng Department of Tourism ang lahat na panoorin ang makasaysayang set ng SB19 sa libreng watch party sa Rizal Park sa Luneta. Inaabangan naman sa August 6 ang bagong awit ni ABS-CBN Music International artist Akoya na DUI. Ito ang una niyang kanta bilang kapamilya.
8: It's definitely one for nightlife. The metaphor of the song is driving under the influence of someone's love. I started writing it with just that title.
7: In the works na rin ang kanyang EP. Kahit naman natangay ng magnanakaw ang laptop na naglalaman ng music files para sa Malibu, itinuloy ni Jamico ang paglabas ng single. Ayon sa singer, kahit rough draft na ni-record sa storage o toy closet ang naisalbang version, satisfied siya.
9: My team kind of decided not to and just like keep the original, which has, you know, like the initial magic in there. So I don't think we can replicate that. I feel like it all, you know, happened for a reason.
7: Magsisilbing opening act sina Akoya at Jamico para sa Bini sa ilang stop ng Signals World Tour. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Susunod, ilang consumer duda kung maipatutupad ang utos ni Pangulong Marcos na alisin ang sinisingil na system laws. At real life couple Jericho at Janine, pinasaya ang mga kababayan sa Barrio Fiesta sa London. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Huwebes.
1: Ilagay ka ng admin sa preventive suspension.
2: The sis!
3: Ginawa ko lang kung ano sa tingin kong tama.
2: Ginawa mo kung ano yung gusto mo.
3: Bakit?
2: Sasapatin niyo rin ba ako?
4: Hindi ako tutunga nga dito habang malaya si Samantha Jacinto. Sisingilin ko siya, ma.
5: Alam niyo na gagawin niyo?
4: Hindi ako nalaban, boss!
5: Gusto ko marinis ang trabaho. Kung hindi, kayong lahat nilinisin ko.
6: Di ba magkasama kayo ni Gabo? Nasaan po siya?
7: Wala ba rito? Kaya nauna sa amin yun, ha?
6: Narating na ngayon yung sima na may-ari ng motor.
8: Hindi nyo lang alam, natakot-takot na disikarte ang ginawa ni Gabo.
9: Ano na naman ang pinagkagagawa?
7: Gayaan niyo si Gabo.
10: Ganda influensyo si Gabo, kaya nga po, nularan namin, di ba?
0: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.

0: Sabihin mo matitrace natin yung hacker.
1: We're gonna fix this. Trust me.
2: Ibibisita tayo.
3: So nakita ko yung nangyari dun sa love list.
4: Galit lang kasi ako sa mga tao hindi marunong lumaban ng harapan.
5: Yun pa lang family day ni Oliver. This Saturday na yun ha. Huwag mo kalimutan.
6: Trouble just clocked in.
7: Sasabihin mo lang ako ha. Pag gusto mong hiyak ulit ang love list.
1: Nakuha ko pin location niya.
3: Dinito ako sa labas ng bahay ng trouble.
1: You're going too far.
6: Someone someday.
8: May galit ka ba sa akin?
6: Ngayong Huwebes, may suggestion.
9: Paghandaan mo yung oras kung kailan mo siya tatapusin.
6: Confrontation.
10: Hindi ko dinadala sa trabaho ang personal feelings ko. Kaya kung ano man yung mga nasabi ko sa'yo, it's purely because of work.
6: And here's the weapon.
10: Baka nakakaabala na ako sa'yo.
11: Kaya naman po kami nandito para tulungan kayo eh.
6: A Secret in Prague. Pagkatapos ng Someone Someday. 9:30 PM sa Kapamilya Channel. Isa lang ang tinututukan.
12: Sabi ngayon sa Town of Manila.
13: Nanonood sila ng Sikapo.
14: Sakto! Siyempre, idol namin, si Coco Marte.
12: Dito kami ngayon sa Barangay Baclara.
15: Sikapo! Sikapo!
12: Kumare, Sikapo, nakatok ngayon dito.
16: Asan!
17: Pakukort ang bigay!
18: Sakto-sakto kami yan, oh!
19: Tropang Sigabon!
20: Yeah! Lagi na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support!
21: Pampanga, San Fernando City!
22: Piling ko siya makipaglaban.
21: Palo!
6: Maraming salamat sa Sigabon ng inyong suporta at pagmamahal.
23: Love you, Coco! I love you!
24: Please welcome si Coco Martin!
25: At ang sigaw ng bayan!
26: Sigabon!
6: Tumutok lang gabi-gabi at baka lugar nyo naman ang susunod namin dadalawin. Coco Martin, Sigabo, 8 PM.
27: Pangarap na makaahon sa buhay. Ito ang laban ng bawat pamilyang Pilipino. Ganoon din sina Ebeng at ang kanyang inang si Cherry. Pero kung kailan tila abot kamay na ang pag-asa, doon pa pala darating ang pinakamabigat na dagok sa kanilang buhay.
28: Panoorin ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
29: Maaaring lumiit o hindi na matuloy naman sana, Lord, ang inaasahang bawas presyo sa petrolyo sa world market dahil muli na namang sumiklap ang gulo sa Middle East matapos ang panibagong resbakan ng Iran at Estados Unidos. Samantala, idiniklara ng Meralco at mga electric cooperative sa buong bansa na hindi nila kayang saluhin ang gasto sa system loss kahit mismong si Pangulong Marcos pa ang nag-utos nito.
30: Sa laki ng bayarin sa kuryente, kinapos ang pera ng senior citizen na si Elena, kaya kahit lagpas due date na, hindi pa rin siya nakakabayad ng Meralco bill. Sa dami umano ng kasaling charges sa bayarin, hindi pa siya kumbinsido kung magkakatotoo nga ang utos ni Pangulong Marcos na alisin ang system loss charge sa electric bill ng mga consumer.
31: Okay lang kung tatanggalin. E paano kung may panibago na naman na ipapatong? Yon. Di wala rin.
30: Sa system loss charge, ikinakarga ang kuryenteng nawawala sa transmission mula sa mga planta patungo sa mga customer. Kasali rin dito ang kuryenteng ninanakaw gamit ang mga jumper o dispalinghadong metro.
29: Pero mismong Meralco na at mga electric cooperative sa buong bansa ang nagdeklarang hindi nila kayang saluhin ang bilyong-bilyong pisong gastos sa system loss.
30: Ayon kay Meralco Chairman Manny Pangilinan, hindi kayang saluhin ng industriya ang napakalaking gastos sa system loss.
32: Who's gonna pay for that? The industry? It's gonna cost
0: tens of billions of pesos. We will not survive.
30: Ganito rin ang sentimiento ng mga non-profit o hindi kumikitang electric cooperatives.
1: Walang provision, wala ko kaming pagkukunan ng pondo kung saan namin ipapasok yung systems loss na hindi natin kokolektahin sa ating mga consumers. Hindi ko kami katulad ng private distribution utilities na may provision for profit.
30: Pero para sa grupong Power for People Coalition, hindi totoong malulugi ang Meralco kung sasaluhin nila ang system loss dahil nung nakarang taon, mahigit 50 billion pesos ang kinita ng kumpanya, habang sa unang anim na buwan ng 2026, nasa lagpas 26 billion pesos na ang kita ng Meralco.
2: One word, ganit talaga.
3: Mahiya naman ng Meralco. Labis-labis na yung kinikita niya. For the longest time, sa loob lang ng Epira, for the last 25 years, di ba, panahon na para ibigay niya naman yun sa mga electric consumers.
30: Ang National Association of Electricity Consumers for Reforms, o NASICOR, audit naman ang hamon sa Meralco.
4: Yun lang magpapatunay kung talagang sila ay malulugi or sila ay kikita pa, mababawasan lang kanilang kita, pero kikita pa rin. Marahil hindi na yung perception ng mga tao na excessive ang kanilang profits. Eh, maaaring mabawasan yung excess ng kanilang profits. Kaya kailangan buksan ng libro, i-open nila, ipa-audit nila sa isang third-party audit firm.
30: Bumuo na ng Joint Task Force ang DOE, kasama ang ERC, National Electrification Administration at mga electric cooperatives para isulong ang utos ng Pangulo na alisin ang system loss charge. Nakiusap si DOE Secretary Sharon Garin sa lahat ng mga stakeholders na maghintay muna sandali habang inaaral pa kung paano mapapababa ang singil sa kuryente. Samantala, nanganganib na mabawasan o mabura ang bawas presyo sa langis sa world market, kasunod ng pag-igting na naman ang tensyon sa gitnang silangan. Nasa lagpas piso kada litro pa rin naman ang bawas sa diesel at gasolina at lagpas 2 peso sa kerosene sa unang tatlong araw ng trading. Pero dahil sa tensyon, asahan na umanong lalo pang tataas ang bentahan ng langis sa huling dalawang araw ng kalakalan.
5: Ang pinangangambahan po natin dito is yung maliit na nga yung potential rollback ay baka lalong mabawasan pa po, ano? Dahil inaasahang aakit po yung MAPS today. At saka ang isa pa po dun is baka instead na lumiit lang ay baka po ma-wipe out.
30: Sa Pilipinas, nakalimang sunod na linggo ng puro dagdag presyo na umaabot na mahigit 26 pesos sa kada litro ng diesel at lagpas 13 pesos sa gasolina.
7: Binatikos ng isang mambabatas ang Meralco sa pagdinig ng Senado tungkol sa system loss. Ang distribution utility umaasa na magbibigay ng subsidiya ang pamahalaan kung hindi na sila papayagang ipasa sa consumers ang pagbabayad ng system loss. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
13: Sa pagharap ng Meralco sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ngayong Huwebes, ipinaliwanag ng opisyal nito kung paano tinutugunan ang system loss.
15: Kung gusto natin i-eradicate ang tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses. Malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenses, capital expenditure.
16: Are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, itakarga na naman sa bill namin? Hindi na muna namin problema yun. Ayaw magkaroon ng losses, di wag ka, lumipat ka nalang negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi?
13: Sabi ng Meralco, ang gasto sa pagtugon sa system loss ay bahagi ng reasonable cost na isinusumite nito sa Energy Regulatory Commission o ERC na nagdedesisyon kung ipapasa ito sa consumers o hindi. Ibinabalik din umano ng Meralco sa consumers ang nababawing halaga ng kuryente.
15: Pagka nagpo-prosecute kami ng pilferage, lahat po yan nang nare-recover ng Meralco na presyo ng kuryente na nawala, no, yung tinatawag nating billing na nawala, ay ibinabalik din ho namin yan sa customers bilang kabawasan sa aming generation cost. So wala hong napupunta sa Meralco dyan.
8: No, so,
13: naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang system loss na sa kanyang taya ay aabot ng 45 billion pesos para sa buong bansa.
8: Ang kagandahan naman doon ay mapapwersa ngayon yung mga distribution utilities to be more efficient. Ngayon kasi efficient or not efficient, bahala na si consumer. Papasa na yun.
13: Representatives of the Suestyon ni Tulfo, huwag nang singilin sa consumers ang non-technical system loss. Susunod naman umano ang Meralco sa imamandato ng batas, pero umaasa itong may subsidiya na manggagaling sa pamahalaan para hindi maapektuhan ang serbisyo nito. Ayon sa ERC, habang hinihintay ang amendments o pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, pinag-aaralan nito kung paano mapabababa ang system loss charge.
9: Kung ibababa natin o tatanggalin ang system loss, ay bigyan natin ng abilidad o resources ang ating mga distribution utilities para lang sa ganun ay makapag-operate pa rin sila viably at hindi maapektuhan yung serbisyo naman sa consumers.
13: Nagsasagawa naman ng ERC ng fuel cost audit kaugnay pa rin ng pagtaas ng presyo ng kuryente alinsunod sa direktiba ni Gatchalian. Ayon kay Juan, nagpadala sila ng mahigit 400 show cost orders sa mga distribution utility at generation companies na hindi sumunod sa pagpapadala ng requirements. Si Senador Risa Ontiveros ipinuntong hindi lang ang system loss ang ipinapasa sa mga consumer at hindi pa nga ito ang pinakamataas.
10: Di hamak na mas matataas una yung generation, tapos yung distribution, in this case Meralco, yung government taxes. Then finally, on this bill, yung systems loss. So mula systems loss, pwede pa nating i-examine further, mas malalim yung lima pang mas malalaking may pass-through charge character sa mga bill po natin.
13: Magkakaroon ng komite ng isa pang pagdinig sa susunod na linggo para bumuo ng panukalang batas na magtatanggal sa system loss. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
11: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong kumpuni na Suwal Fish Port Complex sa Suwal, Pangasinan ngayong Huwebes. Kasama ng Pangulo na nag-inspeksyon ang ilang opisyal mula sa Department of Agriculture at LGU. Nais umano ng Pangulo na matiyak ang kondisyon at kahandaan ng mga pasilidad kabilang ang cold storage at fish processing facility na sumailalim sa malawakang rehabilitasyon. Layunin ng pagbisita na palakasin ang infrastruktura ng pangisdaan, suportahan ng mga lokal na mangingisda, siguruhin ang matatag na supply ng pagkain sa Northern Luzon. Hindi na nagbigay ng anumang mensahe ang Pangulo matapos ang inspeksyon, ay agad din siyang tumulak patungong Tarlac para kumustahin naman ang mahigit 2,000 presidential scholars doon. Hitik sa saya, pakulo at kilig ang Barrio Fiesta sa London. Hinarana ng kapamilya star sa sina Jericho Rosales, Janine Gutierrez at Jeb Madela ang mga kababayan na inituturing sa isa pinakamalaking pagtitipon ng mga Pilipino sa UK. Nagpapatrol Rose Eclarinal.
12: Fiesta vibes ang hatid sa parada pa lang ng Filipino organizations na mula sa iba-ibang panig ng UK. Nanguna ang Philippine Center at Philippine Embassy kasama si Ambassador Teodoro Locsin Jr. Present din ang iconic Filipino superhero na si Darna.
14: Thank you for remembering who we are and how you've made it so much better for yourselves. Celebrate yourselves in this occasion. Celebrate nothing else but your achievements.
12: Inabangan ang TFC segment sa programa kung saan World Class Act ang performance ni Jed Madela.
17: The reason why we're here is of course to share a little part of home. Kahit pa paano, napasaya ko sila through songs and through the performances.
12: Sumabak din sa kantahan ang bida ng seryeng The Loyalty Game na si Janine Gutierrez na first time sa Barrio Fiesta. Hindi rin nagpahuli ang kanyang co-star sa serye, ang heartthrob na si Jericho Rosales na nangharana ng fans.
6: Thank you. Thank you so much. At sobrang nagpapasalamat ako kasi talaga mainit yung pagtanggap sa amin. And we're so happy also to be able to say thank you in person for all their support.
18: I think this is Janine's singing career launch.
6: No.
18: No, I'm very, very, very happy to be here again after a long, long time. It's nice to see, you know, a lot of Pinoys in one event.
12: Pagkatapos ng Barrio Fiesta sa London, namasyal sa Scotland ang magkasintahan bago ang pagbabalik sa Pilipinas.
6: Ang dami naming nakilala from different parts of Europe, so thank you talaga.
12: Ang Barrio Fiesta sa London ay ika-42 ng Philippine Center, ang pioneering charity organization sa UK. Ngayong taon, partner ang Abscourt at The Filipino Channel para sa kasiyahang hatid ng Kapamilya Stars. Rose Eclarinal, ABS-CBN News.
29: Susunod, Catherine Bernardo at James Reid, may mensahe sa magang tagumpay ng Someone Someday. Beanie Wave dadalhin sa Honolulu, Hawaii. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Huwebes.
1: Nilagay ka ng admin sa preventive suspension.
2: Tasis!
3: Ginawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama.
2: Ginawa mo kung ano yung gusto.
3: Bakit?
2: Sasapakin niyo rin ba ako?
4: Hindi ako tutunga nga dito habang malaya si Samantha Jacinto. Sisingiling ko siya, ma.
5: Alam niyo na gagawin niyo?
6: Ako lalaban, boss!
5: Gusto ko marinis ang trabaho. Kung hindi, kayong lahat nilinisin ko.
7: Di ba magkasama kayo ni Gabo? Nasaan po siya?
8: Wala ba rito? Eh, nauna sa amin yun, ha?
7: Narating na ngayon yung sima na may ari ng motor.
9: Hindi niyo lang alam, katakot-takot na disikarte ang ginawa ni Gabo.
10: Naman ang pinagkagagawa?
8: Gayaan yung si Gabo.
11: Ganda yung fluent show si Gabo, kaya nga po, malara namin, diba?
0: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.

0: Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
1: Oh my God!
2: Ayos.
0: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
3: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan. Pero you have to be innovative, creative, resourceful.
2: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakangailangan.
4: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang pinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming taong natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
0: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
2: Big time!
1: Wow! Congrats!
0: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon!

0: isa lang ang tinututukan.
1: Ang bumi ngayon sa Pondo, Manila!
2: Nanonood sila ng Sikapo!
3: Sakto! Siyempre, idol namin, si Coco Marte!
1: Dito kami ngayon sa Barangay Baclaran!
4: Sikapo! Sikapo!
1: Kumari, Sikapo, nakatok ngayon dito.
2: Bakukon kang bigay!
5: Sakto-sakto kami yan, oh!
6: Tropang Sigabo!
7: Yeah! Ayun na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support!
8: Pampanga, San Fernando City!
9: Kaling ko siya makipaglaban.
10: Paano!
11: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
12: Love you, Coco!
13: I love you!
14: Please welcome si Coco Martin!
15: At ang sigaw ng bayan!
16: Sigabo!
17: Sigabo!
11: Tumutok lang gabi-gabi at baka lugar nyo naman ang susunod naming dadalawin.
18: Coco Martin, Sigabo, 8 PM.
19: The talk of the town.
20: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
21: Siksik siya sa lahat ng elements.
22: It's giving fresh atake.
23: Masarap siya panoorin.
24: Eh talaga namang gising na gising.
25: Oh my God, totoo.
26: Talagang susundan na ang mga tao.
27: Tapat lang. Congrats talaga.
28: Iba rin yung tension kay Kat.
29: A role model for women.
30: James naman.
31: Very natural.
32: Ginawa mo lang yan for...
33: For us.
34: Bagay na bagay talaga yung pagkakaparehan nila sa isa't isa.
35: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
36: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
11: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
37: Thank you!
38: Ang ganda yun!
39: Wala pa!
40: Hindi lang siya yung about sa love, family.
41: Authentically Filipino.
42: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
11: Someone Someday, 8:45 PM.
18: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 PM.
43: I like TV Patrol the most because nagatuo ko nga sa youth sa karon nga panahon, dapat informado ta sa sakto nga balita nga nangahitabo sa ato ang nasod.
11: Magkasama tayo sa bawat kwento.
44: 7 feet po itong cake na ito para sa isang birthday.
45: Paano ba talaga ginagawa ang mga cake katulad nito?
46: May request ng client dito. Ako na daw bahala. Minsan mas mahirap yung, yung mag-design nung ikaw na bahala. Nag-join ako ng mga different national competitions na nirepresent ko yung school ko before. Kumbaga doon ako nag-start to love cakes, to love baking. Lagi ko itong sinasabi, so, unang suporta mo sa pamilya mo. Unang cake na ginawa ko is wedding cake ng kapatid ko.
47: May puhunan!
48: Kaya mo!
11: Linggo, alas 3 ng hapon.
49: Pangarap na makaahon sa buhay. Ito ang laban ng bawat pamilyang Pilipino. Ganoon din sina Ebeng at ang kanyang inang si Cherry. Pero kung kailan tila abot kamay na ang pag-asa, doon pa pala darating ang pinakamabigat na dagok sa kanilang buhay.
50: Panoorin ang Soko, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
51: Hello, our Blues!
52: Talagang we can't get enough when you subscribe to Bloom Membership.
53: Woo!
52: Yes! Super happy kami to meet all of you through our recent Lucky 88 activity.
53: Yes, we really enjoyed our brunch date and playing with you nung Bloom's Day.
52: Yes, it's really so much better when we get to bond and talk with you up close, Bloom.
53: Yeah, we're really thankful for you all, especially to those who subscribe to Bloom Membership because we get to connect even more. Just like a beat of musk, your
52: love is sugar sweet like honey. At hindi lang yan, of course, our Bloom members also get access to concert pre-sale, exclusive events, first dibs on merch, members-only content, and live streams at marami pang iba.
53: But wait, there's more! Get ready for Bloomazing surprises with your Bloom membership.
52: Yes, we are

0: ang puting AUV na ito habang nagpapakarga ng 450 pesos na halaga ng diesel sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Ayon sa pampatendant, magbabayad sana ang driver gamit ng e-wallet. Pero nang hindi umano nabasa ang QR code nila, sinabi ng driver na magka-cash out na lang siya para mabayaran sila. Pero makalipas ang ilang minuto, tumakas na ang driver ng AUV. Nakunan din sa CCTV ang pag-alis nito sa gasolinahan.
1: May ginagawa din akong iba. Nawala na lang siya bigla. Bigla na lang siyang umalis. Nang hindi namin alam. Kaya tinawag namin sa ano kasi may ano kinuha ko yung plate number niya eh.
0: Makalipas ang 15 minuto, agad na natunto ng mga pulis ang sospek 3 kilometrong layo mula sa gasolinahan. Ayon sa PNP, agad din kasi nilang tinimbre sa District Tactical Operations Center ang insidente para ma-flash alarm ang plaka ng sasakyan.
2: Binabaybay niya yung Commonwealth papuntang sa area ng Novaliches at doon sa yung mga patrollers natin sa kabilang station, yung Police Station 16, sila yung nakamatahan, yung nakita nila.
0: Paliwanag naman ang naarestong sospek, wala siyang intensyong takasan ang papatendant at nakalimutan lang umano niyang magbayad. Nagmamadali umano kasi siyang i-deliver sana ang gulay sa isang mall sa lugar.
3: Nakapag-cash out naman ako, sir. Nawala lang sa isip ko talaga na bayaran yun. Nakaalis na ako. Kaya nga eh. Kasi nagmamadali nga ako eh. Naalala ko lang nung nasa stoplight na ako, babalik sana ako. Pasensya na po sa mga nagawa ko.
2: Napag-alaman natin na itong suspect natin ay may previous case na ng January 2024 ng illegal possession and use of false treasury or banknote. Noong March 26, 2020, mayroon din siyang previous case ng Republic Act 9165, yung dangerous drug. May kaakibat din na Article 151, yung resistance and disobedience.
0: Desidido namang magsampa ng kaso ang pump attendant. Nakakulong na nga ngayon dito sa Fairview Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong estafa. Liza Aquino, ABS-CBN News.
4: Nakaranas na matinding baha dahil sa malakas na pag-ulan ang ilang barangay sa Cebu City ngayong Huwebes ng hapon. Ayon sa Cebu City Disaster Council, umabot na hanggang 3 talampakan ang taas ng baha sa iba't ibang lugar sa lungsod, kabilang ang barangay Tisa, Labangon, Zapatera, Basak, Pardo at Guadalupe. May mga naiulat ding mga residenteng na stranded. Nagsagawa rin ng evacuation ng mga residente partikular sa Dakit, Guadalupe at sa isang barangay sa Mandawi City. May naitala rin pagguho ng lupa sa Miramonte, Pitos. Agad din namang umanong humupang baha makalipas ng isang oras. Ayon sa PAGASA, ang naranasang pag-ulan doon ay dahil sa thunderstorm bunsod ng low pressure area.
5: Hindi lang pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ang isinusulong ng Philippine National Police. Dahil ngayong Blood Donors Month, pinangunahan po ng NCRPO ang isang blood donation project katuwang ang TV Patrol Lingkod Kapamilya. Nakiisang ilang tauhan ng iba-ibang police district ng National Capital Region Police Office sa blood donation project sa Taguig City, Camacailan. Isa sa mga maagang pumunta ang first-time donor na si Patrolman Vincent mula sa Northern Police District.
6: Para sa akin, sir, masarap sa pakiramdam kasi alam natin na may pupuntahan itong dugo at makakatulong to sa mga kababayan natin na kailangan. Mag-donate na, hindi naman masakit. Tsaka, yun, lahat naman na action basta pagtulong gagawin ng kapulisan natin yan.
5: Ikawalong beses nang nagbibigay ng dugo si Hannah Ligayo, isa sa mga non-uniformed personnel ng Police Station 4 sa Novaliches. Itinuturing na niya itong isang advokasya.
7: Hindi man natin nakikita kung sino yung tinulungan natin, at least alam natin sa sarili natin na gumagawa tayo na paraan para sa ibang tao. Ang goal ko po, di ba may mga bata po na hindi naman nila choice na magkasakit, na magka-leukemia. So sabi ko, hindi nila deserve na gano'n na lang mawala sila. So inisip ko na kailangan may gawin ako. Hindi man, wala man akong pera pero may magawa ko para sa

0: ba?
1: Kapag nag-donate ng dugo, kasama dun sa program na may libre silang check-up. So hindi lang yung check-up na nag-check ng blood pressure, tsaka ng pulse rate, tsaka ng heartbeat, pero nag-check din kasi kung meron silang anemia at tsaka mga transfusion-transmitted infections. Yung second na benefit naman is for their mental well-being kasi knowing, especially knowing na nakatulong sila sa kapwa nila.
2: Layunin ng proyektong matulungan ang mga kapamilyang nangangailangan ng agarang supply ng dugo. Sa kabuuan, nakakolekta tayo ng nasa 280 na blood bags. Matutulungan nito ang mga pasyente mula sa East Avenue Medical Center.
3: Hanggat may pulis, kailangan natin ng dugo kasi araw-araw po nasa bingit ng kamatayan yung buhay ng isang pulis. At habang nagbibigay tayo ng dugo, nakakatulong, maraking bagay ito para makatulong tayo sa mga taong nangailangan. Sabi nga, mas maganda yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan.
2: Sa inyong bawat donasyong dugo, maraming taong nangangailangan ang nabibigyan ng pagkakataong gumaling at madugtungan ang buhay. Maraming salamat, kapamilya.
4: Kapapasok na balita, ikinalungkot ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng temporary restraining order ng isang korte para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region. Pero iginagalang-an niya ng kalihim ang desisyon ng hukuman. Hahayaan din niya ang korte ang magpaliwanag sa naging batayan nila sa desisyon. Patuloy namang gagampanan ng dole ang kanilang mandato para pangalagaan ang katakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na mga batas. Dadalhin ang Beanie Wave sa Hawaii. All set ng Nation's Girl Group sa kanilang much-awaited Signals concert sa Honolulu. Samantala, nagpasalamat si Catherine Bernardo at James Reed sa maagang tagumpay ng Someone Someday sa unang linggo nito sa ERE. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Matapos ang masayang energy ng girls sa nagdaang Comic-Con 2026 sa San Diego, balik rehearsals ang Beanie para sa unang international leg ng kanilang Signals World Tour sa Honolulu, Hawaii ngayong Sabado, August 1. Mahalaga ang pick-up rehearsals na ito, lalo na sa US team na siyang hahawak ng buong produksyon ng concert sa kanilang stops sa North America. From warm-up to kulitan to cool-down, all set na ang walo at excited dahil first time nila sa Hawaii. Samantala, nasa Italia naman ngayon ang cast members ng MMFF 2026 Best Picture na I'm Perfect para dumalo sa Lucania Film Festival sa August 2 to 5 sa Pisticci, Italy. Makasaysayan ang imbitasyon na ito dahil sila ang kauna-unahang Filipino actors with Down syndrome na magiging kinatawan ng Pilipinas sa isang international film festival. Pero bago yan, nag-ikot-ikot muna sila sa Roma at dumalo sa Misa sa St. Peter's Basilica para magpasalamat sa mga biyayang natanggap ng pelikula at pagbabago sa kanilang mga buhay.
6: Hala, pakayan na. Tawan mo.
5: Pasasalamat rin ang gustong ihatid ni Catherine Bernardo at James Reed sa mga nanood ng unang linggo ng Someone Someday dito at sa iba pang bahagi ng mundo.
7: We just want to say thank you, mga kapamilya, for all the support, for the warm welcome, for this very hot first week. It really, honestly, your support and then the reactions exceeded my expectations. So thank you so much.
8: We are very, very grateful, of course, sa lahat ng kapamilyas natin na sumubaybay not just on Netflix, but also sa Kapamilya Channel, iWant, TV5. And also sa iba-ibang parte ng mundo. I heard maganda rin yung pagtanggap sa Singapore and also in Malaysia. So grabe, nakakatuwa siya. Our team, everyone here on set, parang ganado, extra ganado magtrabaho after that reaction na nakuha namin.
5: Dagdag ni Kat, kung may kilig at mystery ang hatid ng first week, magiging intense na ang susunod na linggo ng kanilang kwento. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Diretso na daw.
9: Akala ko, gusto ko mag-weekend na, manunod ako ng pinanood mo.
0: Manunod ka na finally. Yes. Pwede mo naman i-anunsyo. Manunod ka na ng Odyssey.
9: Yes.
0: Oo,
9: diba? Manunod ko na kasi. Excited na. TV manunod
0: ano
9: tayo.
0: Worth it, ha?
10: Mm. Okay. Yan. Nilibre ka, bahal doon sine doon.
9: Hindi, ang tanong, may mabubo ka ba?
0: Oo, ayan. Okay. Wait, gusto ko lang sabihin, yung concert ni Regine Velasquez.
9: Ano nangyari?
0: Nakakagulat, nagbukas online at 6 p.m. Yung October 17, 18, sold out na. At nagbigay siya ng free concert, yung 18 sold out.
9: Meron pa yan. Meron pa yan. Kasi ang gagawin ko dyan, hindi, by popular demand.
0: Ayan, okay.
10: Wow, congrats ha.
0: Yan ha, congrats. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
4: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sabrano.
9: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pa ninyong paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All-TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
11: FM Radio, the vibes!
12: Ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: FM Radio. Good vibes.
7: Ang lupet.
8: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
9: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim at mga climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
8: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
11: Pimples at rashes?
12: It's DTX 500 mo na yan!
11: DTX 500!
12: Ito ay may antimicrobial property
11: na nakatutulong sa pagtanggal
12: at paggaling ng pimples at rashes.
11: DTX 500!
12: Highly recommended
11: ng mga eksperto.
12: DTX 500.
13: Mabibili sa mga butika.

0: the bat!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
3: Lonely at walang makausap?
4: Oh no!
2: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
3: Painitin natin ang iyong gabi.
2: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
3: Kasama ang nagagandahan mong kababskada.
2: DJ Faye Lemon.
5: DJ Cherry Lou.
6: DJ Nico Chico.
7: Gandang gabi, Vibes!
3: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Kumusta na kayo mga ka-vibes ang ating oras sa buong Pilipinas? Alas 8:11 na po. Welcome po sa ating programa.
1: Magandang gabi vibes.
0: At as usual, makakasama niyo po ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
3: and DJ Cherry Lou.
0: Hanggang alas G's na naman po tayo ngayong gabi. So para sa mga ka-vibes natin dyan, medyo malumbay ang kanilang mga evening, ay nako, papasayahin po natin yan ngayong gabi. Kung ako sa inyo ay makisali sa ating usapan, mag-request ang mga paborito niyong mga songs at mag-shoutout sa inyong mga loved ones.
2: Uy, talaga po bang mapapasaya natin sila or ikaw yung mag-i-enjoy ngayong gabi?
0: Tingnan natin.
3: Kasi alam ko, ano ito ni Nico Chico,
2: Nico Chico.
3: Diba?
0: Ano ito? Padamihan?
2: Hindi, 40 to ni ano.
3: Kay Nico Chico to ko.
0: Paramihan talaga ng...
3: Parang araw niya to ngayon, o gabi niya ngayon.
2: So ano, sisimulan na ba natin?
0: Sige, ano bang ating tanong ngayong gabi, mga ka-vibes?
3: Ka-vibes! Kung na-experience nyo to, wow! Ayan, ito yung question natin. Mahalaga ba ang usaping body count sa isang relasyon?
0: Oh, wow!
2: Alas 8 pa lang! Papunta na tayo kaya
3: ano ba? Parang late-night vibes na tayo nito. Oh,
0: parang ang init yata ng aircon natin ngayong gabi.
3: Hoy!
0: Padamihan, ha? Padamihan ang body count.
3: Nainitan ka? Kami nga hindi lalamin. Migi.
0: Oh, pasensya na. Sige, okay lang. Kaya pala, 28 eh.
3: Kasi nga, malamig.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Nako. Para sa mga ka-vibes natin dyan, na may mga karelasyon, may mga jowa, may mga asawa.
3: Mm-hmm. Mahalaga ba sa inyo ang usaping body count?
0: Yun, oh, lalong-lalo na kasi sa panahon ngayon, yung mga Gen Z. Nako,
3: alam
0: super
3: na alam nila to, no?
0: Itong tinatawag na body count. So, nung panahon natin, wala tayo, yung ibig sabihin lang natin ng body
3: vital
0: count.
3: Vital statistics.
0: Hindi naman sa kuhan, pero mas more bid pa doon eh.
3: Ano?
0: Body count.
2: Oh my gosh. Literal na kinakount, no?
0: Tapos ngayon, iba.
3: Iba yung meaning.
0: Ibang meaning na ng body count.
3: Oo nga naman.
0: Morbid sa atin nung panahon natin sa kanila ngayon, eh, ibang meaning talaga. Patalbugan pa talaga ngayon yung mga kalalakihan dyan, yung mga kababaihan, di ba?
2: Kung sino yung
0: hindi lang lalaki, mga babae po talaga.
3: Oo.
0: Nagbabody count.
3: Tapos, inaano pa nila, parang kinikwento pa nila. Yes, kwentuhan pa silang magkakaibigan.
0: Oh, parang padamihan yata ito ng achievement and life. Buti sana kung mga achievement eh.
2: Hala!
0: Tao yung kinakount eh. Yan po ating pag-uusapan ngayong gabi mga ka-vibes. Sa para sa inyo, big deal ba talaga ang body count sa isang relasyon? Yan po ating pag-uusapan. Kung gusto nyo makiisa or makisaya ngayong gabi, pwede nyo pang isa ng inyong mga comments, ang inyong mga ideas, thoughts, yan. Ang inyong opinion regarding sa ating question ngayong gabi, pwede pong isend yan sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban.
2: Mm-hmm. At syempre sa mga ka-vibes natin na hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, available po siya sa Play Store and App Store. For free lang yan mga ka-vibes. So pwede nyong i-download na ngayon para marinig nyo po ang ating mga songs na piniplay dito. At syempre, yung pag-usapan natin ngayong gabi.
0: Mm-mm. So yan ha, super simple lamang po maki-bonding at maki-isa sa ating kasiyahan dito sa nag-iisa rin yung ka-vibe sa Soundtrip. Ito po ang
3: 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 8:28, alas 8:28 na po once again. Magandang gabi sa lahat ng ating mga vibes, sa lahat ng mga suki natin at mga fellow night shifters na nanginigin sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: Yes,
2: sa mga ka-vibes din natin ng mga tricycle driver dyan.
0: Ayun.
2: Yung mga drivers with lovers natin dyan. Wow! Di ba?
0: Oh, yes!
2: Uh-oh. Ayan. So, papunta na tayo sa ating pag-uusapan.
0: Oo. Pero una sa lahat, pag-usapan muna natin ano bang tinatawag na body count.
2: Ayun, doon tayo.
0: Oo.
2: Yun ba yung ano, binibilang mo yung mga... body.
1: Mga tao.
0: Mga taong nakasalamuha mo.
2: Wow! Nakasalamuha saan?
0: Kung saan? Masaya.
2: Kung saan,
0: eh, doon natin susuportahan.
2: At nagbibigay kiliti sa buhay?
0: Yes! Ay! I love that word. Kiliti sa buhay. Okay, sige. Ibig sabihin po ng body count, ito po yung number ng bisexual partners ninyo.
2: Wow!
0: Hindi lang so ordinary partner sa
2: binibilang.
0: Oo, binibilang. Kayo, so sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig, especially na kay Papa Ray. Ikaw, Papa Ray, ilan bang body count mo?
2: Oh. Bakit may pa-name drop tayo?
1: Kasi nag-comment dito si
2: Papa Ray. Wait lang, hindi ko...
0: Ano sabi nila dito? Ganda gabi mga ka-vibes, ang lupet. Depende ito sa tao at sa uri ng relasyon na gusto nyong buuin.
2: Mm-hmm.
0: Walang iisang tamang sagot. Para sa ilan, mahalagang body count dahil nakaugnay ito sa kanilang personal na values sa paniniwala. Iniisip nila na maaaring ma-epekto ito sa compatibility o tiwala at gusto nilang maging bukas ang isa't isa tungkol sa nakaraan. Tama nga naman. Kung naging dahilan ang usapin ng body count para mawala ng tiwala o mapagmula ng panghusga, mas mabuting pag-usapan ito ng mahinawa kasi gamitin ito bilang patay ng halaga ng isang tao.
2: Correct. Tama nga naman. Si, basta si Papa Ray yung mag-comment, ay, mapapa...
1: Parang ang daming...
2: Mapapa-correct na lang tayo.
1: Ang daming pinagdaanan talaga sa buhay ni Papa Ray.
2: Diba?
0: Ilang pinagdaanan?
1: Hindi.
0: Papa Ray!
1: Kasi yun naman yung mga topic din natin. So, nakakapagbigay din naman siya ng advice.
0: Yun.
2: Yes.
0: Tama nga naman. At marami pa tayong mga messages dito. Ano? Pero patungkol po sa ating question ngayong gabi.
2: Kung mahalaga ba ang usaping body count sa isang relasyon?
0: Oo. Ang ultimately, kung tayo ang tatanong, kayo muna, Faye Lemon at saka Cherry.
2: Sa iba, oo. Sa iba, hindi. Okay. Depende.
1: Kanya-kanya.
2: Depende sa tao. Oo. Kasi yung iba, gusto nila yung malalaman nila na kung ilan ang naging karelasyon nila nung past. Oo.
0: Yes.
2: Oo, diba? Kasi gusto nila open sila sa isa't isa. Mm-hmm. Kung sino yung mga nakakarelasyon nila before, bago sila maging sila, diba?
0: Oo,
2: no. So, sa iba naman, ayaw na nilang pag-usapan kasi parang...
1: Past na yon.
2: Yes. Tapos yung iba, parang naiano nila, na iko-compare nila yung sarili nila kung sino yung mga naka-jowa or nakarelasyon nila, diba?
0: Ikaw, kung tatanungin natin, ano, kung si Mark may maraming body count, anong magiging reaction mo?
2: Hindi ko alam.
1: So, alam ganun,
2: para sa akin, okay lang kasi pass naman yon. So, parang ako naman yung present.
0: Ah, sabagay.
1: Okay lang.
2: Basta hindi na niya babalikan yung mga... yun lang.
1: Diba?
0: Magka-countdown na.
2: Countdown ulit.
1: Kasi nga naman, wala ka nang magagawa doon. Kasi nangyari na
2: yun. Pass na yun. So, parang kung... Okay lang, sige. Kasi yun na yun.
1: Kahit paliguan mo pa yan ng ilang beses, hindi talaga yun mababago. Maririsa yun na yung ganun.
2: Tinanggap mo siya, di ba? Oo. Siya na, kung siya man yun, di ba? Tinanggap mo na siya.
1: Yes. Yung importante kasi is yung present at yung future niyo.
2: Pero kung babalikan pa yung mga ka-body count niya dati,
0: ay iba na yun.
2: Oo.
0: Mark!
2: It's a no.
1: Kasi, siguro naman, like for example, kung yung isang tao, ipursuka muna, sasabihin naman siguro muna sa'yo lahat yung mga past niya. So, depende sa'yo
2: kung
1: i-accept. Yes.
2: Kung totoo yung pagmamahal niya sa'yo.
1: Correct. Yeah. Kung i-accept mo yung tao,
2: kung sino
1: kung
2: talaga
1: hindi,
2: siya.
1: Oo.
2: Kung kasi ano siya before.
1: Yeah. The fact na nagsabi siya ng past niya, tapos i-accept mo siya pero hindi mo pala, hindi ka pa maka-move on sa past niya. medyo magkakagulo
2: yung parang complicated
0: sa akin yun, di ba? May komplikado talaga yung sitwasyon. Pero ito, yan po, yung mga na-mention ninyong dalawa, yan po nilang sa mga reasons kung bakit hindi naman talaga siya deal breaker para sa karamihan.
2: Correct, diba?
0: Kasi importante naman talaga yung present, eh, di ba? Kung sino talaga yung minamahal nila sa ngayon.
2: Yes.
0: Wala tayong pakialam
2: kung sino yung mga past
0: sino,
2: nila.
0: Sino-sino yung mga past nila.
2: Kung
0: importante
2: ano siya dati.
0: Ikaw,
2: yes.
0: Diba? Tapos, diba? Nafe-feel mo talaga na sincere talaga yung pag-ibig niya para sa iyo, di ba? Yun ang mga importante doon. And we have to remember, kung sa gobyerno, may separation yung government tsaka yung church.
2: Sure. Yes!
0: May separation din yung past tsaka present.
2: Correct.
0: Before is before.
2: Hindi
0: now
2: mo na talaga
0: is now.
2: Hindi mo na talaga mapapagsama ang past at tsaka present.
1: Oo naman.
2: Tsaka hindi naman padamihan ng body count yan eh. In real life, di ba?
0: Yung totoong pagmamahal naman talaga yung importante
2: yes.
0: doon. Yes. Di ba?
1: Di ko mag-gets kung bakit kailangan ika-proud yun.
0: Yun.
2: Kasi yung iba, kasi yung feeling ni nila, yung parang for clout ba?
0: Kung lalaki, ganito ako.
1: Ang macho-macho, ang guwapo-guwapo ko din sa
0: department. Ganito ako masculine kasi ang dami kong pinagdaanan.
2: Yes.
0: Diba?
2: Sa babae naman, parang
1: pero wala sa lang. Maganda lang.
2: Yes.
1: Masarap
2: lang
1: ako.
2: Bigay lang ni Lord.
0: Wala tayo magagawa. Ang dami na humaling sa akin.
2: Gustuhin ako eh. Ganon.
0: High quant, high demand. Pero anyway, isa rin sa mga reasons na nakikita natin ano, kung bakit hindi siya talaga deal breaker para sa iba. May mga may mga tao kasi na okay lang talaga 'yon. Buti nga 'yun kasi may experience na.
2: Oo, sa iba.
0: Diba? Pero parang trabaho din, 'di ba? Nag-a-apply ka sa isang trabaho, mas marami kang experience, mas maganda.
2: Oh, yes. Diba? Mas maganda yung kalalabasan.
0: Tumatawa.
1: Yan yung preference.
2: More experience,
0: much
2: better.
0: Kasi diba? Mas magandang mag-handle.
2: Ay! Maganda yung ano? Maganda yung trabaho?
0: Oh, yes. Oh,
1: diba? Pero maganda din naman yung walang experience.
2: Kasi
1: matuturuan mo pa.
2: Tapos?
1: Hindi pa diripadakot mo.
0: That is kung may alam ka. Eh kung pareho kayo walang alam.
1: Trabaho po yung pinag-usapan kasi.
2: Oo nga, kasi hindi mo nga naman talaga matuturuan kung hindi mo alam.
0: Oo, diba? Pero yun naman ang ilan sa mga reasons kung bakit yung iba tinatanggap talaga yun. Besides, kung mahal mo naman talaga yung isang tao, whatever ang kanyang past, wala yun eh. Importante talaga kayong dalawa yung magkasama at totoong nagmamahalan. Mamaya pag-uusapan natin bakit naman siya deal breaker para sa iba. Kasi alam naman natin, iba-iba talaga tayo ng mga values eh. Kasi nakadepende naman talaga kung ang isang tao ay tumatanggap talaga ng mga ganun at kung ang iba naman ay medyo stricto, diba? Sa kanilang pamantayan.
2: Conservative sila.
0: Mga conservative, diba? May mga ganun talaga. Hindi natin may iwasan yun eh. Yes. Yan ang ating pag-uusapan mamaya mga ka-vibes. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig sa ngayon, kung gusto nyo maki-join sa ating usapan, pwede nyo pong isend ang inyong mga comment, ang inyong mga ideas, or ang inyong mga opinion sa ating comment section. Actually, ang dami ng mga messages dito. Eh.
2: Meron na.
0: Bukod sa mga sagot, meron din dito. Dami akong pinagdaanan sa buhay, lalo na ngayong sobrang taba ko na. Papa Ray!
1: Okay lang yun, Papa Ray, kasi investment din yan.
2: Pinaghirapan mo yan, di ba? Huwag mong ikahiya yan.
0: Kasi yan naman talaga ang sign ng
2: pagiging
0: gumagandang buhay.
1: Kasi may kinaka, may pagkain.
0: Paano ka naman tataba kung hindi maganda yung buhay mo, di ba? Sige, may mga messages pa ba tayo?
2: Ito kay Clark Joseph. Good evening mga DJs. Pwede po request ng Nothing on You.
0: Ang hilig nito mag-request
2: by
0: ng...
2: By B.O.B.? Featuring Bruno Mars. Salamat po.
0: So, ipa-play natin yan mamaya, Clark
2: Joseph. Si Andre
0: Joseph.
2: James din, mayroon din siyang yung request niya kagabi pa to eh. By Elton John, How Am I Supposed to Live Without You?
0: Your Song by Elton John, tapos How Am I Supposed to Live
2: Without You? Your Song, sorry.
0: Sa susunod na yan na programa.
2: Ayan. Kasi pang ano to, pang late night vibes, Andre James. Mamaya, i-request mo kay DJ Ron Toron.
0: Kasi malupit ang mga love songs sa man yan.
2: Yes.
0: So mamaya, ipiplay yan ni DJ Ron Toron. Alright? And as requested nga pala sa ating comment section, eto na po, si Bruno Mars.
2: Nothing
0: of course,
2: on You.

0: Tanga B Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Napakasimple lang tingnan, pero mataas naman yung body count. Ay.
1: Parang hindi mo
0: aakala. Hindi mo alam. Napakahinhin.
1: Hindi mo na-expect.
0: Pero nababasag pala ng pinggan. Alright, anyway, ating oras sa buong Pilipinas, it's 9:03, alas 9:13 po. Ito po yung 5 PM Lotto Swear 3 result kanina, just in case hindi nyo pa alam, that's 209-209. Yan po ang winning number combination. Ano sa palagay nyo, girls, ang lalabas ngayong 9 PM? 9. Try po natin. Basta 139. Yan po ang aming guess. Who knows in the aparador? Sino naman ang makakakuha ng winning number? Mamaya po, abangan nyo dito sa nag-iisa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: 1.7 FMR Tacloban, ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ayaw bet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: hindi natin namalayan, nasa second hour na pala tayo. 9:28 na nga pala ang ating oras sa buong Pilipinas. And of course, kasama niyo pa rin po ang inyong mga vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At dito sa paborito niyong programa, ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Alright, ayan mga ka-vibes, ang ating oras 9:28 na po. Oh, tingnan muna natin, meron pa ba tayo mga pahabol?
1: Ito nag-message sa akin si Papa Ray.
0: Oh, ano
1: sabi niya, I'm still tuning in, DJ Cherry Lou, habang nakahiga ako ngayon.
2: Wow.
1: Shout out sa inyo dyan, kay DJ Nico Chico, Faye Lemon, DJ Jaja, at kay Buko J.
0: Yes.
1: At sa lahat ng DJ ng 1.7 FMR and mga staffs.
0: Wow.
1: Thank you very much, Papa Ray.
2: Thank you, Papa yeah. Ray.
0: At eto, si Ray Kenneth Mandinmina, nagparandam na rin. Good evening, DJs. Mwah!
1: Wow.
0: Thank you so much, Ray.
1: May pag-anon.
0: Yeah, so anyway, sige. Eto na nga pala ang winning number combination ngayon, 9 PM. Number natin?
2: 139
0: na, no?
1: Yeah,
0: diba?
1: Yes.
0: 139? Eto po. 2-6-0. 2-6-0.
1: Perfect!
0: The perfect. Wala ni isa. Nawala na yung magic.
1: Perfect!
0: Inulit yung 2 at saka 0.
1: 0, oo. Akala ko hindi na siya babalik.
0: Bumalik eh. Ay, yun pala. Okay, so yung mga ka-vibes, congratulations para sa mga nakuha ng winning number combination ngayon 9 PM para sa Swertres. At eto na, pag-usapan na natin patungkol sa body count. Kung kanina, patungkol sa okay lang para sa iba. Ngayon, dito naman tayo sa mga...
1: Hindi okay.
0: Oo, kinukonsider na deal breaker talaga yung high body count. Bakit nga ba? Okay. Kung sila ang tatanungin, at kung tayo rin ay tatanungin, eto po yung mga reasons kung bakit deal breaker. Ano? Kasi isipin mo na lang, may mga tao talaga na gusto nila na similar yung mga past experiences or sexual values.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga conservative dyan na ayaw talaga ng mga tao super promiscuous talaga when it comes to their sex life.
1: So yung iba tinatago na lang.
0: O yung iba inililihim. Oo, pero
1: hindi na pinag-uusapan.
0: Hindi pinag-uusapan. Pero eto yon. Yung iba gusto nila the lower the body count, the better. Mas maganda nga kung wala talaga.
1: Uh-huh. Yung parang diba? Ikaw lang talaga.
0: Kasi may belief sila na, especially na kung sa panahon na ng pagpapakasal,
1: mm-mm,
0: parang yun ang pinaka-end game, pinaka-end reward.
1: Oh.
0: Yung pipigil ka, mm-mm, tapos may bibigay mo lang sa totoong minamahal mo talaga. Doon sa person na makakasama mo talaga for the rest of your life. Kasi yun naman talaga makakasama mo. Pag pinakasalan mo na yan, it means siya na talaga ang makakasama mo for the rest of your life. Yeah. Diba? Lalo na sa mga babae.
1: Mm-mm.
0: Para sa kanila, lalo lang yung mga medyo conservative, gusto nila na yung kanilang husband lang talaga.
1: Mm-mm. Yung makakauna.
0: Oh, makakauna. Oh.
1: Wow.
0: How is worthy?
2: Yung mga ganun siguro kasi talaga na situation. Like, parang sa, for me ha, may factor talaga na ganun. Especially kung active ka sa church.
1: Oo.
0: Yun, oo.
2: Parang
0: religious, diba? You related, value your...
2: Related din doon yung mga decisions mo sa buhay.
0: Oo.
2: Yung
0: chastity
2: mga ganun.
0: Ang tawag doon,
2: kasi
0: diba?
2: Yun talaga kasi yung... Mm. Yung atawag doon, parang tinuturo talaga.
0: Pero,
2: yun dapat yun.
0: Mm-hmm.
2: And yun. Then, meron din ibang siguro mga girls, especially yung mga idealistic, yung parang parang yung naano lang nila sa self nila growing up na dapat eto yung ipoprogram sa mind na eto dapat yung mahanap ko na lalaki.
0: Yes.
2: Na ganito. Na dapat ako lang. Mga ganon. Especially sa mga naniniwala sa mga fairy tales.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ang problema nga lang is, statistically speaking,
2: yung sinasabi ko na naman, yung mga reasons kung bakit, kung bakit
0: idealist.
2: May mga ganon na, na mga ka-vibes natin.
0: Pero swerte mo kung makahanap ka talaga ng ganong
2: meron
0: tao.
2: Meron din naman ganon. Pero syempre, sa panahon ngayon, aminin natin yung realidad is kunti na lang yung mga makakahanap ng mga ganun na mga sitwasyon.
0: Hindi pa nabasbasan. Ay, nako. Ang dami ng X dyan.
2: Pero hindi naman natin na parang dinadown din naman na madami yung mga body count. Yung mga,
0: kasi importante naman doon kasi yung
2: kanya-kanya yung story. Kanya-kanya yung sitwasyon.
1: Hindi naman natin kasalanan kung bakit ganun. Meron silang mga madami silang body count.
2: Kanya-kanya decision kasi yan.
1: Yes. Malay mo kasi hindi nag-work yung past na relationship nila.
0: Baka sa immaturity laro-laro lang dati.
2: Yes,
0: diba?
2: Meron din naman kasi.
0: Tapos ang mature na.
2: Yes. Especially sa mga babae ha. Sinasat kasi talaga nila na eto dapat. Siyempre, pag pumasok tayo sa relationship, kinoconsider na natin na eto na talaga yung magiging future. But hindi natin alam kung ano yung patutunguhan ng relationship.
0: Correct.
2: So along the way, nagka-problema.
1: Hindi nag-work yung relationship nila. So ganun ulit, di ba?
2: Kaya hindi din naman ginusto yung mga ganun na hahanap ng bagong karelasyon.
0: Minsan nga, kahit yung mag-asawa, nagkaka-problema pa. May kontrata ng pinirmahan yan eh, di ba? Anyway, ayun ha, number one, value alignment. Yung iba kasi gusto, as in, tulad sa kanila, malinis talaga yung record.
1: Yun.
0: Especially na yung mga religious na mga persons, di ba? Eto, number two, pag mataas kasi yung body count, ay nako, it triggers retrospective jealousy or fear of comparison. May ganun. Iisipin talaga ng partner ng baka hindi ako maging sapat.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang dami na nitong nasubukan. Baka bumalik siya doon sa iba. Kasi baka hindi siya makontento sa akin. And hindi naman natin maiiwasan talagang mag-isip yung mga ganitong klaseng mga tao. Eh kasi may record ka na eh. Diba? Sabi pa nga natin, once a cheater will always be a cheater. Di ba? May mga ganung mga saying. Once nakatikim na ng ganun, hahanap-hanapin talaga yun. So kung hindi mo maibigay, maghahanap talaga ng iba. Di ba? May mga ganung pag-iisip. Kaya may insecure ka talaga. Ano ba talaga? Baka may compare ka. Baka yung performance ko hindi ganun kaganda sa performance ng mga nauna sa kanya. Ganun.
2: So ano to? Dapat may rate kung ano yung mga
0: dapat,
2: performance ganun.
0: Kung maganda yung kembot nila, mas maganda yung kembot ko.
1: Kikembot-kembotan mo pa?
0: Kung nagpapa...
2: Pagihan mo pa yung pagkembot, ha?
0: Kung maganda yung pagkakasisi, dapat mas maganda
1: mo,
0: yung sisi ko.
1: Yeah.
0: Ganun. So may time talaga ma-insecure talaga yung partner mo, di ba? Tapos eto pa. Ah, etong pinakamalala. Kasi... mahirap talaga to, especially na sa mga promiscuous masyado yung kanilang mga sex life. Health concerns.
2: Pag madami yung body count.
0: Kasi kung sino-sino na lang yung mga partner nun. O kung sino-sino lang tinitikman ng mga putahe. So hindi natin alam. Baka panis na yung natikman.
2: May risk lahat kasi talaga yan.
0: Tapos lalong-lalo pa kung hindi pa mahilig gumamit ng mga protection. Ay nako, how much more, di ba? Kaya minsan, dapat natanungin mo muna yung isang tao, nagpa-screening ka na ba? Anyway, yung EVMC, meron po tayo diyang HIV screening test, ano? Screening test, di ba? Na ino-offer. HIV Hub, yung EVMC, nearest hospitals ninyo. Dapat tatanungin nyo yung mga partners nyo, nagpa-screening ka na ba? Especially kung alam mong mataas masyado yung kanyang body count. Kasi nandun talaga yun eh. Whether we like it or not, may mga instances baka nakakachamba siya. Nakakakuha ng mga STIs. Di ba? So, mahirap talaga magtiwala sa mga ganung tao. Pero, kung na-test naman siya ng maganda, wala namang magandang, wala namang mga hindi magandang or di mga kaaya-ayang mga viruses sa kanyang katawan, eh, okay lang naman, di ba? Pero again, iba talaga yung hindi masyadong ganun ka-active. Diba? Paiba-iba ng mga partners para for your own safety na rin.
1: Correct.
0: Diba?
1: Di mo alam kung sino yung makaka-partner mo tapos di mo alam may ganun pala siyang...
0: Minsan nga, kung ano pa kaganda, yun pa ang may pinakamaraming dinadala.
1: Taka minsan, diba, diri mo gihapon niya masabtan niya, may edad ka ngayon hito.
0: Labi
1: na kung diri ka nagpapacheck talaga regularly.
0: That is why always talaga ito ginre-remind ito natin mga ka-vibes. If you're very promiscuous.
1: Yes.
0: Kung marami kang mga partners, as much as possible, pagpa-screen. Diba? Importante talaga ito. For your own safety and for the safety of everybody.
1: Everyone.
0: ba? Ay, nako. Tapos, eto, yung number four is makukonnect natin dun sa number one, yung value alignment. Ito mm-hmm. yung tinatawag na cultural norms.
1: Uh-oh.
0: Of course, dun napapasok yung religion, dun napapasok yung traditional upbringing ng pamilya.
1: Wait, iba nga ni Bisan, di rin pwede tira religion.
0: Oh, yeah.
1: You don't know.
0: Hindi lang sinasabi yung katotohanan.
1: Yes, diba?
0: Yun lang, diba? Mm-hmm. Pero yun, tradisyon, religion, di ba? Mm-hmm. Ilan lamang yun din sa mga reasons. So,
1: yes.
0: And sometimes nga, di ba, tayo, mga Katoliko, mga pare, bawal talaga mga ganong activity ba? May vow of celibacy sila, di ba?
1: Oo.
0: O, mga madre din, di ba? Oh. Yan, ilan lamang yan sa mga reasons. Tapos, ano pa? Ano pang may dadagdag natin dito?
1: So far, parang yun naman talaga mga...
0: Kung bakit,
1: reason,
0: oh, deal breaker,
1: talaga.
0: Diba?
1: Oh. Ganun talaga.
2: And also, di ba, kanina,
0: ay, speaking of culture, yung norms na ngayon, lalo-lalo na sa mga kabataan,
2: yes,
0: diba?
2: yung sasabihin ko.
1: Nanonormalize na ka yung mga ganun.
2: Kasi parang
1: open
2: sa,
1: na kasi.
2: Oo, dahil nga sa internet.
1: Yes.
2: So parang accepted na lang lahat-lahat. So nanonormalize na lang. So,
0: tapos, hindi lang siguro sa social media kasi makikita mo rin na sa television, maririnig mo rin. Mababasa mo na rin minsan sa mga publication.
1: Sa mga, tawag dito, mga platforms na iba. Oh. Nakikita nila yung mga norms din sa ibang bansa,
0: TikTok.
1: Sa ibang mga ano. Yes, diba? Na parang normal lang sa kanila. So, what if dito din? So, baka na-start, yun na rin. Nagagaya na.
0: Ikita rin natin,
1: na
0: yung mga downsides din talaga yung tawag dito, information technology.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, although beneficial siya kasi mas napapaluwag talaga ang ating understanding.
1: Pero may mga disadvantages naman.
0: Included naman talaga
1: very,
0: yun.
1: Kung ano ba,
2: lahat
1: diba?
2: Naman talaga.
1: Very risky din naman.
0: And tapos ito pa, napapabayaan pa ng mga magulang, yung mga kabataan.
2: Yes,
0: diba? So yan ang nakikita natin kung bakit ganito yung Gen Z sa ngayon. Eh.
1: Pansin mo, yung mga kabataan ngayon, hindi na sila kagaya ng mga kabataan dati na kahit anong... Ito yung pagpagalitan ng mga parents, di ba? Very ano, tapos parang
0: Before,
2: parang big deal kasi talaga, especially pag nabuntis ka ng ganito talaga yung age
1: ganun.
2: Mo. Oo, kasi kahihiyan dun sa barangay
1: yes.
2: ninyo. Kahihiyan dun sa place ninyo. Pero ngayon, sasabihin nila, hindi lang naman ikaw yung naging ganun. Madami din naman. Kaya parang, yung nakakano
1: parang, okay
2: sila,
1: lang.
0: Parang ina-accept na lang.
2: Normal lang yung ganito.
0: Tapos peer pressure pa, fellow ko, mga kabataan.
1: Ang bilis lang kasi nilang maano ngayon, yung very, ang
0: kasi,
1: tawag dito.
0: Kung sa atin, nung una pa, yung pastime natin, sato-sato, kung ano iba na ngayon.
1: Mm-hmm. Tapos yung parang naging mas aggressive yung mga kabataan ngayon.
2: Correct. So, dapat kasi talaga gabayan natin yung mga anak natin.
1: Mag-anak ka muna, ha?
2: Okay, hindi. Sinasabi ko lang po.
0: Ito, panahon na talaga dapat lumandi.
1: Para may magabayan ka muna.
2: Ang dami kong ginagabayan.
0: So, mag-expert na ito. So, dapat lumandi na ito.
1: Diba? Ang haba na ng usapan natin.
2: Pero may nag-comment pa dito sa live natin. Kasi nakikinig daw sila sa atin. Naka-tune in sa mga songs natin tsaka sa chikahan natin dito.
1: Diba? Sino siya?
2: Sino
0: si
2: siya?
0: Inihaw Sabaw.
1: Yes. Oy, nagbabalik si Inihaw Sabaw.
0: Okay, ako, di ko na tinatanggi ang identity ko kay same-sex at bisexual na mga 15 years na kami na akong baby. May anak. May anak kami nga gin-adapt. Kung lalaki na nag-i-school ang baby na grade 3 na siya here in Dampigan, Santa Rita, Samar. Uy, good for
1: shout
0: you.
1: Shout out sa'yo.
0: Gabayan niya ng mabuting ang anak ninyo. Good evening po sa mga DJ out here in place sa Dampigan, Santa Rita, Zone 7. Nagtatagay kami with my father-in-law. And also, pa-shout out naman sa father-in-law, sa Tatay Winifredo Mendeville.
1: Oy, shout out po sa iyo, Tatay Winifredo.
0: Wow, maraming salamat po for listening sa ating programa. At
1: tsaka sa kanyang baby daw na si Wilmar Mendeville.
0: Wow, how is wet.
1: Mm-hmm. Ano yung anong baby to? Yung baby na anak niya o yung baby na tatay
0: baby
1: ng
0: bo?
1: Anak niya?
2: Nag-work daw sa Tanawan Lake.
1: Okay.
0: From Ineos about tago yung mga DJs habang nakikinig sa mga songs at sa mga kwento niyo. Shoutout na rin sa inyong all DJs. All yeah, right.
1: Thank you very salam. Much, Inihaw Sabaw. Ano ba
0: oy, Inihaw na drink to? Moderately, ha?
2: Oo nga.
0: Bangin ka niyan. Drink moderately. Pagkatapos, drink responsibly.
1: Bangin ka niyan magsuntok, eh, Timo.
2: Father-in-law. Pahawid.
1: Ayaw.
2: Kati mamaginom, katorog.
1: Ayaw, ikan niya ulo.
0: Ikan nila, ha? Tiyan. Dirigad ko na from Inihaw sa mo.
2: Okay.
0: Nandurad siya na yung nag-reply. Okay, tapos salamat Inihaw sa bawat sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat po. And of course, magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Marta Cloban.
2: Ang lupet!

0: And with that, oras na para kami eh magsiuwian muna for the meantime. Mm-hmm. And tomorrow, nako, super exciting cause it's a Friday
1: na! At Sabado na naman pagka next day.
0: I love it.
1: So,
2: pagka Monday,
1: August na. Saturday.
0: Saturday, August na.
1: Siyempre, babalik tayo sa Monday kasi of Monday course. Yung program natin.
0: Pero so magbubuha na ng week ka.
1: Ha? Oy. Okay, sige.
2: Okay. Ganito talaga mag-usap-usap ang mga alipin na
1: mga salapi.
2: Utang. Ay, yun lang yung motivation.
0: Pero sa, at least bukas, sweldo time para sa mga one day sana, millionaire.
1: Sana.
2: Oh, sinang sana. Relate dyan?
0: Kasi record ba? Yan.
2: Uy, mga ka-vibes, maraming salamat sa pagsama sa amin for 2 hours dito. Ayan. Sa ating programa. Sana naman po, samahan niyo pa rin kami sa susunod na week.
1: Yes. Uy, bukas pa!
2: Ay, bukas pa.
1: Meron pa bukas.
0: Excited mag-Saturday.
1: Sana samahan niyo pa rin po kami bukas, di ba? Ayaw nga pala mga ka-vibes. Si DJ Ron Toron ngayon ay not feeling well. So hindi muna siya makaka-duty. Baka bukas.
2: Hopefully tomorrow,
1: sana,
2: yes.
1: Sana, oo, di ba?
0: Okay, get also to DJ Ron Toron. Okay, anyway mga ka-vibes, with that, we would like to say thank you nga pala sa ating mga suki at mga fellow night shifters natin na nakinig sa ating programa, yung mga drivers natin dyan. Mm-hmm. Maraming salamat po. And most of all, sino?
1: Ang ating mga relay station technicians. Ayan, mm-hmm. Thank you very much po mga kuya and ate. And of course, sa naton technician gihapon nga dihan aton main station, of course, Tacloban.
0: Yes.
1: Thank you very much. Okay. And good night, ka-vibes.
0: Okay, kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico.
2: DJ Pailamon.
1: And DJ Cherry Lou.
0: We're saying good night, everybody. At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang, a high body count tells one thing. You give in easy and you

0: Don't guard what's sacred.
1: Oh. So parang asset to get.
0: Oh, yes.
1: Asset to get.
0: Ayan. So, something to think about para sa mga ka-vibes natin dyan, lalong-lalong ng mga Gen Z na nakikinig sa ngayon. Alright, good night everyone. Bye-bye.
1: Bye, ka-vibes.
2: Bye.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: lalaban ka na?
1: Sweetheart naman, di mabiro.
2: Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakahain na dyan.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupa!

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: FM radio, favorite music radio.
4: FM radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkilig at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: FM radio. Favorite music radio. FM.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta.

Amén. Nuestro Padre Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: The time now on FMR. It's 4:01.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
6: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health. Ganun po ng Xanthon Gold Herbal Capsule at ng Xanthon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakayin na naman sa programang ito kung paano ba malunasan, ganun din po iwasan yung mga karamdaman sa ating pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, sa pong naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
7: Okay, salamat partner at welcome po sa ating palatuntunan, sa ating mga kababayan na kikinig. Sana po ay meron naman tayong mapulot ngayon ng mga impormasyon na makatutulong po sa ating kalusugan, lalo na po kung talagang meron na po tayong pagkakasakit or ayaw po nating magkasakit.
6: Salamat, Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin na merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuyo po ha yung mga text messages, mga katanungan, palagyan po ng pangalan, ng edad saka ng gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga karamdaman at mabigyan po ng free consultation on air ni Dr. Algie. Ulitin ko lang text line po natin, sir, 961-532-2110. Hanapin lang po ha sa mga pharmacy, mga local drug stores, ang Xanthon Gold Herbal Capsule, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men, Xanthon Plus Herbal Oil at Xanthon Plus Herbal Soap. Mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Pwedeng i-order din po yan sa Shopee tsaka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Mamaya po, bibigyan kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule at ng Xanthon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold,
9: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
8: Xanthon Plus Gold. Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Xanthon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Xanthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Xanthon Plus Herbal Oil.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pais da sona. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gate. Kamutol. Testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
11: pa. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Santon Plus Gold.
15: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
14: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Santon Plus Gold.
6: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o non-acidic. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa Mercury Drug, sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Available yan ha sa mga health shop, mga herbal store, sa Watson's Drug Store o pharmacy. Available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Order po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan ha, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuyo po, palagay yung edad, ano, saka yung gender po ninyo sa inyong mga text messages. Yan, at ganun din, pangalan na rin po kung hindi naman masyadong maselan yung inyo po mga katanungan. Yan ha, ulitin ko lang yung text line natin, sir, 961-532-2110. At Doc, galing po kay Ma'am Tita ng Byron. Tanong ko lang po, Doc, lagi po kasi sumasakit yung sikmura ko at pag umaga naduduwal po ako ng color yellow. Ano po kaya itong sakit na to at ano pong gamot? Salamat po, Doc.
7: Okay, bukod sa acidity kasi, pwedeng yung pasyente ay nangyayari yun kasi pag yung may fatty liver or merong nabubuong gallstone. So hindi natin sinasabing meron siya noon. Mas mainam talaga magpa-check up. Pero yung ganyan kasi mga kondisyon, nagsisimula doon sa indigestion, yung acidity. Kaya ang nangyayari pag umaga, lalo na kung madami ka nakain ng matabang pagkain nung gabi bago matulog, ganyan talaga yung magiging resulta. So ang suggestion ko po ay mag-take po kayo ng mga herbal tea na nakapagpapakalma ng tiyan, gaya po ng mainit na salabat, at pwede pong mag-light meal muna kayo sa gabi. Okay? Then wag muna yung mga masyadong mamantika kasi yan ho yung pinagmumula na hindi ka natutunawan na maayos. And kung magpapatuloy na mapait o naduduwal tapos may parang nilalabas kayong madidilaw at nagbibigay na ng discomfort sa inyo at hindi na humaganda, magpasuri po kayo para makasigurado po tayo. Okay po, so pwede rin kayo mag-take ng Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, at sabayan po ninyo ng Santon Gold, okay, 1 capsule 3 times a day din. And huwag po kayo munang masyadong iinom ng mga dairies katulad ng mga gatas, okay? Medyo mahirap na i-digest pag malalaki na. Mabuti yung bata, kaya nilang i-digest yan. Pero yung mga umiidad na, hindi na tayo masyadong nakaka-digest ng milk. Kaya much better na mag-take na lamang tayo ng mga katas ng prutas, katulad ng pinya, one of the best ang pinya, tapos yung tomato juice, yung kamatis na i-juice ninyo, pwede rin po yung pipino at carrots. Yan po yung mga ginagamit para maging relax po yung trabaho ng liver natin at tayo ho ay hindi madalas nagbo-bloat or parang ganyan po na nagiging acidic at laging nagdudual, lalo na pag umaga.
6: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Hello po, Doc. Uminom po ako ng isa pong gamot sa para sa makakalimutin, Doc. Ano po ba pwede kong ibang i-take? Kasi po, kahit na kanina lang po nangyari, nakakalimutan ko po agad. Salamat po, Doc.
7: Ayun. So, ilan na kaya edad niya, no?
6: Hindi nabanggit po, Doc. Opo.
7: Oo. Ganito po kasi yan kapag yung tinatawag na forgetfulness, ano? Masyadong kanina lang nangyari, nakakalimutan na. Ang maibibigay lang natin na mga advice na pwedeng i-take sa nutrition, yung mga nang-enhance ng brain activities, ano, gaya po ng ginkgo biloba, maganda po yan. Yung goto cola, maganda rin yan. So, yung pag-take ng B-complex, okay? Yan ho yung mga nakapagpaparelax ng ating mga nerves. And also, may mga supplement pa na tinitake na nakapagpapaganda din ang daloy ng dugo sa kabuuan kasi alam nyo, yung problema ng pagiging malilimutin ay nag-uumpisa yan sa kakulangan ng maayos na daloy ng dugo. Kaya yung mga high blood, mga diabetic, mas madali silang kapitan ng ganyan. Kasi nga mas mabagal yung daloy ng dugo o mas hindi maganda, magkakaroon tayo ng chances na magkakulang po tayo ng oxygen. And oxygen is very important for the brain. So pag nagkakaroon ng deficiency, madaling nasisira yung mga brain cells natin. At yung pagkasira ng mga brain cells na yan, ang pinagmumulan po ng ilang mga depresya na madaling makalimot, yung iba nga nabablock, parang may mental block sila. Pero mag-take po kayo ng supplement as preventive, yung mga binabanggit kong yan. And of course, kung medyo mahirap maka-access sa mga ganun supplement, ay itry po ninyo ang kombinasyon po ng Santon Plus Vitamin C, Santon Vitamin C, and Santon Gold. Kasi yan po, meron ng mga enhancer ng ating circulation. Meron din yung spirulina that is very, very good for the brain kasi mataas yung kanyang B12 vitamins. Ano? At ito po ay ginagamit para ma-enhance yung kalusugan ng ating brain. Kasi talagang nangyayari yan, habang tumatanda tayo, malaki yung chance of developing forgetfulness. Yun yung tawag sa hindi naman malalang kondisyon. Pero pag medyo lumalala na, at talagang matindi na yung pagiging malilimutin natin, baka nagde-develop na tayo ng tinatawag na Alzheimer's condition. Kaya lang, syempre, maraming check-up ang kailangan gawin para ma-determine kung talaga may Alzheimer's ka. Okay? Pero madadala pa po yan sa mga supplementation, na kailangan po lamang ay tiyagaan po natin at iwas-iwas talaga sa mga nagpapabagal ng daloy ng dugo gaya po ng taba, asukal at sobrang paggamit ng asin. Yan po yung inyong gawin. Tsaka matulog po ng maaga. Mahaba-habang oras ng pagtulog kasi yung hindi pagtulog na maayos, nakaka-depress ng utak din po yon. Kaya kahit bata pa, kung laging puyat, malilimutin na rin.
6: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Doc, ako po ay diabetic bukod po sa may herbal po ba na pwede inumin na mabilis makapagpababa ng sugar? Rod po ng kabanatuan, 53 years old. May tinitake na siya, Doc, na para sa kanyang blood sugar na maintenance, Doc.
7: Ayan. Oh, okay lang yun. Mag-take ng mga maintenance medicine na reseta ng inyong doktor. Walang kaso po yun. Kaya lang, marami din akong kilala na tagal na nagme-maintain. Ganun pa rin. Mm-hmm. Ang kulang kasi sa atin, yung mismong yung kahinaan ng ating katawan sa proseso o metabolismo ng ating glucose, na nanggagaling sa common food na kinakain natin. Yung mga kanin na yan, yung mga matatamis, even yung fat. Kala nung iba, yung yung matatamis at saka yung carbohydrates lang ang dapat iwasan. Actually, malaking bagay din yung fats kasi yung fats ay nakaka-apekto sa atay. And the liver is the master organ of metabolism. Even yung pag-metabolize ng sugar, trabaho din ng liver natin yan. Kasi iniisip natin yung pancreas lang, di ba? Nagbibigay ng insulin. Yun yung trabaho ng pancreas is to release yung insulin. Pero ang nagme-metabolize talaga ng ating mga sugar, okay, for conversion to energy is yung ating atay. So, kung kayo po ay magte-take ng mga herbal, unahin natin yung home remedies, yung mga classic home remedies. Noong unang panahon, kaya po hindi masyado maraming may diabetes, Yung mga ninuno natin, umiinom sila ng mga mapapait na inumin. Yung mga ano, mga binabad na alak sa mga damo-damo na binabad sa mga alak, di ba? Because yung bitter, katulad ng mga serpentina, katulad ng mga banaba, yung mismong puso ng saging, yan o yung mga may taglay na natural plant-based insulin-like phytochemicals. Ibig sabihin na katulong sa proseso ng metabolismo ng asukal. And isa pa, yung mga popular na sinabi nga ng DOH, yung ampalaya, huwag na tayong lumayo, di ba? Ampalaya, pwede yan. At marami pang ibang herbal gaya ng ano ng ginger. Pero kung sa tingin ninyo ay kailangan nyo na mas malakas, mas sigurado, at masubok, eh pwede po tayong gumamit ng Santon Plus Gold, yung ating Santon Gold, na ito po ay matagal na hong ginagamit ng ating mga diabetic patient. Meron na po siyang mga component na nakatutulong sa balance ng asukal. And not only sugar, pati po yung mga fats, o mga cholesterol natin, circulation po natin, yung mga nutrients na kailangan ng mga ugat o daloy ng dugo or nerves na nagiging problema ng mga diabetic kasi nagkaka-complication sila sa ganun, pati sa mata, nagkaka-complication. So, nandun yan sa Santon Gold. Kaya nga, bukod dun sa pag-inom ng mga home remedies, I highly recommend taking our supplement kasi very simple lang, pupunta ka sa butika eh. Take mo yan before meals. O one capsule 3 times a day. Plus, meron ka pang maintenance medicine. Ewan ko lang ho kung hindi umayos. Tapos, nag-iingat ka pa sa pagkain mo. So, yun yung approach na ipinopromote namin dito sa ating programa.
6: Yan, maraming salamat, Doc. Maganda kayo po sa Francisco family. Yan, ng Patul. Yan, galing po yan kay Sir JV. At sa lahat po ng nakikinig sa ating programa, welcome po. Doc, ano po ang gamot sa pako? Yung pang-apak ko po kasi masakit pag nagsuot po ako ng sapatos. Salamat, Doc.
7: Ayan. So, magpa-check up ka. Baka tumataas din yung iyong uric acid. Kasi pag mga talampakan, tapos yung pagtatapa ka, lalo sa umaga, pagising mo, pwedeng yan ay neuropathy or nerve problem, complication yan ng ilang mga problem like yung diabetes, di ba? Or uric acid. Yan yung mga ano. O kaya naman, mayroon kang overweight ka, tapos dahil overweight ka, masyado mabigat yung dinadala ng iyong mga talampakan. So, alin man dyan kasi ay pwedeng maging dahilan. So, kung yan ay dahilan sa mataas na asukal, ang focus mo talaga is mag-take ka ng pampababa ng sugar and also B-complex para protection sa iyong nerve para hindi talaga siya tamaan ng mabilis at makarecover siya ng mabilis. Kung naman ang dahilan ay yung uric acid, ngayon pa lang uminom ka na ng mga diuretic ng mga herbal medicine gaya po ng sambong, buhok ng mais, yung pansit-pansitan. Ayan, mag-take na kayo niyan. Tapos uminom ng buko juice. At huwag kumain ng mga pagkaing mataas ang purine galing po sa mga karne at lalo ng mga laman loob. Yung dugo, naku, napakatindi niyan. Yung mga mahilig sa dinuguan. Tapos meron po kayong mataas na uric at may mga pamamagat pa na nakit. Naku, iwasan niyo po muna. Alam niyo kung bakit? Kasi ang karamihan kasi ng ganyang karamdaman ay tayo mismo kaya nating iwasan. Ang iiwasan natin yung dahilan bakit nagkakaroon tayo ng ganyan. So sa naturopathy kasi prevention is very napaka-prominenting way to recover a patient. Kasi kung bibigyan mo lang ng gamot, sige, inumin mo to, i-maintain mo to. Hindi mo naman sinabihan na ito yung dahilan na dapat mong iwasan. Wala rin kapupuntahan. Kaya yun po yung gawin po ninyo. Doon sa mga herbal remedies o yung tinatawag na hydrotherapy, try mong gumamit ng tinatawag na hot and cold foot bath. So halimbawa sa gabi bago ka matulog, i-apply mo yon. Mag-iinit ka lang ng tubig, magpakulo ka ng luya sa tubig, tapos lagyan mo ng konting asin. Tapos timplahin mo sa isang timba na ang temperatura hindi maligamgam pero hindi naman nakakapaso. Ibabad mo yung paa mo doon sa loob po ng 15 minutes. Then after 15 minutes, ilagay mo doon sa isang batya na mayroong malamig na tubig sa loob ng 5 minutes. Then ibalik mo ulit doon sa mainit sa loob ng another cycle na 15 minutes. At least mga 3 cycles po. So ang nagagawa noon, na papaginhawan niya yung mga kalamnan, yung mga nerves. At ito ay nakatutulong to control inflammation and pain. So, kung yun ang kung tama iniisip mo na dahilan ng iyong karamdaman, o nararamdaman. Pero kung ikaw ay overweight, bukod sa tumataas ang uric acid, eh kinakailangan talaga ma-address po yung pinakang pangunahing dahilan. Yan kasi mga complication, kumbaga mga side, ano lang yun eh, mga kumbaga discomfort lang na dala ng major condition natin. Mag-take po kayo ng Santon Plus Gold o Santon Gold. One capsule 3 times a day plus vitamin C. Don't forget to combine 1 capsule 3 times a day before meal ho, sa loob po ng 30 days to 90 days. Yan yung pinakamagandang duration para talagang makabuelo yung healing properties ng ating katawan.
6: Mm-hmm. Ayan. This is Franz of Quezon City. 71 years old. Meron po akong cyst sa breast. May gastritis at high cholesterol po. Ask ko lang kung ano po ang dapat kong inumin. Paano po at how long ko i-take ang product po ninyo? Thank you po.
7: Okay, yung condition ni ma'am, confirmed na may bukol siya sa breast. Tama, no?
6: Apo.
7: Tapos meron pa siyang condition sa gastrointestinal. Yan ang mga medyo mabigat. Kasi alam nyo, yung mga gastritis, yung mga ganyang pakiramdam, nakakaabala din kasi yan sa ano natin eh, sa pamumuhay natin na pag kumain ka ng isang bagay, kahit magandang pagkain, eh nagkaka-apekto sa'yo. Parang nagkakaroon ka ng discomfort. So sa condition ni ma'am, ang, kung akong tatanungin, sa aming clinic, ang aming nire-recommend bukod sa pag-take ng supplement is mag-detox. Yung cleansing and detoxification sa lahat ng cases, especially involved na yung mga bukol, involved na yung gastrointestinal, involved na yung organs of elimination, ang pinaka-the best na gawin, first na step is to detoxify. Okay, maraming way to detoxify. First is fasting. So in a week, in sa isang linggo, eh once every week ka magpa-fasting, pipili ka ng araw na hindi ka kakain ng regular food mo, then magtitake ka lang ng juices or water or very light meal for just one day. Ang tawag natin doon ay food holiday. So ginagawa yan pag medyo may malala tayong sakit. So another thing is mayroong tinatawag na Daniel's Diet. Na sa loob ng 10 days, i-reduce natin lahat ng mga kinakain natin, yung mga processed food, and we will resort to natural and organic simple food. Yan, mga fruits, vegetables, less rice. Tapos, isasabay natin yung mga antioxidants sa prutas and para mas malakas yung mga supplements. So, sa inyong case, I suggest mag-take kayo ng Santon Gold na 2 capsule 3 times a day within first 30 days. Then, pwede nyo ituloy-tuloy yung reduced dose na 1 capsule 3 times a day sa loob po ng another 90 days. So, 3 months. So, yun po yung pinakamaganda. Then, kung maaari, iwasan yung pagkain ng karne. Because ang karne, ang daming issues po dyan. Ano? Kung meron na tayong sakit, kalimutan nyo muna yan. Kasi one of the major contributor of diseases, eh yung pagkain ng mga karne. Dahil una, mahirap talaga siyang i-handle ng katawan. Especially if our body is full of sickness, that our energy needs to focus on healing, not for digestion. So kailangan talaga na very easy to digest and to process ng katawan ng mga buhay na pagkain. Meaning na buhay yung mga sariwa gaya ng mga gulay at prutas. So mag-take din po ng vitamin C and kumain kayo ng mga prutas na maganda sa mga bukol. Anong maraming klase ng prutas yan? Mansanas, yung pineapple, and also soybeans. Any extract from soybean, any product with soybean, I highly recommend po. Kasi sa hormone po, ay napakaganda po niyan. That's why Japanese, Chinese, and Koreans, sila ay may pinakamababang rate ng mga bukol, especially sa reproductive system, dahilan sa kanilang lifestyle ng pagkain, ng maraming pagkain merong soybeans. Ayun lang, partner.
6: Apo. Ayan, maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Available po ha, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soup, at Turbo Herbal Supplements for Men sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop at mga herbal store. Available po yan sa Shopee at sa Lazada. Pwede niyo pong i-order yan sa official store po ng Yes to Health. Yan ha, mga kaibigan. Ang mga produkto po natin ay available din po sa Dyna Drug. Yan, any branches po nila at saka Norvik Pharmacy o Norvik Drug Store. Basta hanapin niyo lang po yung mga quality product natatak, Yes to Health at Doc Samaritan. Yan po, subok na ng napakarami po natin mga kabayan. At syempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Lalong-lalo yung ating pong kape. Ano? Pag ganito ang panahon, medyo malamig na. Yan, at yung kape po na hinahanap po ninyo, healthy na at masarap pa. Yan, inom po kayo. Santong Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee. Kung yan po yung available sa inyo pong lugar, makakatulong po yan siya. Para sa mga kababayan po nating merong mga problema rin sa menstrual problem, ay mga pagbuwan ng dalaw nila, masakit po yung puson, nagkakaroon ng mga hormonal imbalances, kaya maraming discomforts na nararamdaman. Ano? Yung iba, irritable, laging bugnutin, o masakit yung puson, nakakaranas po ng mga burning sensation, yan, inom po kayo ng Santone Plus Coffee Mix. Dahil yan po, may mga isoflavones na nakakatulong din po para mapanormal yung balanse ng hormones sa ating pangatawan. Sa mga kalalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki at pamamaga ng ating pong prostate. Yan ha, Santone Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, available po sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga naghahanap naman po ng sabon na makakatulong po sa ating balat, ano, para mapanatili yung healthy skin, hindi masyadong dry, pinapamoisturize po yung skin natin, at meron pa po mga natural antibacterial properties, hanapin nyo po Santone Plus Herbal Soap. Yan po ha, ang Santone Plus Herbal Soap, makatulong din po para sa may mga acne, may mga tigyawat, may mga body odor, dahil dun po sa taglay niya na guava leaves na napaka-potent na natural antibacteria. Yan ha, kaya ang Santone Plus Herbal Soap, maganda po yan pag galing tayo sa labas, bago pumasok ng ating tahanan, maghugas tayong kamay or maligo, ano po, na gamit po ang Santone Plus Herbal Soap. Ha? Kung saan po may bili ang mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din sa mga kababayan po natin, ang Turbo Herbal Supplements for Men, para sa mga kalakihan natin, para maiwasan po yung pagkakaroon ng mga problema sa ating prostate, tsaka sa ating generally sa blood circulation po natin. Ano? Kasi yan, may maca, may clavowasca, pinapaganda po yung function o yung health ng ating po mga ugat, yung peristalsis movement natin, para maiwasan po rin natin yung mga problema sa ating puso, para hindi nababurden ng gusto yung ating pong puso. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, ang katuwang natin sa kalusugan, lalong-lalo na ng ating pong mga kalalakihan. Yan ha, lahat po yan aprobado ng ating Food and Drug Administration. Walang mga bad side effects, walang mga adverse reactions, kasi yan po lahat natural, gawa po sa mga herbs, sa mga halamang gamot. Okay, Doc, dahil medyo limitado po at malapit nang matapos ang ating pong oras sa programang The Secret of Health at Kalusugan Iwas Karamdaman, baka meron pa po kayong karagdagang mga health tips at health info para sa mga masugid po nating tagapakinig, Doc.
7: Ayan, doon sa mga nakikinig po ngayon na meron sa kalukuyan, meron na kayong mini-maintain, may diabetes kayo, may high blood po kayo, wag po kayong masyadong kampante, ano, kasi alam nyo naman na kailangan ng katawan natin ng mga sustansya na makapagpe-prevent at makapagpapalakas ng ating mga pangunahing organ sa katawan. So while taking your maintenance medicine, we highly recommend na suportahan din po ninyo ng tamang sustansya na makukuha po natin doon sa produktong subok na po. Kasi iba kasi yung subok na yung napakatagal na at napakarami ng tao ang nagpapatunay na natulungan po sila. At importante din na aprobado ng Food and Drug Administration. Nandito lang po ang palatuntunang ito at kami po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kaalaman. Magtanong lang po kayo at yan po ay ating sasagutin sa abot po ng ating makakaya. At huwag kalimutang subukan ang ating mga produktong sinasabi ho dito na maaari po ay makatutulong po sa inyong pangangailangan sa inyong kalusugan. Maraming salamat po si Dong Algie po ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.
6: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Sa ngalan po ng iba pa mga alternative medicine doctor at mga alternative medicine na mga expert po natin, ito po ang yung Doc Samaritan Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok at pagantabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health at ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at ng iba pong mga produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
16: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado.
17: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: FM Radio, the vibes,
19: ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.
4: Napakiana na!
5: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
6: Napakiana na!
5: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
4: Napakiana na!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
7: Napakiana dadla!
5: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: Rotor mo pa yung aga regionate. Biyernes nga dlaw. Katapusan nga dlaw itong bulan ini nang ahaw. Tumugot kita o diri. Buwas Agosto na. Katapusan ini nga dlaw itong Hulyo. Lumay da pa Hulyo pero sunod na nga to. Iton kanan Hulyo nga 2026. Kumusta regionate? Maghulos itong kakarsadaan na pagkaina. Ngan mara magkudirle itong kakarsadaan at maghulos sa pagkaina. Bagadumul meaning ko no. As usual, adik kita ito natong taramdan. Of course, iyo taramdan.
1: Napakianan na.
0: Ini ka vibes, Dani Morbus Reyes. Pizza 31. Katapusan nga dalaw itong bulan. Mamay ka ito. Dila sinasabot manggod ano itong panahon. Ano? Itong adlaw, itong oras. Na Disyembre na luwat ko. Napifeel na natin itong malamig ang simoy ng hangin.
1: Napakianan na!
0: Oy, buhat na may klase. Isan kong biyernes ng adlaw. Alanganin itong Friday, ano? Diri maka Friday. Diri maka Friday. Pwede after ko anala. O man itong trabaho. Kaya nga diri maka Friday. E maswildo pala niyang pangakulok. So kung earlier mag-release. Pero early siguro kay inin nga ito na ada gobyerno nagpaka ATM na ini. Kadakot ko na, dahil mo ito ni mo ATM. Kaudgan lot ko ng mga 50% itong mga ATM ito na itong mga magtatrabaho gobyerno. No? Dahil itong tipira nga mga lending institution. Mga 5-6. Ha? Oo, di rin nga mga inin ATM mga kasangkayan ka ng mga executive position. Kanan ang tinatawag ini nga mga ordinaryo lang nga mga magtatrabaho gobyerno ngan ha pribado, di ba? O kay amo gihapon ha ko ano no uso naman gud ito pag kaya na pero may da private ta nakapero lang gihapon. Likewise, of course, ini nga aton mga job order, GOs, nga himpira pa nga mga adang gobyerno, nga kumbaga sing pamandir mga permanente, nagpaka-payroll ini. Ha? Kay by job lang ini. By job order. Salit. Inin imbis nga makadto kaniyan ha bangko, kay makuha kaunti ito ni mo sweldo. Makadto ka hiton balay hiton nakakadara hiton imo ATM. Kaya masiring ka dito nga. Inin kukuhaong ko nalang adaan ni taksobra. Kay taksildo 20 man. Itak makukubra yan na 20. May daba 20 ka ng 15. Para kunot ordeng magtatrabaho pa mati. Waray. Okay. Tugutan tanla. Kay Jisman adto na ako. Jisman takinsinas. Butang tanala, may dapat niya deduction nga inin 1,000. Kay para hiton pag-ibig, hiton GSIS, or what nga naman, 9,000 man takon limpyo. Inin, adaman hay mo tak ATM, anak utang hay mo tak binabaydan man la kada bulan 3,000. So may dapat ako 6,000. Kukuhaon ko nala, madaan. Sugad din ni mga kasangkayan ano iton ano kay ni sugad din iton sugad din iton ano kay ni iton na sistema ito na ada gobyerno kay rugad man in taon ano ano pa man mga kasangkayan sharing ko pa buhat anay kay may trabaho ha may da klase anyway kadali lah may da ko guting ini technical ko andi hindi rin adar ito na kon nore ako kon kadali lah Noel kadali lah ha. Well, ma-break ano kita. Kadali lang. Standby. Ma-break kita. Pinumbruman ay.

0: Well, ada ka pa Noel. Anyway, magkasangkaya na mara siguro tao didi. Sige. Anay, ngayon anay kita hiton ko an. Well ha, inin na singa kunada ka na. Kay din diri na papindit na papindot ni. Kumbaga sing pamanasisikway kita. Kayo na mga kasangkayan, didi habiliran, usang nga munisipyo at biliran, duang estudyante, usang estudyante na kuhaan ni Nimpusil. But actually, duha ini. So kumbaga sing pamanao, so ini pagkaya na, mga kasangkayan, ano? Nga, kondensya rin ko paman, waray katatagaan, so waray kahuhuman. Or maybe, baga nagkakabubuksot na lang pagkaya na may tungod hiton kuan may tungod hiton ano kay to hiton ka kahigpit kay stricto hiton aton mga kuan hiton aton mga awtoridad ha pagkaya na particular hiton aton mga magturudto kumbaga alerto hira di deton tagsa tagsa nga may eskwelahan di ba kay kundik nagsasayo baghadto pagadini may tungod la ini netabo mga kasangkayan kumbaga bagahin naging eye opener hiya do dir maupay and naitabo di San Jose National High School kay may da kinabuhingan awat no inen didiha nagsunod-sunod dinhi may mga panhulga panarhog in fact may da mga inen na body contact gihapon nga naitabo no may tungod ini mga kasangkayan hin usang estudyante didiha biliran naiha Pulang Bato Elementary School didiha biliran while nagkakandak an aton kapulisan hin routine school visit didahan kasangkulup July 29 Miyerkules ngadlaw ang school principal nagsurrender no sa nga .38 revolver waray hinibala liwat nga kundiin na kuha ini didton position ino sa nga estudyante. So, humanan intervention han Municipal Social Welfare and Development Office in Almeria ang maong batay ginton over balik nga ito magkaganak para yung tinatawag nga diversion proceeding accordance with Juvenile Justice and Welfare Act. So, ang manggun, madaling istorya, kuhan niya, minor niya. So, gintetris pa pagkaya na itong kapulisan kung hinuan surok or diin tikang ining armas or pusil. Nga kung diin nakuha ini nga inin bata or usang minor edad. May daw sa nga related gihapon ano, nga event, usang gihapon nga estudyante nga kung diin na itong kustudiya, itong Philippine National Police, kahuman iniin magsuksok, magkapalusot, usang pusil, nga doon, usang nga school campus, dito lang din sa Bila City, Basilan. So, Basilan, di rusahong, kaya damot armas dito. Singkong bagan, Western country to. And police na siring safety protocols inig-implementar human in eskwilahan, kahuman in 15 anyos nga bata nga nakanto sa eskwilahan campus inside. Nga kundiin, gintatarhog or ginuhulgaan principal nga ng teacher. Nga kundiin hapag kaya na ditinidoan maong bata. Nagsiring ang investigador nga nakarehistro ang maong pusil. Waray lotig sumatid eh. Ano ba nga klase ini? Pulis na siring ha. Police investigators disclosed, ha? Nag-disclose siya that the registered owner of the firearm reported that the gun had been stolen. Ay, man, registered owner. Ginkawat ko nini after he left his vehicle at a car wash station. A police investigator ang tag-iya. Tama ba ako? Ha? Police investigators disclosed that the registered owner of the firearm bulman ini. Kung an nagsisiring an police investigator, kung an police investigator ito nagkuha in armas. Okay. Police investigators disclosed that the registered owner waray didikama, waray period. Nasiring Higin disclose han na police investigator disclosed that the registered owner of the firearm reported that the gun had been stolen after he left. Oh, tama. Iya, kay hi. Rambol man. Anak pag-intindi nga. Iyan nagkakandakan ng investigasyon. But anyway, mga kasangkayan, ano, kumbaga, sering pa man, inin baga na nauso ini actually kumbaga hinaaraan na lang ini ano na ba hi Noel pwede ana kita magbreak baga na sisikway ako dini may da gutil ang Maria da tao. Well, Ronel. Anyway, mga kasangkayan. So, amin ni mga kasangkayan. Pahimat nun lang natin ini. Number one, good hindi. Kinahanglang good magtagam hindi din hi or maghirot ito natin. Main, kaya kung di nagsasayop somewhere in, waray la ako kuan. Kaya waray ako data actually. Waray ako mag-interest. Doon na ka na social media. But you know, diri man an akon source tikang di aton o tikang di station ba. That's why, waray ako magpasipara ya pag-isigot. But somewhere, kung di nagsasayop somewhere in Alang-Alang or Santa Fe, nga bagan usang nga bata na nakakuha yung pusil tikang ni amay. Nga nakagpusilan niya kalugaringon. Ini ba mga kasangkayan, ano nga, mag-aram naman kita, particular ka mo, kayo no, included ito tiyo, ito yung training, o po dito itong training mga kasangkayan na ito, mga men in uniform. In ba, mga autorisado pagdarahin pusil ba? Ha? Nga kundiin, kasumpay or upod ito tiyo mga training, kung tipuanan ito, nga diri ito ma-accessin ibang tao. Labi na didahiyo, kayo no, kita akan na itabo di San Jose National High School. Okay, kung waray ito kakuha nga pusil, mga kasangkayan, pusilin o sa nga policewoman, waray shooting incident, waray napatay, ha, tinuodla. Pero kay na-access niya, do, waray gan na ruyag, no? You know, di rin ni parahit aton mga men in uniform. Kundi, nga dahil ito nga tanan, kayo, no, may mga pribado naman nga inilisensyado or lisensyado pag autorisado pag darahin pusil. Mga license itong firearm. Nga may dalot pipira nga kundi dir lisensyado nga may mga armas. Regardless kung lisensyado ito or diri, kinanglan, kung mahimo nga ni, ayaw niyo ipasabot nga may dakamu armas ito yung sulod balay. Hit iyo mga anak in particular. Diba? O, kay darahin itong curiosity ba? Hit kabataan. Ako, you know, mga kasangkayan, naka-experience ba yan naman kita ito personal? Ah, magabaro ba tapa kita? Siyempre na ako, ang kita gusto natin kumapot. In fact, gusto natin mabut ang puntong magpabuto, imposil. Kaya nun, lalaki good kita. Diba? Ano good ito? Out of curiosity ba? Na kundiin niyan, itim ginhimusan, nga madali ma-access, makukuha kung waray ka, dida? So kinanglan mga maging mga responsable kita mga kasangkayan. You know, nagiging liability ni mo kay kita kay itong police woman in town man. Kinkihaan ito. Ito nga pusil nga ginamit ang pamusil, papamumusil di San Jose National High School. No? Ambot di kita maaram kung ano ang liability ni usa. Kay, you know, ang usa, tikang kung ano usa nga security agency. Ano sa tika nga police woman, gintutuhan ang nagpakamatay mga kasangkaya, nagpakaigo, nagpakapusil, in pusil han police woman. So, well, Noel. So, gintutuhan mga kasangkaya nga, sering ko pa man, dir gintutuhan, kaya gin-confirm ito to Philippine National Police. Gin-confirm ang kasangkayan Philippine National Police nga gintatag-iyahan police woman. Ara kung puntin din hi, so ganin niya pagkaya na, at least waray bala. Ha? Inian bangin kung may bala, bangin aghat ang bata pagkablit. Pero waray maghat pagkablit, kaya no, waray bala. Pero amo lagi hapon, how about kung may bala? Di ba? It issue di rin man kung may bala or kung waray bala. An issue di da, kaya nung na-access na kuha ito nga bata. Di ba? Kita gihapon so ganin niya ng investigador. Inin ano kahin eh. Nagpapakarwas siya. Igin Digin bilin siguro niya busil na nakuha. Nakuha. May istorya ko ay one time. Inin ako personal ko in experience. Nahiya na. Inin may daw sa security guard. Security guard di ha MacArthur. Dire ako sure kun nakatatada balay hiya kun mga mayhan namang gudik nanonomdom basta nagturnover yang pusil usang na ni mem nagturnover hiya akon in pusil dik maaram kun din hiba hiya makani or dito ha abalay ba kaya ni malat MacArthur pak din hamon so sering kun ing kay ni di dayton MacArthur Park man kasangkain may da CR dida inin ano kay ni inin igimbutang ni nakita niya ito nga pusil na kadin igbaw han na kadin igbaw bagan division niya nga division niya nga concrete nga semento na kadin igbaw siguro suksok ito na ihi suksok or what ano gumamit ang CR siyempre maabri ka ito nimo sa ruwal baga makuan nga mahulog ikuha da niya igimbutang la ni didigbaw sering gubangin nga limtan. So since nga may daman niya in serial number nga nakabutang dito nga property in Philippine National Police. May daman kita kasangkain nga mga pisil na PNP. Tawagan ko, sir, alam na good pag-check. Adihin po siligin ton over ako, 9mm ni. Sing ko adihin ton serial number. Siring diretso siya, ginaw manong dani. Waray pa nga niya kikita ng serial number. Agino man rin niya, adhi ko ang kaistor kaya under niya sa nga polis. Official gihapon. Nawawadan ko nun armas, nawawadan ko ng pusil. Amo ito 9mm. Siring ko, sige pa ka diya. Pagkuhan na lang ito niya, ang iya, kay may nakayim arman niya, eh, padara gihapon ito iya, kuhan ito iya. Siyempre, ma-reflect din ito ang serial number. Kaya siyempre, saan ukulat i-release? Pagka siguro ako nga hiyat ang iya ito. Kaya ba, ni-release ko diri, yan ang problema. Luwat ako, kaya security guard na, kadihak, nag-inlagbook ko man. Ha? Inin, ano kayo ni? Nakanhi ito nag-claim. Kilala ko gihapon nga polis, kay neighbor ko lang ayan. Ah, mga siring ko rin, nilang MacArthur. Kaya rin, malak MacArthur. So, ano kasugad? Ah, kung kunitun po rin. Kaya ano kasugad nga nakuha? Tikang ko nagdidihakuan, tikang kaka-province. So, naka-assign niya no sa nga police station. Tikang ko no ka-province. So, mabalik na kung tutakon, nga tutakon ko, ni Takmunsipyo, as tika chief of police niya dito. Umapit ane, hira-hira-hira. Kaya taga didila baras. Ada kay niya clutch bag, iginbilin. Kay tagyahiya kay, o na, policeman nga, may lakban niya kuan. Ah, mo nakuha, aniya pusil. Totoo ang pasalamat, kasing pa niya retireable pa naman ako, dirik makaretire. Ha? Dirik unok makaretire nga nag-istoryan tayo kao. May da ko istorya with regard sinawad aning pusil. Sangkay ko kaya, may hayhan, wari pa kami dyan, tinood lang. Armalite ang nawara iya. PCINP pa siguro ato. Inin, ano kaya ni? Gingkawatan hiya in Armalite. Didaira, kaya pinangawatan na nadaran iya Armalite. Ani iya, kaya dako niya nga mga ginliability. Di riya makakaretire. Ngan bangin pa iya mapriso. Kaya kikihaan mangu niya. Di ba? An ginhimo niya. Ato patay na yung taon man. Ang ginhimo niya, nag-remedyo yan ibang nga pusil in Armalite. Kung baga, namiling hiya good. Or ano pa, din hiya. Gintamper niya. O iya, gintamper mga kasangkayan. Inin, ano kayo ni? Ginbutang niya, niya. Erase niya ang original. Ginbutang niya, niya kuhan. Aniya, serial number. So, may dana niya armas. Bagalayan, waray ka kuhan eh. Waray hiya ka, wadi. An problema niyan. Kay may da raid nga gimbuhatan kuan. May da raid nga gimbuhatan ano kay ni? Han CIS pa hadto mga time. Raid nga gimbuhat nga tunusa nga suspected nga kawatan. Nakuha didto ni armas. An nagproblema lugod hiya. Kay ano, nagduhan niya pusil. Nagduhan niya pusil. Kaya si Rinko, unta, na-report ka. na report ka. Tagi kikihan mo niya, bahin ko niya, kikihan ko niya. Kaya property ituhan ko an, so, abogot importante ito nga, kawatan ka nga ni kinanglan igrip, igreport diritso, igpablatter diritso sa polis. So, amin ito na itong sinisiring magkasangkayan, ani kadaliha, kaya nagtinawag ng ni Cyril Montesa, kadalila ha. Okay. Kaya baga nakatutok kita iton. Ito na iton. Niya.
1: Napaki-analala!
0: Dali. Sir Well?
2: O, paingaga, Manu Dani. Yes, so, ganun man na natin mga ka-vibes nga nakikita natin Facebook Live nga mamati hanira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlaw, halu, Biyernes, sika, katapusang adlawan, Hulyo, 2026. Anaton minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita makakabat, madampak lagi hapon nga kalakitan, na pwede magdarahin mga parapatsarang nga pagkuran, nga pagdalugdog, may tungod kay epektado kita ang trapan low pressure area, at paggawas ng Philippine Area of Responsibility. Basang liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA ang trap and low pressure area ang mga nakakapikto o gindodominar niya ang Visayas nga nansinirangan ng dapit itong Mindanao. Sumalay itong PAGASA ini nga low pressure area nga ito paggawas ng Philippine Area of Responsibility abubuin ni chance na maging usay ang bagyo. Kanina na last reason na awalas doon siya magahon na sipatan ni nga low pressure area ang nakatomil 335 kilometros sinirangan timog, sinirangan itong Luzon. Amoy ni ito ay chance na maging usay ang bagyo pero padayon tayo ni naging mo-monitor. Wala pag kaya na, wala gain warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw ni Nia Trapin. Salit na natin mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talwas matuhadagat pagpakabuhi basta magigpatlayan mo pa eh. Para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira to kadagatan, nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahi ang adlaw pinagihadaga at talawas kihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gail warning nga ginis at PAGASA diniatropin kan habugos na sinirangan han Visayas. Anaton real time ng temperatura di data globa na ada kita 27 sentigrado na pwede mabuti 31 sentigrado iyan ang adlaw. Anaton adlaw magsisiglit pala, alas 5.27, matutunod niyan nga kulog, alas 6.05. At atong daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras, nga 37 minutos. Tikang dili, hapidera ni mo late, ini ni Rogel Montesa, ani yung weather presenter, mao pa yung agahatron-tran, ganda mga salamat, happy weekend.
0: Happy weekend, gihapon, Sir Well. Anyway, mga kasangkayan, damang salamat Sir Rol Montes. By the way, before kita mag-break, ano, may da inin na maupay, consider as ngan hinautunta maging inin ko anini, maging president ini, kay, you know, itong Bureau of Fire Protection, nagkandakiran surprise sa drug test. Surprise drug test, mga kasangkayan. Pito, ito naging nag-positive, nag-positibo. Para i-disclose ko na at mangaran, niren iningan hain nagpaka-sign, but within ito na Region 8. Inin na ada itong holding unit ni Rapag Kayana. Siguro, i-undergo pa inin confirmatory test, mga kasangkayan. So, kanini ka grabe itong drugs, mga kasangkayan. Kumbagasing pamanwaray na pinili. Nakasulod na good nga itong tagsa-tagsa diri lang mga opisina, pati itong mga balay. May keton. So, dapat may sugadini random ba? nga dahiton pipira nga mga opisina at gobyerno, ilabi na tsuga din haira. Likewise, ito Philippine National Police in particular, kay no, hiramanggod iton, kumbaga, mga law enforcer iton mga tawag in haira. Anyway, mga kasangkayan, yan pagbalik nato, hisgutan nato ini daw nga pagtagak. Ayun no, inin, damo itong naruruyag hini actually. Warain din hi siguro itong nadirilan din hi, kuhan hi pangilinan. Itong miral ko, mga kasangkayan, kagkakulop, nag-aadahin hi ring with regards hini. Yan na, may danamagan nag-inin pass and resolution, pagkandakin investigation, kayo no. May courage ba hiya pag siring ba nga kung tanggalon itong systems laws, mga kasangkayan, Amiral ko ini ha, hino mat magbabayad hini? Waray na namalabot kung magbabayad itong, di ba? Kayo no, kumbaga, inin, tama gadhi ko ano, no? Tama gadhi tulfo, in pagdirila hitulfo, siguro ikaw nga namamati ko hapag kaya na. Dapat insulto yun nga mga siring. Kung kuhaon initanggal, hindi at magbabayad. Common sense. Bahala ko na anunit niyo. Basta di rin na kami magbabayad dito. Nalagad. Kaya no, mga kasangkayan, di rin lang million of pesos it mawawarera, kundi billion of pesos. Dabaya naman ini nga klase systems loss. Technical nga ng technical. Amin ito ginkakarga, ginpapasa atun, mga kasangkayan. Anjit may gana pa hiya, usahil katawa while pirate consumidor. Million itong consumidor, mga kasangkayan, itong kuryente. Eh ano, nadiri hiya, kinakot mawawar haira. One time, mga kasangkayan, kung dik nagsasayo, piningamiral ko gihapon ng panahon ni Digong. Baga nagplano yun nira magpaumintuhin kabaraydan ng kuryente. Baga diri hiya, kumbaga, diri hiya, ano kahin eh, kumbaga, dire hi ideal ha pagkitan gobyerno during the time. Dire ideal kung digdag sa same nga ni during han COVID iton, agen siring magpwersa nga ni kamo, pasasadhan ta kamo. Waraig pa na yun, mga kasangkayan. Now, panahon na ini, mga kasangkayan, ha pagkaya na. Magkakandak pa hin, may kakandak ang investigation, magkakandak investigation. Pag iton ko, nag-form na hin na bagang task force ito Department of Energy, para pag kuang ko din eh, nga ma-implementar ko din eh. Pero expect kita by siguro next year pa ini eh. Kayo no, may balao din eh, nga kinanglan i-refill or i-amend di rin basta-basta or else manhing at ito Supreme Court, di ba? Magiging illegal ini eh. Kayo no, protected itong pagtaga-systems laws sa madaling istorya. Kumbaga, gintutugot ito hiya, pinag-iton ipera. Niyan, kumbaga, i-amendar itong ipera. Para tanggalon itong pagtaga system loss, mga kasangkayan, which is dapat kay you know bagahin simple la, mga kasangkayan, nga kumbaga diri itong voluntary, diri ito hukas sa kasing-kasing naton, ito simple ito nga panikas pangawat harap-harapan pa kayan. Wala kita choice. Di ka pa pwede sumiring nga pwede da ako tagbaray dan tag system loss di na lang sunod, di pwede. Di pwede, kinahanglan Biden or else uutan ka. Diba? Diba harap-harapan nga panikas ito? Kaya no, di rito kasing-kasing, di rito voluntaryo actually. Wara hito ka nan, wara ito choice. Nga supposed to be that ba Biden la, kung pirat na reflect, it aton, or else, wala gamit at kontador. Kuna siya ito, ngayon papatakasan kita, di kita maaram kung ano. Kaya kinahanglan luat kita, maaram ka mo ito, Ilaw Pilipinas, o sa ining non-profit organization, nagkwanhira nga kinanglan maging mabinantayon kita. Nga, may punto ba yan naman? Itong ining non-profit organization, ining Ilaw Pilipinas, kinasiringira, pwede ito kuhaon. Pwede kuhaon ito. Kaya lang, maghihimot hiran ibang apaaging, may karga lagi hapon ito. Iban at nga, randi rin na systems. Los, pwede. Pwede. So, anon taman? Siguro trabaho na ini ito ni RC, ito na Energy Regulation Commission, likewise ito Department of Energy. Iyon ini trabaho. Di ba? O, kay dakot posibilidad. Kayo no, mga kasangkayan, di rila million it mawawarahay Iraq kada tuig billion of pesos. Impact, mga kasangkayan, last year, 2025, ang net profit, ang miral ko, mga kasangkayan, maram ko mukumpira, 50 million. billion, I mean, billion pesos ngayon nga 2026. Gusto nila parotas umpa. Salit na nga ngarit kakulupan hiring. Bagan may dakuan pa ba? May courage pa ba niya nga pagsiringin mo at magbabaya dito? Natural. Bahala ka mo ko ng pagsara. Kamu ko din ninyo ito kaya. Kaya pwede saluhon itong gobyerno mga kasangkain. In fact, ikang man nga nito ang gobyerno. Kanang gobyerno man nga nito. Diba? Kaya kung magasing pa man ni Erwin Tolpuhin, kaupin nga nga negosyo tubong lugaw, ano? Waray niyo hago. Oh? Gamit pinapagbayad iti yung mga kapatpak. Actually, ini nga systems loss, kapalpakan man ininira. Kung kaya ano nga kawara ito nira sistema, kiti kapakpakan, kapalpakan ito nira. Tapos igbabasol sa sayo pa ito, po Diyos po Santo. Standby, oras makasangkain, last 5:34. Nag-overlugod kita. Standby ha, kadalila.
1: Napaki-anan na lang.
0: Pahinom dumanay.

0: Radio. Good vibes
1: and the best.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
6: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
7: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
7: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
7: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavai!

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Alas 5:39.
4: Napaki-ana na lang.
3: Balik kita magkasangkayan. Kumusta na parang adakan na Dr. Esther Di Paz Abuyabor. Nagkukulaw hapag kayo na. Art Birdan, good morning Sir Danny. Good morning gihapon. Hey, TD God, good morning Sir Danny. Kapikita. Human pala ako kanina sa nuksulod nga ni. Nagkakausal ang pagkakapit bugos ng adlaw. Agala. Blandida ini sa kahigos. Good morning, si Danny. Good morning, gihapon. Hipas aba muilin. Good morning, Danny. Happy birthday. Happy Friday. So, happy Friday, gihapon. Of course, para itong yung tanahan nga nakatutok. TV, likewise sa ininok ini. Inin Facebook nga na of course sa FMA. Daming ngayon salamat dahan mga nag-alin susunod na naton na online program kakulupan naton podcast program. Thank you so much ha. Daming salamat. Anyway, before kita bumalik, amot kanina nga gusto ko mag-bake anay kay nalilig ako kay sumulod ini nga statement ni former Senate President Ticoco Pimentel. Inin made a statement ta sa social media naluluoy hiya kang Congressman Martin Romualdez. Actually bisan ako kasi ring pamaniya naawa ako kay former speaker Martin Romualdez. Dapat kuno di rin nala niya gingaranan di dakuan di da damo man ko nitong pagi kay tama lord di ba na ako na napag-analyzer gihapon amo ngan baga na special mention niya nga kumbaga ha, akong pagkitabagan, among pinakadakong accomplishment ni PBBM. Ito nga kung diin, bagahin iginlaglag na gud niya, totally, an iya dati Speaker of the House. Kumbaga, sing paman, diri ito nga Speaker of the House nga gintanggal, may tungod kay ginpetisyon, or nadirin ang majority, or nadirin administration, diri. Lumusa dito hiya para hindi likadisa. Nag-resign hiya Speaker of the House ang pumutok ini nga pagtaga flood control project for delikadisa para matagan hinlewi ang tanan nga gusto magkandak in investigation. Kaya yun, obisa nunan hon. Ha? Sering ko pa man kaman responsibility, di tiya pwede maka-escape since nga kumbaga amay hiya itong amay. Iyan amayhan kongreso. Likewise, si Chisis Cordero. Di rito pwede. Kaya lang may mga direct. So, Chisis Cordero, may direct niya nga liability. Labutan niya kaman responsibility. Kaya ano, may naman mga witnesses, may mga ebidensya. Taga DPWH pag dito nagyayakan. Diba? Well, hi, Congressman Martin Romualdez, hiko anhi Chisis Cordero, actually, ginkuan ito, ginpetisyon ito. Ginkuan ito nga, dirit di parokang Congressman Romualdez nga nagbuluntaryo paglusad. May tungod din, delikadisa lagi. Pero ikaw, Chisis Cordero niyan, kumbaga. Ginkuan ka, ano tawag ito? Ginkudita. Ha? Diba? No. Nasa rin ikaw niyan, former Senator Coco Pimentel, naawa talaga ako kay Congressman Martin Romualdez dahil dyan sa ano yan naluluo yan kay na-mention na ko no, gimparakpakan pagod. But you know, normal ito, given ito mga kasangkayan, kay inin, ano kayo ni, kumbaga, consider good nga, kumbaga, accomplishment nga dako, di ba? Talit ka nila sa kubikani kay gusto ko makapamatianay kay bagan pasingin wara nga ni wari ko na iabti among ikikinit ako di dedan so naliliga ako gusto ko pamatianay wari ko manitikin kaya na ko lahikit isiring ko. So nahabol tapang amo to niya karog singon nga pwede man kunuhin di ba amo gihapon na akong pag-analisar nga pwede man damo man ito pagi nga. You know, may tungod ang pagtaga flood control. Pero diri kuno dapat, pwede man kung kinatniyambot nga or kinadtuhan ko, diri kay gin... ay, you know, oray kita't may himo. Ay, kumbaga, sing paman, kanya-kanyang style ito. So, amo itong style itong presidente. Ha? So, amo ito. Pero amo ito, may napipira nga na ruyag, may dulat pipira. In fact, bisan nga nito na posisyon actually. Ha? Bisan ito na posisyon, waray di rin na sold out ito nga naging na-mention nga patong-patong nga kaso. Ang susbodol ito. Oo, kang ka na itong statement. Kanan o posisyon? Minority. Oo, teka nga Marcolita, nga di ka na itong nga kan Amy Marcos. Pati nga to kan BP Sara. Amo ito tira mga bodol. Tuod mang uno ka mo ito. Nga patong-patong nga kaso. Ado pa itong Disyembre. Kada mo na kuno ito nga mayda. Mga kuhan, waray mang uno ito. Diba? Seryoso ba yan naman hi former Senator Coco Pimentel? Sing minawa talaga ako. But anyway, mga kasangkayan, si Rico Pamanadak, ay hulaton nala naton. Hulaton nala naton. So, iton pinaka-latest na pagkaya na, doon next week pa, may da, amo lagi hapon ba? Alas 3 or kung bago na itong schedule, alas 10 na, iton impeachment trial. Kay, nakikita naton, kumagahisara, at tuman niya na dahig. At mga kasangkayan, baga, maginhimuan niya dito ng stage, kaya maaram ka mo, inin may daman ito bagan mga nagbabantay ng mga kuan adto lagi hapon. Kumbaga nag-indiscriminate si Sara. Diri yan naguna-una ba nga kunta kumbaga aton aton ba nga tib dapat masurugiya, dapat masurugiya kaya no iti atay para ba hini nga para ba, for example may da preso ka adiha kuan adiha city jail butang tanla da city jail no? Na presuhan na BGMP. Ikaw nga itim tatay, ada, priso. Tapos ikaw nga inin anak, mga kasangkayan, inin, ano kayo ni? Pwede ba ikaw ang kay? You know, usaman na itong prisuhan. Waray di rin man para itong din iba at BGMP nga. Iba at prisuhan, iba itong court, di ba? Kung direct nagsasayop, it ICC, it prisuhan nira, ira lagi hapon. Diri paro din hiya aton ba nga, for example, iton bulwagan ng katarungan, it kaso ni Muadto, pero iton gingkikiha, iba iton in charge, itong BGMP. So, didiliwat ha, between iton ICC, kung dira ko nagsasayo, it korte hira, likewise, ira gihapon itong silda. Diba? Usala. Now, anaton din hiba, nga, kumbaga siring paman, na, dapat mag-aalang ka, kumbaga masurog ka. Kumbaga pwede nga ni dayawon ni mo bisang kung plastic na lang itong ICC. Kaya ano, amugot nagkakaput itong kaso itong imo amay. Di ba? Kaya ano nga, nakasiring kita hini, kay may na niya statement tapag kaya na, although before pa may mga statement na hini, in fact, bisan nga ni itong hipulong, kundi ako nagsasayo, or hibasti ba, nag-akusar nga binaydan itong mga taga-ICC. Hiton gobyerno, pinaagi kan Trillanes. So ito, kumbaga, minus factor na ito, hatinood la. Minus factor na ito, kumbaga, hitiramay nga ito. Now, iniya na, mga kasangkayan, nga, daw sugad nga, iton ICC kuno, nagagarungan ni Bongbong Marcos, ngan sugad man ni Trillanes. Sige daw, ikaw ICC niyan. Nga kundiin, it nagyakan, anak hit amon ginlilitis yan na itong kaso. Didi. Hindi ba? So, kung habaro ito, ngan hababaro ito mga kasangkain, kasi siyempre gre-relay ito ni Sing, ni Tony Sing, kung likewise ni Kuan, ni Inin Trillanes nga to ICC. Sa rin ko, diring nakasabot, diring ko nakaintindi mga kasangkayan, ano ko ditira pag-ugupit ira amay or kung paglodlod? Ha? Ini nga era mga statement mga kasangkayan, paglodlo din, itinood la. Salit na to, una akong sinisiring, nga maaram ka mo, ito ko nung nga, it pamilya ko, at mga anak, kore ko na't plano, nga hukaron tira, itira amay dito, tinood la. Kumbaga naguhulat, or baga nag-aampo na nganla ito, nga matunak, or mamatay ito dito, pasensya la, pero amot at pwede gamitin na term din eh. nagaampo na lang ani kun ito hira nga mamatay ito dito. Pero diri dayon kay ano, para mahimo nira nga para ito nira mga political ambition or political interest. Oo, kay dako ito nga puhunan, magiging puhunan it nira nga dako. Di ba? Oo, kay ano, it's simpatiya ba yan naman? For example, mamatay ito dito? Hmm? O kaya nakita ka, may dan na kuno bidsor or baga maluya na, hindi baga something nga, duro na good. Ano good it iyo? Pag-ugup hiton, pag-hinukaran hiton, o pagpa, paglud-lud. Kaya hindi nga yung mga statement, paglud-lud man itong tinuudla. Diri man nga nito, include dito ito merited kaso. Kung baga ako, imbis nga naluloy kayo mo, impakaraot mo kami. Di ba? Sumabili ang aking paagi, kung baga pakabulos, pinaagi niya pag kaya na, di ba? Ito ba nga, di kita nakaintindi, mga kasangkayan. Kaya ito nga yung bubuhat na pagkaya ng mga statement, iniyan ang abago, magkakadangat man ito, nga to a court, nga to ICC. Magkakadangat ito nga, kamo mga tuta, kamo ni Trillanes, nga ni administrasyon itong Pilipinas, ni PBBM. Di rin maupay mga kasangkayan. Daampad before, may danhin akusasyon nga nagkababaydan ang mga prosecutor, nagkapapalit, nagkababaydan, di ba? O gumawas itong issue before, tikang inihininga mga malita, kuan? Alit si Ringo. Yan na, nahihingadayan tala ini. Kaya, you know, kakulop ang mga gunsumpina nga mga ano tawag ito, mga dokumento mga kasangkayan. Inin ato na nakadangat na ha inin Senado. Nakadangat na nga to Senado ang mga ginpasugpina included din hi iton ang mga financial documents han BIR han AMLAC ngan han pira nga mga bangko na kundiin ba kay volume mga kasangkayan kinahungkahon. Di rila ini kambi pisara kundi upod gihapon na ni asawa si Manscarpio. An ira mga bank transaction, an ira mga binaydan, kay you know, ikukuan man ito, kumbaga, pag igtatanding ito nira statement asset liabilities and network, ito nira salin. Oo, piragod ito na iragin declare. Masaring itira la cash on hand or itira asset amo la ini, di ba? Amo ito declare dito ito ni mo salin, di ba? And then may da mga pirat binaydan nira based ito ko ano audit BIR, di ba? Para pinagito nira mga assets or ito nira mga inin ka ini inin amo lat ma-reflect dito nga kundi ako rin sasay may da kinakaptan niya na hitong prosecution nga beyond hiton declare. That's why kumbaga pira gudit binabaydan hini. Ano gudit declare nira? Kay ano nga amulet yung gindeclare? May da kami di mga ebidensya nga kamo ito nagtatag-iyah hini, kamo ito nagpapadalagan, hindi ito rin yung i-declare. Diba? Oh, likewise, ito mga bank transaction. Maram kamo, amo baya naman ini, sering ko pa hiyo, ang gindidid ang good nga magkabubukwat. Granting mga kasangkayan nga naging mayor hiya. Pira katuig niya pagin mayor. Kaya mo man lang itong kwintada hini din hi. Ano yung income actually? Ano yung pagiging mayor, pagiging vice mayor, up tong iya na nga naging vice presidente. Ano't mga negosyo niyo? Andit, siyempre, kinanglan mga declared nga negosyo. Andit, kumbaga, kikiton naton, di rin nato no hatinood la. In particular, kang BP Sara, it ira gasto, iya gasto in particular. Patit kan digong hini, mahalalakipin din hi, kaya no. Ha, may joint account ni Sara, ngan hikuan, hidigong. May da joint account ni Rama kasangkain, nga kundin amin it ira gindidid ang nga magkabubukwat, kay bisam pa ito aray na didang sa lapi, bisam pinan-withdraw na nira iton, it papil ada magpapabilin ito. Magpapabilin ito, matritrace as in matritrace ito ang sumulod, likewise ang gumawas. Diba? Now, kumbaga, diri ang mga undeclared ito, mga kasangkayan, magkukonsiderar ito nga hidden wealth. Diba? Okay, you know, kuan man, inin simple man lang kumbaga intindihon. Ano ito ni mo, statement asset liabilities and net worth. So when we sing asit, kun ano karikuhan may daka, di ba? When we sing liabilities, ano ti mo mga kabarayd, ano ti mga binabaydan, ano ti mga barayd, ano ti mga utang, di ba? So ano gud ti mo, ano gud ti mo net, it net ni mo, kumbaga kasunhan ni mo or kun hakabukusan, di ba? So simple lang mga kasangkayan nito nga kondinyan pagtatanding nito naharabatalan now. Kasi si Nanalo at Tidarat Administration, particular kan PBBM, kay kuno naghataging ko signal. Naghataging ko signal. Maaram ka mo, kunwaray ka mo nga, man nga nito dipinsa nga, waray ito ka maturan mga akusasyon na iyo, pabor na tayo. Kay at least sa pagkaya na, mapapamatudan na tayo dipinsa nga, waray ka maturan nga, may na mga tinago, may na mga karikuhan nga waray na mo ni-declare, pinaagi itong mga documents. Pero how come, mga kasangkain nga, nasisinag ka mo, nadiri ka mga pagbulat laton idon. Ha? So by Monday, isasabutan na din ni mga kasangkain, you know, ikundig na sasayo, pumanaan duha ng mga taga-bangko, last Wednesday, it ipre-presentar itong Monday, mga kasangkain. Kaya da naman hirahini nga pagtaga, inin ano kahini, itong, ano kahini, ini nga undeclared or ini nga ano kaya ni ini nga kumbaga hidden wealth. Ha? So duha nga taga kundik nagsasayb, duha nga taga commission on audit, duha nga taga kuwa, pero nasa kang prosecution kay bo reaction actually mga reaction din dahan last Wednesday kumbaga siring pa man ang prosecution kung anlat in fact warian depensa warian mag cross exam. So iton ano kay ni siring iton prosecution baga warian to kay kumbaga hapangaong ko appetizer lad to. Appetizer pala ko nad to, subantayan ko ron niyo bay kuan yan nga ano kay ni yan nga inin lunis. Okay, lunis tuloy to, lunis, martes, merkulis. So kiton salit yan, kumbaga nag-i-indiscriminate TBP, Sara. Kung ano-ano nalang yung pipinanyakan. By the way, magbaga na ikuan ni Alan Peter Cayetano. Hi Alan Peter Cayetano, nangaroon ng ceasefire nga tukan kuan. Nangaroon ng ceasefire nga tukan kuan, pero pabulong la. Baga kuan, ayawan na kita yung kuan. Undang nga tanay ko nini. O, ginamin niya, may dan niya live na sa Facebook kapag kaya na nga, kumbaga, ini nga mga ginako sa durong ka-stressful ko na iya. Eh, may ito biniling, di ba? Oo, sing pamanikuan, ha? Di ayat-ayat ka, bakal ako nung nagkantuhin gira. Ngandaran niya mo kung nga pusil mula yan. Tapos, anbala ko nung

0: Okay, ito, ginreklamo na. Ha? Ito nga yung splice nga video mga kasangkayan. Nagproproblema na gihapon. Itlukaplo kapit ba't ang makitom na di na siguro nga turog ambot kung nagpapakakaon pa inin magupay. Eh, ito trabaho. Eh, ito biniling at tinuod. Di ba magaganak? Ha? Kung pananglitan na naduduruhan kita di na kita harus makabuhat may tungod hit ka hangover na sin kagal. Eh, mo't biniling ay pag... Ha? Oh, iniira ini biniling. Ha? Oh, yan na. Kaya may da pa nagplaplano nga grupo mga kasangkayan. Pag-file and disbarment nga to kankuan. Kan inin na piya kay tano. Utututuran na inilunit mga kuan. Kaya naluro na. Timhuna kong magyakan din to mga kasangkayan. Naglilikturit ko. Hindi na. Sabot ni mga bugado taadang magkarukarit pa kontraheya. Magalilisang. Anyway, mga kasangkayan, pahabulibuibit sa sudnim. Good morning, Danny. Okay. Good morning, gihapon ni Aileen Kay Advincula. Good morning, Pan Advincula. Good morning. Anyway, mga kasangkayan, ituras na si Ring Kutubla kita din. Kada kay temporaryo natin sa Danta Puso, anay ining atong taramdan. Iyo taramdan!
1: Anala!
0: Tob-tob itong Lunes ng adlaw. Nga dabog gihapon ni salamat han. Mga nagaling susunod ha aton hanbugos na simana. Likewise, sa nakundo nga program online. Thank you so much sa iyo. I-follow kami. Subscribe itong PRTV, FM Radio, of course, itong aton Facebook. Ano aton didi kasagabay, Engineer Noel Canonigo. Ini naman, Hika Vibes, Danny Morbus Riquez. Nagpapasalamat tayo pa rin yung pamati. Oras mga kasangkayan, 5:59. Maupay ngaga. Aton
1: ito. Napapaanan lang.

0: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
1: FM Radio! The vibes!
2: Ang lupet!
3: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
4: Hansia Label.
3: Ilan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na badtag mo?
4: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit mo lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr. Lulu?
4: Among lang yan. DTH, Stagnitis, Tunod, ng Distribayo.
3: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisan kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
5: DTX 500.
6: Mabilis sa mga butika.
5: Distribayo.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 09423390267 o di kaya sa 09154611842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City, beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
8: FM Radio, favorite music radio.
9: FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalantahan. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Horatio Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Horas a las 6:30, a las 6:14.
2: Panindugan! Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
1: Mabay nga ka mga kabugtuan, at daw yun na Biyernes ini Pizza 31 karuyag sinyon katapusan ng adlaw ang bulan ng July 2026. Aga kakaurosa kita tubtub ha alas 7 ng aga. Kumusta ka mga tanan? Welcome na ito na pagkaurosa taramdan na panindugan aton mga hinigugma nga mamarati. Kumusta ka mga tanan? Maura na takloban, ha? May announcement, may pasabot ito na pag-asa nga na dati, ha? Nga ang dati nga low pressure area na nahimo nga whatever you call that, no? Nahimo nga bagyo in nahanaw na, no? As of 2 o'clock kanina, hana magahon hain ba ito, ha? An low pressure area, an LPA na nakagada gawas sa Philippine Area of Responsibility in good momonitor nga na harayo chance nga maging bagyo, no? Nga na pero may nasiring man ato kakulob nga pwede maging super typhoon, no? Pero din niya pag-asa waray, no? May lugod mga report nga ni nga na pasaw na ang usang low pressure area or ang sinisiring tikahirimo nga bagyo. So nagawas nga waray hulga itaton panahon kay bisan ti ining low pressure area nga ti sulod na Pilipinas in habubuit chance nga magin bagyo. Dirihiya magigin bagyo. Kaya ini in diri kabarakan. Pero ito may mga salakot nga pag-uran, may mga hangin-hangin pagod, no? Eastern Visayas, nga na Northern Mindanao, Caraga region, cloudy skies, madampog nga kalagitan, tub-tub hit patsara nga uran hit pag-aabaton. Nga na Cagayan Valley, nga na Cordillera region, no? Administrative region. Na iba in mag-aantos in maraot nga panahon, ha? Nga na sugad man na may da posiblihin pagbaha amo gihapon nga mga hitsura in pag-monitor hit aton na panahon, no? Hit pag-aabaton hit aton na iba-ibang mga lugar nga tataraan hit uran, bagyo nga inin waray na bagyo but may tisulod ha Philippine Area of Responsibility nga na ini in diri magigin bagyo, harayo chance nga magin bagyo. Okay, ini nga uran nga hinungdan hin uuran natun yan ang mga panahon, no? tungod siguro kay kumbaga ha binisaya nga aton na baga orostorya anhi naman kitahin na mauran nga klima nga ining Agosto in sakop pa hini itong mga bulan nga inuuran ha ngan ini in magiging kausa naman yung mga balita, yung mga nababahaan na mga may da, mga magiging landslide, no? Partner, dire ba pwede ma balhin itong TV nga mahangadiha monitor, ha? Ita aton na nakikita na kay mga nahara kita to nga an TV naka monitor, no, aton, no. All right, ta mga balita na mga issues, no, madiri masyado nga magamang init ito na aton na mga balita, no. Ita kalabutan itong impeachment na tiinila balik-balik nga ginaproboran ni President Bongbong Marcos na pag paabrihan mga tax records ha ni Vice President Vice President na subject itong impeachment, no? Yan ang mga panahon, no? Na kinahanglan na abrihon ita i-record hatax, no? Ay well connected ini ngadto ito ni mo pagka empleyado gobyerno amin ita diri dapat ibabaliwaray hit mga nasulod ha gobyerno ito ni mo statement of assets liabilities and net worth sinumpaan mo ito pagkatapos thank you. Pagkatapos na imo mga kinikita ni Dain idinideklarar mong atanan. Siyempre, kay Adam man ito ni imo income, tinutugmaan ito dito kung na nagbabayad kabaliwatin buhis. Ingkit ang kuan mga binutok-butok ng mga bagahin na record nga hard copy, good ba? No? Magalilisa ng tukadamo. Makita ko talaga na bangin tikang na pira na to katuigan niya naglabay na bayan in buhis, no? Na baga kakapuyon ini prosecutor, panel of prosecutors in pag-inistudyo ito nila, no? Hindi rin man ini maruruyag ng mga congressman siguro nga hera personal it magkakaykay. Labi na ini Congressman Chua, na ini Prosecutor Chua, no? Amo kasi ini an in charge han Committee on Finance and Accountability ada House of Representatives. Salit hiya ini yana it lead prosecutor hiti ini nga party nga igin aakusar. Hita ini na aton articles of impeachment nga party tinatawag niya article 1 pero bagahin ini in diimbay ni nga dapit graft and corruption nga betrayal of public trust, no? Di da ito nga party bangin ini magin culpable violation of the constitution. Baga pa siya ni waray nato nito baga kabatiigo ng Article 1. But ini in konektado nga to hiton pagdeklarar hin usang opisyal ang gobyerno kung pira iton iya income. Ang kung pira iton iya income, ito tugma ito dito hiton iya buhis ng binayaran. Amo ito connection hito nga mga records ang pagtagatax nga kinukuha nga inaprubaran nga paabrihan, no? Kadamo-damoan, no? Kinahanglan mo inindamo nga ma-assister nga para mag-aabri ni mag-uotingkay. Pero babati ko, itutugma la di dahil itong party nga may adhera ebidensya liwat ha akusasyon, no? Pati itong dipinsa, makaykay kagyapini. Kay imo babatak pagbaton ngadto ito na iginaakusar. Hindi rin mo makaykay ito, di ka makabatonin maupay. Ini din hinangin ang laninihin mga mag-a-assister nga damo, no? Diri ito na lead prosecutor mismo it magkakaykay hini. Ka? Diri nini mas abogado la iton baga kinahanglan amo ito na mag-uuting kay hini. Kung mahimo, may da ka mo mga accountant na baga mabulig ha iyo ng mga expert ha taxation on mauropay kung tikang ha BIR nga nag-retire na makakabulig, no? At kung nakatara na tunirahin na inintaw para ma-assuring mo nga amo ini adi iton computation, amo ini iton kabayad, amo ini an i-deklarar nga income adi ang binayaran, no? Pagkatapos, ikukuniktar pa ini nga ito mga deposito habang ko. Kay didat imusal in, nakadeklarar ini dida. Pagkatapos, pirang binayaran, niyang kundakudakuan nga kwarta. It nag-ulbo-ulbo dito. No? Pero diri pa ini para yan ang Lunes, I believe. Ini in papatlangan nira. Kay nanginanglan inihin baghalabay nga panahon. Nga mag-aaram ka. Nga na imo ni uuting kayon para hibaruan mo. Diri kay waray mo pa ma-studio he. Imo dayon isunad nga magkalamukat ka rida, no? Diri ada ma pwede iton. Di ini in maiha-iha anay nga na pag-iistudyohan anay. Nato nabatian han nakalabay nga Miyerkules nga may da iba nga testigos. Ita inin isusumpay, isasapong nga ipipresentar di da itong Lunes para itong pagpadayon itong impeachment. Ani nakitaan ang sering paman ang baga urusahon, unusual. No? Urusahon. Usa pa lang unusual ito. Adto ka mo fire exit maagi. Pero kayo bangin masyaring mahuot din ha portahan, no? Bangin ang sarakyan dito ha may fire exit dapit, no? Para bangin hain ba nga andana ito nga bangko. Bangin na doon ha taas-taasan, no? So maghinulat ka rin na may elevator bangin, no? Metro Manila amin ito or storya importante induro ito nga mga elevator, no? Hapagka inin waray ka dito dako ini nga baga kakulbaan haim labi na kon mga dito kat mga ika-50 ka andana nga na 30 ti paigbaw, no? Kon mga dida ka ha, Makati mga mga lugar nga progresibo hinduro itong mga commercial building ay mga hagtaas-taasan itong, no? Kung daanay di deton kada kawangan laha City Hall it Makati maka-observar kay itong nanunulod itong aga regular gun nga para planat nga dahit nagpipila itong nga dat elevator na elevator pipira na itong pagkatapos di pa natatamo kay damo ito, inbibiyahi ti pa kanto tataas nga igbaw nga na malusad ha ubos. So ito na imuhin, baga fire exit ka na kung lamaagi. So sa ito't mga unusual, ano? Fire exit ka na agi. So ang unusual, dako anim ginwi-withdraw, no? Nga na una, di man ka mo nagwi-withdraw yung mga suga din eh. So natural, hadiri papriho, nga diri komon, nanuna nga pana withdrawing kwarta nga iba naman ininimo ka withdraw yan ha nagigin urusahon ito ni urusahon in nagigin unusual hiya diri hiya ini na baga parpareho han baga hinaaraan naton nga na hikita in napapausa diri ordinaryo pero no, di na kalanay tumtumlanay di na no? Diri to usa ka testigos human ang atanan nga kumbaga kakulangan ka diri ka kontento diri kumbinsido itong diri patuntapos no. Hinuhuman itong atanan kay nagkokorokonektar ito na amad at karuyag ipasabot nila ito in prosecution, no? Nga na aton na ini sinusundan para ma-explicar ang mga tao, no? Nga na ano't ka importante ini, ano't kahalagahan ini, no? Ha? Danay, kasi ito na itong makita nila dida, ito na mga dirigod baga importante, nga na amo itong danay, mga social media, mga agawon ng propaganda, nga na ito na ibubutang istorya, ano, dirigod sugarito ka, ini na importante kaya diri amo an himbabaruan ito na mga tao na ini in nagahatag hin kalipatan hita ini na katawhan no ha nakakahatag hin kawurok nga na danay lilipaton ka pa uuwat pero din hiyaton na susumatan hita sakto labi na legal tumtumito naton na mahukuha mabaruan nga na tumtumito na masayuran no? Gin-explicar na naton na iyo uncovered meaning unsakop hanbalaod nga anti-money laundering amito ta covered suspicious nga baga ini na madiposito para ini na pira ka milyon ti paka diha Marawi City na mga ngaran nga mga Muslim for example no ni bangin na terorista it papadadan no hita mga hininga kandidat ng kwarta so baka promote itira terorismo ha and itong organisasyon kasi diri makakiwa ini kun ini na waray kwarta e tinood ito no di naton dinaton usahay iniisip ito diri ini na diri kita makaka diri kita makaka padayon ito naton makakiusan kung waray suporta hing kwarta ano salit nangagi ha ini na mga bangko ita kwarta unta nga mga gagamiton takay diri na ini basta-basta nakasulod yan na kay kung ma may maraot ini nga inin na imo pangapanuyo adagay diri ni mo higagamitan nakabati ka mo han Marawi Siege hadton na katuigan nga naglabay di ba may mga balita nga samtang may narerekupo nga lugar hina binayaan hinanadlagan nga mga ginsa tatahapan nga mga terorista hadton aton na di ba an ginsuludhan mga sundalo pag atakihan Marawi no may do mga himbabayaan nga kwarta diri la armas no mga binandol bandol nga kwarta no ito nga kwarta kun agway na ini no an kun hain mo gagamita no? Natural nga dadad online ini yung nga kwarta kun hain ka mo kay hatag ini kaud ganito mga nasuporta it mga terorista may naman mga naghahatag inin pundo nag finance ni Haira kay alangan naman daw nag-aagway na ma-withdraw ka pa ni nanimaho ka pampulbura Makanto ka bang kung ma-withdraw kami kay mga amgagamiton pagpalitin na pusil. Waray ka na ito oras pan-withdraw. Salit, kundi na nagway, di inanhanta na pagkaturog bang dara mo ang kwarta mo, no? Nga gagamiton niyo pag-promote niyo kag-iusan na niyo pagka-terorista. No? Naniniing anti-money laundering, di rin na diretso. Ngayon tim kwarta ko kumpis ka ron. May din itinatawag nga predicated crime. No? And predicated crime, ang nahauna nga krimen nga imo natalapas nga amo ang papatamakan para kumpis ka ron ang kwarta nga mahugaw o tikang hadiri malimpyo nga transaksyon. Sugad pananglitan ha kidnapping, makasukot ka mo didahin pira ka million, 100 million. Pagkatapos ini nga 100 million in ibinayan nga ransom, ha kidnapping. No? Kagamito niyo ini, kung makuha niyo ini nga 100 million nga bayad, iyo, idideposito niyo o kung diin man niyo ibubutang, no? Unpredicated crime, ito nga kwarta, in kidnapping, no? Ang gintikangan ito. No? Pag katapos, ang kwarta, nga tikang han kinuha, ha ransom han kidnapping o proceeds han kidnapping in amo na niyan in kukumpis karon nga an ipapa tuman nga balaod para ma embargo ma agaw itong kwarta amo an anti money laundering law, no? So, diri na diretsuhin anti money laundering kun waray ka padis nga kasalanan nga krimen nga gintikangan ang kwarta pananglitan na kung kikihaan ka hin graft and corruption, no? Ikang hin mga kinuha nga kwartahan gobyerno, flood control, kung amo man, no? Ikaw yung kikihaan gihap hin pagkuha ito nga kwarta na adaan anti-money laundering council, no? Na ihigtan ito nga imo mga accounts kay unpredicated crime ito in graft and corruption, no? Kalit diri pwede nga by graft and corruption pala amuan na diretso inin papatamakan may da perminiya na kapadis nga unang krimen, no? So kung ini pananglitan nga mga transaction in nagbungahin mahugaw nga kwarta ito nga kwarta in sakop han anti money laundering kay tikang ini didtohan magintikangan nga nabuhat ni mga krimen, no? Nga na tungod ni nabuhat nga krimen nagkada in bunga nga kwarta, no? Among kukuhaon ini himo. Lo bantayan tay ton hit inin Lunes nga adlaw, no? Nga ambot kon tutud-on ni Senator Judge Panfilo Lacson hinihi inin Senator Judge Alan Peter Cayetano hin pagkihaigod hin nga dan ka aristo kay na bagan in the level hin personal level na iton ira away di rin nala kay hapanig hin isyo hin nagkakadibate in duha nga mga senator judges kundi hirain nagkakabatunay, no? May tungod iton ira mga personal na nga mga diferensya, no? Kay anira baga pagkabaton-baton tigda nila nga bumaton, Senator Panfilo Lacson, no? Hindi rin ako nahiya makantuhan na ASEAN Games sa may mga pinatindog, dito ha may Clark Pampanga nga, di ba? Ang kwini-question, ang NBI, ang dati pa hiya DFA Secretary, nga na natindog ini nga mga proyekto dito. Ito pala nga torch or dinadagkutan hin kalayo kung natikang na iton mumlay questionable na kuno kay dako-dako ang kantidad dito milyon-milyon. Ha? Pero sa miring dayon ni Senador Panfilo Lacson, din ang kinanglan ko man to pa. Kaya di dahatagig, din akong mga record, oh. May di na mga ghost project kaya todas ka. Kung mag-abot ato ni 50 milyones, mag-uuro sa kamay ni Kunikihan, mag-uuro sa kamay ni Rajinggoy, nga nira... Kainin Rodante Marculita, ha? Ay, baga na... dapit nga baga pinasinisiring ni Senador Panfilo Lacson niya. Ikaw mag-inawaya, kay... Nina bangin babariho ka kan Senador Marculita kan naginaway mangyapan to era Senador la Lacson kan Senador Marculita no ana haira la iton nga level no pabatak-batak ira da pa susun-susun ira ni da inin blue ribbon committee had to ana gindangatan an mga nakadaha blue ribbon in nanisulod na ha inin bilangguan lugod nga na pira na lang mga anagin man din na ogon ni dai Senador Panfilo Lacson no well papamatudan pa ito na hukma na noronian pagkaya na sugad lana ito na pagkita paghugom nga talagang may kasalanan. Itadala pala ito nila nga kamatuoran na aristo nga na priso nga na waray makagawas. Pero kay lately, ira na yan na remedy or inaaro a korte. Pati Senator Jingo Estrada nga tagan hirahin na katungod nira makapagpiansa. No? Kanina bill hit plunder. Tinatawag ini nga diri automatic nga napapiansahan. Tinatawag ini ama kamag-araman legal nga bail is not a matter of right, no? Diri automatic nga katungod mo makapiansa. Pero may dausa nga paagi. Mangangaro ka nga makapiansa may isa diri automatic na papiansahan, pero iaargumento mo nga iton ebidensya diri makusog. Ana kon makumbinsya rit korte nga diri makusog it ebidensya tutugutan kahit pagkapagpiansa makabulig ka na dito sesyon na Senado. Amit ta maoropay nung kahit masering ka nimo tinitistingan mo man ladto kay danay apa di makita iton baga masering adire kita maaram na kwa maproibala na amit ta amo ito kamakugi hit mga defense lawyer mo, matisting la kita, pero di kita sigurado ma-argumentohin maupay, no? Pa, ngarang kita ditinido, dinhi, pa-atindirong kita dito hit sisyon na nakuhin na buong. Alasays, 42! Painom-dom!
3: Ano ba ini? Makuri malinin na permi na lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
4: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
3: Talaga? Ano-ano naman ini?
4: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang godin nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
3: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
4: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area ng rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded ng Apiton Irrigators Association, kwalipikado ka ito nasabi nga hinabang.
3: Maupa yun nga sumat. Dako yun ito na ibubuliga amon.
4: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton RICE program han Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 at Pogini ng estasyon.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alright, lasay 44 na. Padayan na natin paghata kayon mga balita, impormasyon, at komentaryo. Andi na pala nga mga taga San Jose National High School na tulong pamilya and tulong kabataan nga biktima han ini na waray hangka nga pamusil, no, ina usaliwat nga batanon, no, tinagan hirahin pabalay, no, or balay na ira ookyan tikang National Housing Authority, no. May balita naton ini kakulop, no. Hamay barangay Palanog nga duro ko na nira pasalamat, no, nga tinagan hirahan na NHA hininira orokyan, no, na para baga inin regalo gihapon han inta maga adat mga inin ipinapakita nga litrato tira baga magiging orokyan baga di bag o man good malimpyo. So, maupay na, na, upat nala, ha? Bisan may dakay ni Urok yan, usahay, baga kinakarawat mo ini, kay? And then, blessing na ini, nga hatagaim. And di rin ini kay awos, nga baga karawato ni mo, no? Aton mga iba naghihingyap nga may adaman lahira orokyan. Kakulop gihap, nagkadahin job fair, no? Nagkadan karaban ha Astrodome. Haros nga tanan nga ahinsyan gobyerno. Ibinagin tinatawag nga people's caravan, no? May mga job fair para ito na hingyap pamiling hintrabaho. Pinagi ito na pribado ng mga kumpanya, sugan man han panhatag hina ayuda. May daliwat legal assistance para ito na mga nanginginhanglan, damo pa ng mga serbisyo. Kaya pala kakulop, mga alasays na, alasingko, may da pa mga tent gawas, no? Na ini buligin hito na ini na gobyerno nga para maka bisa naman late temporaryo makasulod kahin mga matatrabahoan mo na kay yan ang mga panahon, no, kundiri waray job fair makanto ka pa usa-usa pero kung may job fair ikaw in inin mabubuligan ay usa mo lang kakanto dito na mga available nga pwede potensyal mo nga matrabahoan, no? Padayon itong istorya inin tikang ma-mention ni President Bongbong Marcos iti ining tinatawag nga pag tanggal o pagkaltas hita systems loss hit mga binabayar nga binabayaran hit mga tag-consumot kuryente nga adaha electric bill, no, karoyag ni President Bongbong Marcos nga tanggalon ito. Akadagbitan may mga senador nga nagapasahin na balaon noon para tanggalon ini nga i-aminda rin ni dito iperalo, no, na ibawal ini ma pira highlight may susumpahin ni halipot la ini hinduro nga law nga na didid an it mga inin electric company or distributor nga tut mga balay hinpagsukot dito Manila, Meralco, ba bawal na inihaira. Ita pagsukot itong systems loss. Pero para haton ng mga inina ada balay pero kadlay ito kasintabo nga susukton haton nga systems loss. Pero pag dito ha dito na tag-iat kumpanya kung titiro ko nito nga tanan damo-damuan iton nga inin sintabo kung na damo ito nga milyon ito tinaabutan no? Na salit ko na natitirok damo gihapon nga ganansya ha panig iton kumpanya among bagi na babahoan iton it mga nagre-recommend na iniin sikreto nga pagpatubo ito na dako nga nagaganan sa it mga dako ang kumpanya pinapatanggal ini pero haaton yung mga hikita nga mga tag-consumo kay pira man lang ito nita ada dida electric bill kada bulan no sintabo man lata ada ito. Aton niya panig labi na bulan lait at baga pagsusukla baga waray dating ano pero kung damo ng kabulan yung tirokon man to mga labi na maabot yung tuig na damo giyapan to nga kwarta kung, no pero hi Mr. Pete Ilagan no, nabasa ko niya yun opinion nabatian ko niya opinion niya kong rekomendasyon nga itong generation charge in kung mahimo, diri sugaron ito kadako ngan mahal, no? Ini nasikor nga diin nagtitika ni Mr. Pete Ilagan amo gani ditira advocacy, no? Nga ana systems loss in hapanig hitang konsumo iton kuryente in baliwaray iton ay guti ay lahindoro ita adang kantidad no? Pero kung tatamaan it generation charge no? May na mga kung gatos na no? Bisan mga 500 ha? Pero kay may mga binabasaran ito at mga kumpanya papano ito nira sinusukot no? Now diri kita liwat susumata ni kabukusan kung paano ito ging compute no? Pero tinuod ito inin pwedeng dakot posibilidad nga sobra-sobra ito nga sinusukot kay inin negosyo kung ano yung mga dagkong kumpanya di ba talagang mapaganan siya yung mga piso la no? Mga mapaganan siya yung dako kay mga dagko nga kumpanya, mabawi ka dayo nito ni mo kagarastusan. Nga na siyempre kay business nga mga kumpanya, ini makaltas ka nila at parhain mo. Nga mahihimo mula ito kung ha generation charge in papadakuan mo. Pero ta nangangungulikta niya imo na patong nagyap ito nila. For example, Meralco, ang mga electric cooperative nga amon at nakuha ini nga electric bill no hindi rin na iton asya an eksakto nga per kilowatt nga inin binabasaran han ira pag angkat han kuryente tikang dito nagpapa-generate iton no an hiragihap in natural makuha gyud para ira. Amini nga kung dumiritso ka nalang imo balay, di ka nalang magpakurokonektar pa ba? No, wari ka pabayaran. Unlock ko din na gibibiniling ito nira at mga scientist dyan ha, nira Elon Musk, no? Nga na kaya nagbabago it mumlay it negosyo. May negosyo nga nawawaray na gamit o na-absolute na. Kung may da panibago nga nadidiscovery nga naiimbento, no? Kay once nga naiimbento na in guruguti it gasto mahimo aray good gasto babayaan na adto an pinakamagastos Kaya na pati nga mga may mga profesyon nga mga apektado na nga ni itong mga kaimbento, itong mga software, ha, mga computer, ha, like magdi-design, makanto kauntakan architect, no? An engineer, ha? Anyway, mga di-revision, di-rehera lisensyado, engineer, di-rengan niya mo tira mga kurso, warengan niya degree. Pero kung makurimo, tira makuting-kuting in mga, in program, in mga design, eh, nahihimuan ito na sa iyo. Di rin na nakantukan architect, mabayad ka pa. No? Na ini mga tikanto ini nga mga kalakaran, adi pa tiabot ito na artificial intelligence, ng mga AI. Pero pag-aabang kita ko at mga abogado, maiha pa ma-absolute. Hala daw. Ay, pag-sharing ang mga robot na lahat mag-didibate hini, no? Pero itong iba, profession, baka inin threatened na yan ang mga panahon. Of course, iba ito at mga in charge it, safety and security. Ito at mga police, anon mo ito at pagliwani, no? Sa isinyon mo na mga robot nga kamo nalat ma-aristo, for example, hindi maadara. No? Amoy ni ito na paplanat hit teknolohiya. So kung may maimbinto, for example, nga teknolohiya, hindi ka na mapakonektar hin kuryente nga dat iyo mga supplier. Ito das ini, urundang ini. Pati ito nga mga generation charge, yan ang mga panahon, human ini. No? Ngayon may darahon nga, hanto ko no, ana mga istorya danay mo na danay mo pa ito na agi at din ito mga imo na babasa an hadto an trend in pinahalo agay hintuna oh un hinon damo damo an tuna damo na produkto han tuna pro tuna nga may produkto liwat no damo an nababaligya damo ang kwarta so hian rico no abot an panahon pa isan-isan na hin negosyo. Kung hino na makaritan na may da negosyo, hiya na nakapili ito nga negosyo, nga masurong hinduro, labi na panginahanglan ng tao, tingnan hato, ginaagwayan, na kompetensya, na hari na manla, no? Kay himoon nga karanon, nga kung ano pa, no? Kung hino pinagama, maupay, nga barato, maupay ang kalidad ng hari na, hiya na gindadao pan mga tao. So ang mga brand, di na ito nagtikang. Pagka makabati ka, Nick Ismali, okay ito nga brand, no? So ganito, no? Tika iha, nagihapon, no? Mga profession, pinaupayay, no? Pinakamakarit, no? And yan na, umabot. Hanagwit niya istorya, umabot na kita hinit, hino it maaram ngan may ada kabaguhan nga naimbinto, no? Ada kita ini dida, no? Pagka ini nga AI ma fully develop ngan ini nga humurak ini hakalibutan and lumatos

na subscribe nga dan imo kay aga binaktas ka pa nga da downtown, no? Pwede nga ni mas mahal ka pa ha kakadaong ka over the counter nung kahin mapalit na laha online hin parcel, no? Nga na adto ka lahi iyo balay baga nakasara itim tiil, no? Bangi nagkakapi ka o nagmumulay-mulay ka lang nga nakapagtrabaho kahin iba nga diri ka na kinhanglan madisturbo pa pagkantuhin da lugar di dahit downtown kay ikaw lugod ang dudulungan nung kahin hi ikaw pat mismo it makapagkanto. So, ang natatabo, nakukulangan ka ng customer, no? Kay di rin na nangangad to, kay adi na ha-online, no? Second alternative, ang imo klase hinigosyo, may daghihap mga mall, no? Ang imo, mag-uri pa pagparada din ng atubangan mo, no? Dakpon ka pa. Salita, usay ito nga sapong, ito. Di ka nakaparada nida, kaya di ka liwat nakakaadahin na paka kuhang customer, kaya kung maparada ka pala di dahil na atubangan tindahan, adi na ito, dadakpon ka na. Anot ipikto ito, di maging tatabrog ka? No? Pinapaiwas ka nila, di ba? No? Di ka nalamakad to. Di ka nalagiha pa online. O di ka, nga ni, turutaghom pa, di ka mga mall. No? Damo pa ito na imo maagian nga tindahan niya. Di ka nagbabaktas ha ligid ka kalsadaan niya bangin napapasuan ka pa o naauranan. No? Kung may sarakyan ka, may ito pa nga mga traffic-traffic. Amin it usah ito nida. Plus bangin mahal. Ito na ito na kabaligya. Andamo na pagpipilian yan at mga customer na makatarahiran mas barato bangin maurupay pa. Nga kabaligya, nga hikita diri kita aware nga ada kita nagpapabili na aton kadaan yung mga pamaagi han aton panegosyo pero di diha online nag-aaragaw na kay mga barato na nga convenient paim, no? Kaya ito na nuna, diri ito na uso kan wala ito nagtitisting Amazon man ang nag-abri ito nga idea, no? An Amazon.com in nakarawat hiran mga online nga baligya pero iban Amazon nga ni kay nira bayad anay liwat credit card or cash sa ka idudulong haiman produkto, no? Pero umabot liwat in nasugal god nga kompetensya kay kami mapadara anay kami di na nala bayari ha iyo kung umabot na pero di mo bayaran, pwede gihapon ibalik na lahamon. Ano na waray ito? Ewe say, sige daw. Maroyan kapag padarahin mo produkto, pagkatapos di rin sigurado kung kakarawaton niyang babayaran, di malulugi ka. Pero imula ito matatagamtaman itong kabuhi, itong imo negosyo, kung imo titistingan. Nga na may, nga tanan man ini, puro man ini may pag-sugal. Nga na puros ini may risk nga tinatawag, no? Kaya kung ikaw in sugalin ini di da nagbabago it sering paman play hit negosyo nag iiba ito na kahimtang pero may di da mga klase negosyo nga diri mo gud pwede maliwanan na diri gihapon na matatanggal. So din na ato na mga downtown area, amo na ito ni Picto ni Da, na nguroto ba iba, nga nagsasara na heran, nera pa sa gila na damot buhis sa traffic. Ano? Ang tinuod ito, ang usang rason ito, waray makasurvive a competition ng era negosyo. Ha? Kay kita daw, dati kita na kadakitahin na Betamax. Ano ito na, hanumdum pa kamon, mga kamagurangan na ito labi na, anigin na sasaksak na dako nga tape, no? Nga na, di nga ni ugsa ito, anat mga sini, real tape ato, no? Tingin ka nga ito, naliwanan ito, umabot DVD, CD, compact disc, no? Ang baga na, inin metal nga, bagan plaka, nga isinasaksak. Later on, advanced compact disc, no? Sige nga, agway ang kalibutan at adan na may

flash drive na la, no? Dati na tawag mo long distance, magamit ka pa yung mga telepono, no? Hasta nga di mo na kinahanglan yan na, kay libre na, bisdiin na kalibutan, waray na, patay na ang negosyo ang telepono. Waray na ito yan na, no? Alternative na lahiya. Di rin na yan necessity. Yan ang mga panahon. Di ba, Mano Felix Andrade, naobserbaran mo ito? So, amoy ito ta, natatabuha kalibutan yan ang mga panahon, no? Na ini in ada ha mga reality nga aton na giniito atubang yan ang ini na mga panahon, no? Ita mga progreso, development, technology, science and technology ha kalibutan, no? Mga kabugtuan, wari na kita oras. Biyernes yan ang adlaw. And ato naman kita itong Lunes. Happy weekend ha yung atananan. Ato mga tagsunod ha PRTV ha social media, no? Maupay nga aga kan Ching Navarro and kan Art Berdan, Edinudasa, Mano Boybits Mendoza, no? Nagkita naman ko kami ni personal. Maylin Naharba Ramilo, Mana Esther Di Paz Abuyabor, Rachel Giban, Victorina Fernandez, good morning. Hi man ya dapit nga namamati ha aton, ha radio, ha Facebook nga diin pa, ha sarakyan, ha merkado, or ha mga kababalayan. Good morning ayo, Boy Maurilio, no? Naton mga inkaupo dyan ang aga, hero nila ngay-angay, ha remote control, ha? Noel Canonigo, Aljes Villafuerte, and inihi Nick Ismali. Maopay nga aga, attorney Nick Ismali, maopay nga aga, yung atanan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Morning! Mwah! Mwah!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
4: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 7:30.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: DJ Jaja Melon. Wow, yummy!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya.
1: Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
7: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
8: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Wow! Wow! Wow! Jaja Melai!
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.

Check your FMR time, mga ka-vibes, at 7:56 in the morning. Wanna say good morning sa Metro Tacloban Eastern Visayas at buong Pilipinas. Nasa Tacloban ba ako ngayon? Parang feeling ko nasa ano ako, Winter Sonata. Natatawa ako tayo. Yung peg natin ngayon parang pang state witness sa Senado. Anyway, mga ka-vibes, kayo nakatutok pa rin dito sa pinakabongga programa sa balat ng radyo. This is Bongga Ka-Vibes! Kasama ang inyong state witness, DJ Jaja Melon. Inyong makakapiling all the way till 9:30 in the morning ngayong araw ng Friday. Thank God it's Friday! July 31, 2026. Yes po, it's the last day ng buwan na ito, mga ka-vibes. Tomorrow, magta-transition na naman tayo sa panibagong buwan. And imagine August 1st weekend, di ba? Pero syempre, let's manifest that all blessings will come so smooth sa buwan ng August. Huwag nating sabihin na ghost month, ganito, ganyan. Natatakot tayo kasi baka walang masyadong opportunities, walang masyadong blessings kasi yung August ghost month. Huwag nating i-manifest yung mga negativities, mga ka-vibes. Umpisa ngayon, we really have to wish and hope for a better August. Diba? Kasi it's all in the mind, mga ka-vibes. Kung ano yung nasa isip mo, yun yung ina-attract mo, diba? Attract natin yung swerte and all the positive energy para sa buwan ng August. Itaktak na natin lahat ng mga negativity sa araw na ito, mga ka-vibes. Ubusin na natin para hindi na natin siya ma-carry over sa buwan ng Agosto. Anyway, samahan niyo po si DJ Jaja Melon once again.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew!